O ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalelogun osu elekefa ha odun 2026 o na nlo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gbo ko awon eyan ele laaro imo nlo gbo ko ta awon ara Eko le enikan ni kin lo de 150,000 eyan lo ni kin gbo ko won le o si ni di tin fi se be oran mi se si yin ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi tegbere lo ti obo emi mi mo lo mo mu ola be koja mummy e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewu nto sele Jesus ti lanu yo tun se ju be lo ni ilu Eko enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagbara Olorun be ni se gba laaro ni agbara eni to laye atorun ti won pe ni Abesan Stadium ni bo le yin omo Olorun wa e dide nle e ma bo ni bi pepe baba mi ni baba re ni o nlo ni keke ina engineer e pe sister e ko mo fun soke ni bi ta joba le si mummy eyin na wa kunle daddy ti joba le e wa si bi pepe yin o pepe yo pon mo se ri gbogbo ose yi ose e mu number ni lowo ke e ba n pe sister yen ko mo ko lala.

0: eni to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu ah nigba ti oku ti ku tomo si nbe nu e so ro pomo no to wa laye atoma to ku lo jidide mi o ni ogbagbo ko si nto kan mi ko si ti jesu ba le ni thomas ninu omo leyin kin wa ni temi ti ni leyin oni eyin oniye meji eyin alaigbagbo eyin te ba gbagbo ki gbe baba mo gbe oga olorun ojiji o se gan yago yaju okunrin ogun iwo ni ope ye titi laila wo ma yin o titi laila wo ma gbe oga alagbada ise firi eyin so to eyin so si woni odekunle epaphras ni so fun yin pe o sori repo laaro yi e dide le gbugbe eyin omo olorun e wa mo e gbe ese meta si waju oni ni 23 number ti o se pin ni an gbugbu igba ta ba ti kan number ti o ba se pin emi ki fi se awewa e kan ki hallelujah nla hallelujah nla yen yo je meje ogo yo je merin 11 na o se pin ko sin to fi le pin leyin 1 atara re mama kan gbo mi laaro yi oluwa so fun mi pe gbugbu awon to subu aye re kiki etan ni wa gbo ikilo yi oluwa ni inu ni ko mo ba so igba ti owe ba to di testimony tan ni o to mo so jade iwo na kiyesi gbogbo n to ba lo fe se bayi won ti gbeyin lo bo se awon to mu mara ika ni won ara awon nkan ti o je ki yanu re o sele niyan emi ni mo preach e sa mo si ton ti bere si menu mo o di meje lo bodo wo ti won no ba mo ba won so eri mi o wa su laaro yi inu ni agbara olohun gbogbo eyin te wa leko e gba woli odekunle epaphras lalejo enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo now e wa gbo in ti mo nbo wa se but e je nkokko so bi mo nbo na e kole laarin wakati kan abo pere
1: ni ni gbogbo bi te ba ti nbo e bole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abesan
0: eni kan ni se ni wa sori facebook boya tin ba nlo loju ona ma mo sare soro seju meedogun mi ba nlo tin ba ti bo sinu eni kan ni se ti deko ni mo ti deko gbagbaro lohun bi ba tin lo si bi program ti o waye eni kan ni laago melo ni 9 o le je 9 to 10:30 won kan fe fowo kan mantu laaro yi ni awon ara eyin te wa leko nkan meji le nbo ase ma gbadua fun yin ma fowo kan yin e fowo kan mantu lowo mi o di meji elekete kokon yin le won ni ki ngba oko eyan 150,000 eni kan ni bo la wa ta wa wa nbi to jina mo nbo lodo yin ngba live bayi ni awon ti won ba nbo si 77 o ni ki prepare anointing oil meji ah isin ta seri ni ki n to tun seri o tun di September because o ti force birthday yawo mi bayi women convention odun in force birthday yawo mi ah hallelujah nla meji ogun merin gbogbo eni to ba wa wa ke won ranse iyanu e latorun wa so le foke eyin te ba wa lori ile oke mo ra land mo ja won tin be nsa lori ti emu somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo sa o di meje lo godo wo e mo ti je nso we je nfele idatomi engineer e je mama yo side
2: oruko mi ni Yetunde mo wa lati Okinbi bayi mo je onibisi tori omo ti mo loyin le omo dun mefa ni so baba mi wa so nijo yen pe an wa ni ka da ikunde le ni itambi bayi mi o mu osu yen je mantu lele mo da omo pada
0: bayi won ni ka ti le ni ka se ki mo ni ka se
2: an ni ka da ikunde le ni itambi bayi ni ojo to ro nijo yen
0: okay awon ko oju oluwa
2: awa ta awon oju oluwa mi o mu osu yen je mo si gbe omo wa ati mantu
0: e gbo omo yin wa kin lo ko omo yin
2: e ri ise mo ra anu gba adura mi pa mo jere
0: mo ra anu gba Oh, yo. But by the time you do a form, if you don't get a me, why are you not? Toba Tilek Bona. You know, you born in Yanua.
3: e lo sita ninu ojo e lo jobale eyin te ba fe omo won si lo be ba si ti bi omo yin tan e da man tu yin pada man tu won mu wa yi imi lo tun ri bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo so tele se tun fe bi si e tun bi si ki no yin ko sisi ki oni ma je mu anu ko foyin le beji
0: nowe ki ngbadua ko si foke ni igba marun iyanu to tin kanlekun fun ni ojo pipe gbogbo eyin te ba gboran kokan olojiji in the name of Jesus Christ o di alakoko ti mo fe mu laaro yi oni mo pe ni odi eru the war of fear odibuku ni sa ki je yan gba yanu bo mi o ti so nkan kan ni pe gbogbo eyin te wa leko won ni ki lo mama fi owo le awon eniyan 6000 ma gbo wole yin e fowo kan man tu lowo mi ko ju be lo olukuluku o si ma lo ase yen ni ana bi ogo se nje ti olohun ni Jesus City o ni ki nka gbogbo awon eyan yen to ba ti pe 150000 ki stop e awon 150000 yo pade mi ni Jesus City London 7 obo si ojo Tuesday ni women convention ta si de London 7 on the 7 last day re titi wojo Sunday ibade weje we money convention ni lele kanje kan lo nilu but on the 7 yen lagba woli olorun alaye laleju intercontinental overseer ni Redeemed Christian Church of God baba wa baba ti ena kale jaye ni abare ni to ni aye atorun eni kan ni baba kale jaye be ni awon ni won si de pade yen pelu ase ati majemu emi o fi anointing oil meji ma si gba testimony awon ti mo lo gbo wole leko loni ma mo gba jade testimony ni mo gba ti baba fi de iyen number 1 ni ola iyen ni wema ma mu mantu yen dani gbogbo eyin o mo fowo kan ma tun gbo ko yin le loni gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper titi ti o video ojo yen ni ma mo gbadua enikan ni ha be ni sa lagbara eni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gbogbo awon eniyan oba ajo mo church oba mo ajo mo church oluwa ni gbo ko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu isin meji itola ikan ni ago mejo abo titi di bi owo ago mokan la si meji la elekeji o bere ni ago merin ma tun gba oko gbogbo awon eniyan yen le awon candidate ti o su erin ni ma gbadua fun yin gan bi mo se lo gbadua laaro yi ago mesan ni ma wa but eje n kokko so bi mo n bona e kole laarin wakati kan abo pere
1: ni ni gbogbo bi te ba ti n bo e bole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to n lo abeson stadium
0: ni ago mefa abo si ago meje abo ago mefa abo si ago meje ma sare yoju sori Facebook ori YouTube mi si lori Facebook ori YouTube nikan ma ti yoju lagbara Olorun ni aro yi e kan ri mi ti mo ra duro bayi 15 minutes abi 20 minutes pere ma lo ti n fi gbadua laaro yi lori YouTube ma kan so tele si omi ni ohun te tun fomi se bi e se se lana ma tun so o di announcement meji gbogbo eyin omo Olorun gboran o Oluwa ni ke gbadua fun oko yin ati akobi omo yin oko yin ati akobi omo yin gbogbo eyin mo oko yin se n gbo mi ati akobi omo yin awon omo yen oko yin e bere awe ago meji losan ni tele yo waye iyen ni ojo Thursday ni wema ago meji losan a si gbadi ago meta ni ago meta awon oko yin o wa gbe yin won ore onje lowo te fi break mo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua india awon ti mo se mama la ona a fe la ona foko e te ba ni foto e mu dani bi e ba ni foto akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iro lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olohun ko gbe oko yin jade e wa e jade lenu ona gbogbo enu ona church enikan ni mo tori we leri instruction Olorun ni awon ti won oba ti foko le ma tun gboko won a to register won yen na awon ti o ba ti fi owo kan mantu wo tun fowo kan to ba di ojo Thursday iyen be to ba wa di ojo Friday gbogbo gba la pade nu so en ba le wa gbogbo awon okunrin patapata won o ra agbon dani enikan ni ni Friday
4: oda
0: ose yo se re ni ni igbaradi fun women convention enikan ni woli emi soro ju oda engineer mama in seju e pe e jo soro
5: oruko mi ni odekunle temitayo lati osogbo
6: ah se tun bo yen ri odekunle temitayo
5: mo dupe lowo olorun ori oke yi nigbati ma oko jo ijo ni 2023 ben eko ni mo ti jo won nigba yen ore mi ni mo wa lo ti mo fi lo si eko jo lo ba lawon mo nlo pastor kan won gbadura be pe kin ka lo ni ewe nla o de fe lo raja ni o ba tele abade be baba mi se de bayi ati mama n ba be si gbadan ba n ko jo en ni baba mi fo omi si o beyan lara ni eko ba se n korin awa na ba njo ma n gbadura ba n gbadura ba se n korin bayi baba se fo omi si wa lara omi ba tan nigba ti o fi dodo mi
6: omi tan
5: baba ni eyin are eko e ni omi o e kan pe rayin ni aro mi sale gbe
6: emi o ni pa robun ngba ta n fo mi ti won omi gbe wa mo won si n pe ra won laro mi sale belegbe o si kankan omi gbe
5: bi baba mi se ni o ya e bo si ta to e po lohun lo pe mi bi riyan se sele wa lori njo yen niyan
6: ojo ba bere ah olohun ya mo sanu to ba ku iseju kankan siri o tu olohun kan bojo kan se sababi na ni ojo ti o su toro lekan na ire to re ti ko yo si olodi se aisha omi tan orun rojo ti e o wa so ki mo ni ki gbogbo eyan o se
5: eni ka wo lojo yen pe kojo
6: o ge eni kan na nbe to wa nbe o tan
5: pe kojo yen kan wa ni ara
0: nice mo nbo inu mi si mo dun sa baba wu ni e mo mo fanu mo se gbogbo to ba sele sa babi ni ki eni ti o ni iyanu yin o le ba ri iwe mo tun lo se leko nisin emi e mo ai mo ye nkan ta prepare to ba gbo ti mo so nkan kan ki se pe be na mo se prepare re emi olodun lo gbe jade oh emi mi mo si tun se bebe bi tatijo fun awon to ba le gboran laaro nisin oni ki mu anki ti baba yen fun mi baba yen lo fi amantu yen le mi lowo baba kale jaye ti won bo ninu service wa ni on the 7 o fe mi won fe mi won fun yawo mi ni waju eni to ni aye ato so eti won fun mi oje 24 eti won fun yawo mi oje 24 awon eyan fowo kan laaro yi agbara nla kan be nkan teyan mo fi transfer ase aso nbe nibe opa nbe nbe onje nbe nbe o wa ni ki mo mo gbadua fun won be ni sese ni ola na ni wema olorun so fun mi pe gbogbo number ti ba si take fi mo gbadua lo fun won ti owo iya nu fi kan won ha eyin ayan fe nibo le wa to ba le gboran laare won to fo re se sababi iya nu abami o to kan o testimony ri o si to pada jade asiri niyan o fun gbogbo awon omo olorun asiri niyan o mama yo ti soro te engineer e je n gbo n to fe so
5: bata wa se tan wa ni ore meta le ma pe njo yen bi pe ore yen e ma daruko nkan meta e to de ma se ni ojo yen ki

0: pe mi no wa ni pe ejo ma ri 200 san ninu owo yin o o ye send o yen si mi ninu eko duma ta gegegege time ra tun fe ta property daddy wa ben to fe ra na tun se pe mi niyan emi de tun ni olori ebi won ba ye send owo si mi niyan baba mi de so pe owo meta yen pe eleketa en to ba ti kole tele yo tun ko mi to ba se wa kuro menjo ati joy lo ti e ki won gbe eri mi sugba pastor demola ni gba tin ba kan ile yen pe ke eri yen kun dada
1: I love that
0: so olorun wa kada pe mo ri so leni so ile elekeji yen saba mi
1: elekeji e ti pari e na ngbo
0: two bedroom flat meji
1: no we le nla lo olorun ko bu iya yi mo duo gege bi iko ati riju eledumare gbogbo eyin te wa bi laaro yi bo lo nkan ina ni pe lati oni ilo oni fagidi jeuma sẹju kan ki asiri ri o tu bo pe ni to wa bi loni lo nara iran lowo ojiji o mo jade ejoko se eyin le ko le ni
0: eni sir
1: mo ra yin
0: be ni ile elekeji gan ni ile sagaraji ni mo ko ti akoko si
1: ele mo le ko yi si
0: ona osun je la lo wa
1: le ko ile si ki le se
0: ba fi rent ni sir
1: e fi rent e gba e lo nkan e ko o to be
0: olorun o de kunle o baba mi olorun ojiji baba rere arugo ojo olorun february 1 oba to toju alase jubo mi gbigbona eni ti o ma na yin ti o mo ni yin to wa so wi pe nibo le sese e so fun pe ko lo je ya ti e je karugo ojo ko to se gan yin dogo
1: o soro mo mama yi oko keta ile nta gan
0: red maid ni
1: se mo nta e tewo mo dide o o lo eyo kankan si ami isi owo re yo to oje iya na compose orin temi tayo o dekunle boya bawo eyan ba tin je temi tayo anointing mo po lara won ewo gbogbo eyan omo olohun mo fe waasu mi omo tin mu mi lenu le ojo ti eda ba gba jesu on lo bere si bo ku lowo emi eru eti mo fe fi side niyan odibuku ti won pe ni odi eru bo mi oni so nkankan won ni ki n gba register ki lo si ki lo gba registration awon eyan 150,000 awon mo n gba kaakiri bayi so bi mo se n lo se ko mo n lo gba 6,000 o le ju be lo o gbogbo eyin te ba fe mo ba mi register eyin brother eyin sisi mi te ti pinu eyin sister te ti fe register awon eyan bi won ba se wonu camp be ni ko lo mo foko le gbogbo awon ko yen be ni ma gbe lo ma lo gbe okuta le ni Jesus City be ni ma se gba ni wema lola ni agbare ni to laye atorun be ni se gba ni ojo Thursday ninu ipade awon awe ti awon obirin fe gba fun oko won ati fun awon akobi omo won ejo ya foto oko re ya lowo ya sunu fonu e bo se pon niyan mu aso to se pon nkan a fe pon oko re a fe pon ku ninu ya a fe pon akobi e a fe pon ku ninu ebi gege bi woni olodun titi ti o fi di 77 women convention be le mo ri orisirisi awon nkan ti o mo wole isu owo waye ni ojo Friday fun gbogbo awon opin nikan ni ora agbandani enikan ni opin nikan be ni sawon nikan won wa daje ni ewo opin obodo daje afi to ba fe dayaje engineer eje n gbokan si ke n fi ma se lo
2: praise God church oruko mi ni Omotayo Larin Waju odupe lowo olorun arugbo ojo dupe lowo baba mi e seun gbogbo gba God will continue to renew your strength Jesus mo omo mi kan no awon meji won fun kan ni permanent residence ni Canada
1: o fun PR
2: so won fun opo e ni citizenship so o wa send di kilo nje si mi pe kin wo pe won so pe welcome home mo wa ni emi like Nigeria won ba ni welcome home you are still a citizen of Nigeria.
1: Ile so baun. Ori pe ti don.
2: Praise God. So, ohun ma saba gbo, mo de ma send omi, mo ti so mo ma send omi ati ororo ti won. Nin ba ti e ni nkan mi, omi ati ororo yen, o ma nlo gan. So ikonu won na ma ngbo wa lo she exam. She's a lawyer but wa lo she o wa lo si law school. O lo she final exam in law school. Igba to don a sha ma pe pe I'm scared. Ma ni ko ma beru. But there was a particular time ta she program ni Wema. Ti baba ni ka ma bere fun oju rere ati anu. Wa fun ala on passages kan. Mo wa ko jade, o si wa lori phone mi. Mo wa send e si. O wa lo. So ale ojo kan ti wa n pray. O ni bi so n si. To n fe ka. O n lo invite enikan pe ka on jo kawe. Emi n ko dari si omobirin yen. O wa so fun omobirin yen pe bi to n si yi. Pe ko je ka won ka. O ni fortunately be omobirin yen na si. Awon sa jo ka.
3: O jo ka ibi kan na.
2: Eyen. O ni gba ta ma de
3: exam.
2: Exam yen lo jade.
3: A
2: question carries 25 marks. So bo se ju bari esile wa ni mommy o wa pe mi pe this can only be God pe fe anu lo n ri gba so bi egun e kan se wa gbo lo wa ni kin send link wa so n
3: e ta n se
2: ben sir link ta man se so o wa join pa to ma join onise to n se won o fe mo o fi se yen sile pa la tun se program ise on to n wa ise. So o wa wa nle o de join ni emi a wa pe won a wa ma rerin wa lawon ti join ma ma pe gbogbo won ni kankan so wa so fun mi pe awon ti join ni mi wa dun I to wa wa se yen wa ni ah mommy pe kin se mo wa send link o wa join pa to ma ri se ori se meji la America ori offer meji sorry ori offer meji ise I to wa daju ninu gbogbo se yen lo wa mu o wa ma n pe mi to ba ti ri kini kan ani kin lo ba baba mi ani ni aise be n ta n se ni ko ma join n to ba ti fe ko ma so fun olorun mo dupe lowo olorun lodi mare o ti bere ise yen ni 2 weeks ago about 3 weeks ago n sin o dupe lowo arugbo ojo thank you very much sir
3: ya e pe lo mama lorin ba won marun won a fun rere temi lorun sit down mama yi ki awon omo yin omo ni igbega le igbega nice da gbo nkan won lo ma won ni e lo ba n ba baba won da won sare da lohun awe se

0: iwa asu tin ba tin so yi olohun lomo omo bi woli iseri lowo olohun be na ni pastor seri be na ni wo to n gbo mi le iseri ko lomo omo mo je mo to oje mo olenu to fi le so oni oluwa ni mi obodo fi ko yin ni because iwo to ba se pe woli lo wa ki jo woli ba ku ojo yen logo re wo mi e je menu ku nbe won mo gbo nkan kan laaro yi orisi ore meta ni mo fe pe bi nti ya yen so na nu oro ore to je pe tiri oni se pin eni kan bi bo o le san 4000 o le san 2000 o le san 1000 ko si bi tiri se le pin ti oni ku o si le san 5000 asiri awon atayo bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e to ba ti wa fi irubo yen lele bere nto ba fe kan to ro pe oluwa nkan bayi ni mo fe eje nde mo account number church le fun gbogbo awon to ba fe se kan try re oni ni 23 number ti o se pin pelu 3 ko se pin eja wo nti baba mi ologun ajobo danwo ninu ipin rawo e nti mo gbo ni o to ba ni deja ke sa fi pa se o ka fi owo re se radio program hello account number yi o gbe yin te ba fe se be 19 66 36 38 73 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole and lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International and you to be daddy. And your molonti won't be lonely die wakunle. Kin to bad wa fe your molonti won't be. Ese bibeli ti mo gbowo ka loni iwe Isaiah chapter 13 titi wo 18 Isaiah 13 to 18 oh inu mi se ndadun gbogbo eyin te wa leko enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abesan
0: Eje so pe agun mesan laaro ni mi o wo be lagbare ni to laye atun nkan meta mo si nbo wa se papa si ni laarin 30 30 minutes mo ti pari gbogbo e mo ngba registration lowo bayi ati n fo kole o kin to mo lo gbogbo eyo mo lohun ti won bi loni ateyin omo lohun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name gbogbo eyin omo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed It is well with you.
2: Kini won ni ye bura mura mu niji. Meji asuni o si loja gbo. Ikoni ti o se bi 32 FM si. Ti wa ni dunu atayo. Olorun. O gbo. O gbo. Koko ke. O gbo. 32 FM 94.9. Anfe.

0: ẹbẹ yẹn yẹn wa atuti den palanto kojo kala mi o ka tu yeri yeri bo de gbeje gbejo oro agbade la aro toni Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA uloko mi ile ise alalubarika MTN Nigeria ni wa se onigbo wo eto yi yo mo ju yin se ni e ka ro
1: oro agbare o e ja gbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn eni mi o se ni eyan mi o se eyan awon agba bo won ni ani fi we alaro lasan ati wipe ore kitikiti iye kan katakata ijo ti ore kitikiti ba ku iye kan katakata ni ku iwa atore ejo se kitikiti e wonu ara ijo to ba ku o to gbodo sumo bi oku re bi be o won so fun wipe e se bi awon o awon iye kan ti won ya katakata ngba aye re awon ni won sumo wipe oku mọlẹbi wa ni itumọ ni wipe ebi eni le bi eni a ki dagba ju ibi eni lo eni ko le so laye wipe en ti mo fe ko bi mi re baba ni anfani lati so ta ni ko je baba iya ebi ta ti fe jade elomi oni da korilede wa Nigeria bele nta se wipe yo ni baba alagbafo abi iya tin ta isuru ni ko bi ohun sugbon eledumare mo mo do sinu ebi yen ni eje lo pa yin po kino re to nsa fe bi re kino re to so won di ota se iwo mo wi pe omo wa ni ni aponle olola ebi wa ni ni mu ni fokan bale pe ale eyan aboku nlagba ni fe ni ti won so fun pe ta ni ba be nle yi ti o si rawo eyan sugba re wi pe omo wa ni omo wa ni ti won owo nti nbe lowo re nikan sugbon ti won wa ti ma se bo re bo se nro po momo lebi ti won ni eje wa ni to ba je tori ola ti nbe lowo re inu fi nsa fun awon omo lebi re gbo mi dada awon ojogbon won ni to ba fe ki ola re o mo po si to si fe kami ire ogun mo se dada pelu awon omo lebi re da ebi re po bi won ba se dada pelu re abi won se da keji iwo se dada pelu won fi dada san ida won si mo je ki okun ebi ko towo re ja to ba je pe tawon ilu kan ni won ni eni ba je ninu owo raji ni yo pe lala kan se o oju ti o ba ye ba tin so fun o wi pe ati wa towo re anye ga re ati wa ati po to ni anye ga re iwo ko lu bo wa dagba oju ti o mo te bi enu e karo
1: oro agbare o e ja gbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Abdulrazak Abdul Ghani Mr. GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: naila mule sini kani ti weda kweda boy mayin kuro nbe o
1: Ganiyu Ganuwabi Ganuwabi jejo Ganu 32 FM amo tun lo ni gboro ati pe ka tun rere isekiti
2: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Baba fe ndo de
4: Iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
5: e lo le so fo luweri
6: e ma gbo
5: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
7: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
5: se ri ti are tinugo o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi komi ti di wogun lenu
8: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe afawon ati family won
9: a se mu yan gan
10: se ga
9: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: loju iwe kejo iwe iroyin Vanguard won ni orilede America in lojawe aki wowo fawon omo orilede Nigeria pe iye egbede ki asiko ti an jan lo nte lori iwe egbelu yi pe ka fi duro ni ilu yi ibe ni ka ko gbadun le o
1: Allah won
0: ni ma so mo so fun oko tete bi be ko afai mo komi pe li laju te ba laju bayi oko ofe ni
1: alogin kiyin o kilo
0: lade o krista awon ore re poko
1: so je mo so ju iwe kerin iwe ro the nation come on ba tete ti ba nitori akoko wa e ti je igba kejo ga gba fun le iso lopo orilede wa Nigeria ti ni ka awon mo ile omo sore tinu pa pa julo awu eniyan e pinle oyo pe se ri awon ti won jiko ni ori ire oni pe won o da won pada laipe to je pe nkan ko ni yin je
0: lara
1: won
0: asewa iwe royin Vanguard na se ri royin ohun amo won wi pe nkan senure ni pinle osun nigba ti won so wi pe awon agbebon won pe won yibon pa omodun merin la kan bi won ti ko ona ni won wa so wi pe awon mo lebi omo ti won pa ohun ati awon olugbe ladugbo re won kesile ise olopa won ni eda ko ntori olohun e ba wa se wadi lori oro yi won wa ni ipade to ye ko waye pelu commissioner olopa won ni egbe akodu won so pe asiko o lobi to tomodere tagbare won ni ntori pe awon gunki orun lati se ipade ohun papo won ni nti won so ni pe ani ena won gan awon ti won je iko aseku pa ni yi bi royin ohun bo ti kun kekenu ipinle osun ni royin ohun ti bo ta oju iwe kerin din logbon iwe royin Nigerian Tribune
1: ni ipinle kaduna koba medumare ma so wa ni ibi ta tun tin mu idajo lowo ara wa leleyi o wa ni pe arabinrin kan na ni won sesi ti won si dana sun fi ya je temi fi bo lara re nigbati won paro mo kigbe wi pe o fe ji omo gbe won lawon eyan fi esu be gba won ni won gba fi ya ni won si lu temi fi bo lara re won ni pe oro to so kan leleyi won te loluko ni
0: cha
1: nigba to ti ku tan won mo pe ke se po fe jo mo gbe
0: ti awon eka gbofinru ti won ma nso fun wa niyan lati kiyesara nipa sise
1: idajo
0: owo kolodumare ko dakun ko saanu eni o da e je muroyin eleyi bele nja leka eto lera mo gbagbe pe dokita ori afefe na re e bo ba si tun ti di lola ode yi o na lati pade akosemose dokita oni mo se go oyibo
1: ni hospital yin wa
0: awa ni UCH
1: ibi eyin ba fe mo dun mi
0: ah eh le gbadun sa ani mo ba fun yin gbarun ni se e ma wa
1: yo wa reset
0: be ni o se ri ori yin ti yi se gbenu
1: ati ye mi
0: o won na mo ile wo san la UCH amo dokita wa mo wa nbe ile ise to wa foro eto lera ni pele oyo be ni pelu ajosepo ikoni 32 FM e won chenche won ma so fun wa nipa iroyin to bo tabi won ti ko sinu iroyin na la wa nka yi o wi pe aiso iba orere eto ti belule won ni nitori pe o ti pa awon eyan ti won le ni bi igba bi oko lerugba o di bi mewa o na ni awon eyan ti aiso iba orere ti o ti fowoba ki adeda koda kun ko ma ja tun lugbadi aiso ko mo faisan kun fun wa ki gbogbo wa na ka si ki esara eja ti apa aya yin lo sodo baba egun femi
1: oje femi ni
0: oje femi eyo oje kunle baba e ka ro
2: gbogbo won ara le mo ko ti so mi loruko tutun leni
0: be ni
2: ah je fa leni mo
0: emi ro
2: oje la tun je
0: oje ni oje ni
2: to
1: ameri wo ameri wo
0: ya
2: ya mi le mo ki yo ni e ku atorun bo sara le o
0: adupe
2: o jo be ni pe ategun tutu die lasiko ta wa yi e jo e ba je ka awon mo yen se ara le e yan agbalagba eyan arugbo e dakun e je ki won ma fi aso to nipon kon ma fi boyin ke se ma je nkan ti o to
1: gbona
2: ko ma je kinu ma
1: sogbon ti baba nso
0: ebe ni okan ni ero
2: fun je ke konju ku o
0: amiyan
2: eyin agbalagba yen e wulo fun wa gidi
1: ninu
2: ti o ba agbalagba wahala wa nbe
1: agbo si lu baje
2: pe lowo yen siku eti igbo wa
0: seun baba wa ka ti bi oro eto abo ka ti bewo se ri ngba te n soro lekan wi pe afefe to tutu wo fe ni ilu lasiko yi okan mi wa lo si bi oro ti igba keje oga gbo lopa so wi pe awon ti won jigbe tin be laamo nipele oyo won bota laipe be ni emi na ni igbagbo ninu okan mi pe finita

0: won tin be laamo pe ki won o tete bo sita lori oro eto Abubakar na won tun wa so pe awon agbebon won pa pastor osise eleto ilera merin atawon merin di logun mi nipele plateau ni bo lori eto abo nlo kini soro to le to be tagbara o le ka
1: se pupo pupo se ri ode kan o gbebon si ejika lo ba gba nu gbo lo ori etu oyinbo si ibo oba ori igala oyinbo si ibo oba ori oya oyinbo si ibo oba o wa pada lole o sowo dele iyawo e wa bere pe e ka bo oluwa mi eran te pa boda mo ti lo tale oni sori mo roya mo ri gala mo retu oni mo oyinbo si oni mo fe pa won ibon kan se won ni mo fe pa won se ri mo fe pa won yen gan ni o wa je lobe yo idinu ti yoruba so pe a ki je mo fe pa lobe alase yori la ki aye ki alaseku
0: deni
1: nigba ta se to loyinbo mo so oro kan nigba ti mo sise mo ti e si e ba si yen isiro yen mo si mo si mo ni nkan bi odun bi o fe togbon odun aso fe to goji odun lo ye ki nso nigba yen almost 40 years ago nigba ti mo si sise tisha o pude ko pe fo ogoji odun bayi awon omo kan wa nile graba kan ti mo ti ti mo sise awon omo kan wa to pe won ti ninu asiko donwo oniwe mewa won ni kawe won ti gbojule asiri donwo tawon baba won ma wa fi han won ti won ma to ma fi toru toru boju gbe wa lateko fun won awon omo ti won si ni ti won ni nkokan feyinti ti won ni nkokan feyinti ju olodumare lo awon ajoku won ma ka iwe won awon omo ko mo yen wa ma lo yo won lenu nu kon ma ba won ni pa kokon ma fawe won awon ya ma pe ma yo mi lenu mo nkawe won ni ki lo se eni to kawe lo serious eni to pass lo mo we nti won ma so nigba eni eni to kawe lo serious eni to pass lo mo we nkan ta gbe yanju lati so ni wi pe se ri igbiyanju nikan ko to ase yori la nfe lo to won gbiyanju sugbon bi won se gbiyanju yen egbirin ote ni ba ti n pa ikan nikan ru eyan mejidinlogun ni won pa nipinle edo nisin nigba ta se to loyinbo awon alagba kan ala eyan jọba takuntakun kan ninu egbe APC won mu eyan e pamọ nigbekun ohun ati dereba won n gbe owo idola won n gbe lo ase ni ti won mu si gbekun won ti pa awon to wa n gbe owo idola lo won tun gbemi won seri ba se n pa kan nikan ru o fi han gbangba wipe ti mo bi ta fe ba yaraja nipa eto abo nipa be ohun ti oga olopa Fayo Ade to so fun wa wipe awon omo yen fe jade fe won fe jade won yen je mo fe pa lobe o awon omo yen o tin lo sogoji ojo bayi patakan lo wa lara won aso konso lo wa lara won ninu otutu ninu oru ninu ewu ejo ninu ewu akeke ninu ewu awon kokoro loro ati awon erun abija la awon omo yen wa awon omo kekeke awon omo awon agbalagba awon tisha oga lewe fe mo fe pa lobe fe je mo fe pa lobe fe ki e ba wa pa gangan ni niyan ja si pe e ba wa ko won jade ngba ta ba so fa awon ara ile potutu mu kini ka wa so fa awon omo to wa nu igbo awon kekeke nipa bi fe gbo yen mo o fe ke so fun wa pe eti ko won jade won ti darapo ma won bi won
0: e je ka lo si oju oja ka pada de ka tun le raye mu ibere mi
2: Unika gbe si radio mi 32 FM ti wa oke
3: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Na more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Amala dudu, amala fofun, amala to fele bieti, ne shawewe du to yokululu, ore mule gbegiri, pelu eran to muta, ka
6: Plaza. Eku oju lona.
7: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
8: I, Deji, do solemnly swear to honor Burger King small chops, to cherish the puff puff, to hold the samosa down, to ride or die for the spring rolls, and never allow the chicken grow cold. I solemnly swear to enjoy the Naija way at just 1,800 naira. New Burger King small chops, just 1,800 naira only. Available now at all Burger King restaurants nationwide. Burger King, have it the Naija way.
9: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esi peli celery
10: S E L E R R I E salary
9: ah boda mi esi peso si peli na di salary oya lokun igbiyanju esi peli turmeric
11: T U R M E R I C turmeric
9: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
12: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
13: Àfojúsùn rẹ ni kó ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkàn balẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé ànípamọ́ iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹrú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò wọ́n rárá bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bari bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pin sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójú oró nílùú Ìbàdàn ààyè san díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0915-5500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtì ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́tọ̀.
14: True strength. What defines it? The brilliance of a player, or when a team comes together to win. A solo beat, or the rhythm of many. The flair of one dancer, or the art of a troupe. One distinct voice, or the beauty of the symphony. At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.
15: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
16: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
15: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
16: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
15: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
17: Offer valid while stocks last.
15: Me and Maggi, so good together.
2: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke
18: baba fe ndode
19: so e ka bo pada lati ojude oja ikoni 32 FM le ngota wa ni Laughter House Premier Hill Makolamba na kakiri agbaye ni won gbo wa e ma lo sori takun ayelo jera Facebook e shawari 32 FM 949 eyin e ma fi awon awile yin so sibe lolokan ko jo kan so oya o ejika gba ya yin lo lori oro yi tin jarinrin ta ba wo dada en to je lo tu joba ile UK sama oko ifipo re sile lori bi awon yan se ni pe a igba to le se to lo se ipo to wa nkan me nbe oju si re si ni o wa wo pe ko won fi sile elomi o ti gba ise lowo re bayi ona wa ni to ja DJ dupo ninu egbe oselu NDC Peter Obi lo fi kede re pe egbe ogbe funfun lohun ka wo tan lorun oni ki are orilede yi are Tinubu kan lo ko fi po won sile kina lo de to fi so be oni pe ipese na manamana o lo denu kole oni eto abo mehe oni pe won ijinigbe wa bakan na lo ni pe eto rajo orilede yi o le kokoko fa won orile bi eyin afo ogun ni oni nkan faru fa won orile yi pe kare koko ipo lele pe ko mo bi o se se mo be ni le sare na dan pe ah e ko ni koko ke me se bi ologin se bi are isele tin sele eto rajo tun mehe eto abo ti ko ri di mule are jogun ba ni nitori ide eleyi intipito bi nso yi ere mo de ni koko on dido bi gba to fe da awon mo rile loporu ni e ja wa won toto soni ni eto abo ti mehe ni si oni ni eto rajo ti se dada ni tipito fin fin pe ki aro itori re ko fi po sile ati pe le sare na tan na wa nso yi pe intare ba oku de ka to ade gangan mo yi pe to ba da ni won ni ni ki won wa an gan fe ra won to pe keyan mo ka nu awon wi pe awon kaju e lati tun se ni
1: se seri ibere jade ngba tan se to loyinbo mo ran ti bi pe okunrin kan minister ni ni UK ni mi wa ran ti odun yen mo awon oniroyin won ka mo o n gbe ale e lo sinu hotel lati lo se ayun e o fe lo tule ale e ni inu hotel nbe
19: eh won di
1: la oniroyin won ba ya photo e no ba gbe si inu awon we royin ni nigba to dijo keji to ri aworan yen o ko we fi po sile ni
19: kole gbaro pe an fe lo di se di contract
1: ni amo se ri nkan to je se ki awon yato si awa ni yen
19: ah
1: contract enu aradu ka awon to wa ni joba enu awa o ka awon to wa ni joba ti wa o ko we fi po sile ni fi po sile ni mo wa ran ti odun kan are orilede yi kan orilede Nigeria yi kan o fe se abewo silu silu isi ipinle ogun mo wa ni ipinle ogun nigba yen se ri awon abesikawe awon ton ko wori pelu e won lara awon hotel ti won fi won si ton ma sun won si ran awon obinrin won ran aso awon oninobi won ran aso ankara kan orisi kan na fun won won wa fi eyan kokan sinu yara kokan fun awon to ma sun ni orilede ti wa ni yen I orilede kan ni won ti ri minister ti o gbe ale wonu hotel ti awon akoroyin mu o si resign ijo keji ti wa ori be seri oro ti Peter Obi so mo kin leyin idire gege bo se so are Tinubu so pe tohun o ba se nkan to e ko se e ma ka nu ohun dada o toro mo pe omi po la mu o e ma ka nu ohun ikini niyan ikeji nigbati are Muhammadu Buhari to ti dologbe nigba to gba ijoba lowo Jonathan Nigeria ori bayi aye Nigeria ori bayi aye Nigeria si daju bayi lo ṣùgbọ́n láàrin ọdún mẹ́jọ tó ṣe ìjọba yẹn Nàìjíríà mi tupetupe ni ààrẹ Tinubu tó wà lórí oyè nísìn ó mọ gbogbo ẹ̀ nígbà tí ààrẹ Buhari ń ṣèjọba pé nǹkan ọmọ èkó òkè bí èkó ọmọ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ó wá gba ìjọba yẹn lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ ó wá sọ pé bàtà tó bọ́ sílẹ̀ lòun tún máa wọ̀ ó tún sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní nǹkan tí ò jẹ́ kóun lè wọn ò lè sọ̀rọ̀ sí Buhari òun ò lè bu Buhari torí pé lọ́wọ́ ara òun lòun ti gba ìjọba pé òun ni Buhari ni òun nǹkan kan náà làwọn ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó fẹsẹ̀ méjèèjì tìró gàtẹ́ bàbá tìró wọlé eégún àtìró wọlé bàbá tìró jáde òun lọ̀rọ̀ ìjọba tó wà ní òde yìí ṣé wá rí nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ nísìnyí pé nígbà tí ààrẹ Tinubu ń polongo bò ó sọ gbangba táwọn èèyàn sì ń gbé jáde lórí àtẹ àgbáyé pé tí òun ò bá rí ojútùú sí ètò ná tóun bá tún kànlẹ̀kùn Nàìjíríà pé ẹ wá dìbò fóun lẹ́lẹ̀kejì kí wọ́n bá dìbò fóun lóòótọ́ sì ní nǹkan bí ọdún kan sílẹ̀ báyìí láti fi ṣe ayọ̀ ètò ná ètò náà ò dúró déédé gbogbo àwọn àdírẹ́sà ni o àwọn wẹ́lda ni o gbogbo wọn ọ̀kadà ni àwọn yẹn ń ṣe.
20: Àmọ́ ṣe mọ̀ pé àwọn kan ń lò náà dáadáa.
19: Ẹ máa bọ̀ àbàdí àbí.
20: Àwọn
1: kó ẹyìn kò sí bí ọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe.
20: Ok.
1: Ẹni tó ń jẹ́ bandi A àti bandi W àti rubber band ọmọ Nàìjíríà gbogbo wa. Pẹ̀kẹ́ kan ò yẹ kó ju pẹ̀kẹ́ lọ. Tíyàwó ò bá ní ilẹ̀kẹ̀ kó fi karamu sídìí ko sa ti dupeke ko dupeke fun gbogbo wa
20: awon le ise are ni won you adiye won laagun
1: iye ni oje awu ko la fe ri a fe ri agun rara a fe ri aseyori ni a fe ri ase aseku ase yori la fe ri se wa ri kan ti mo gbiyanju lati so ni pe ki se ina ni kan loro wa e wo eto abo yi o ti wa di
19: toro
1: fokale e wa wo ojojumo la la ngbe ni bi pe obi mi ni bere eyan mi didi logun ni won tun pa ni
19: ipile tu won le ti di ogun bayi
1: o ti di ogun bayi nisin ni ipile plateau lojojumo mo so te ye awon APC oga APC to gbowo odo la lo ti won pa eni to gbowo to tori e gbowo odo la logo won ti pa ki la wa se ri olohun ko ri la itaje sile e lo ka bibeli yin o du mi pe mi mo Quran ka dada sugbon mo mo po wa
19: ni Quran ko ri re
1: e lo ka Olorun Olorun ko ri la taje sile bawo ni eyan se ma ma taje sile ti Olorun ma ma foju re gori lede be eyin te n pa yan le n ko ba wa awon to ti ye ko da won lekun on se kodu kodu kon yi wa kayi mi ro pe won funu mo lati lati ba won wi nipa be eto aboda eto igbaye gbadun ti no ye ko fun wa ko da o n boro ajeje ati edupe lowo tegbe o ti eda die nisin
20: awon eyan so be
1: o da die nisin ju ti tele lo tegbe o da pe an rowo ja ise ise rere e ko wa tesi waju ni ko gbe soke gidi gan
19: ejike bi n lere ninu tan orilede nigeria nje ati ere n tu wa ni ku are abi gomina abi ti won fi si agbon kan ti ko se dada to wa finu video ko we fupo le
1: boya won gboyun e wa lati oyinbo wa sibi
20: yoda
1: ko te so mo orilede nigeria omo africa te ba ri ijoba kun ni africa to ba pe ihun to se yoda ko we fupo sile
19: kemi adio
20: ma awon ehn
1: se ri kemi adio
20: awon ko we fupo le n gba
1: na ko je omo nigeria ni sugbon bo ise si e omo omo london ni tori london lo ti wa ngba ti won si ni safu o se nys o ko we fipo sile o de gba london
20: amọ opolopo awon adari wa na
1: ari minister ko o
20: okay
1: ti o ni nys o ti won pariwo sibe sibe o di kutanti ko kuro nbe o pari ministry appointment e ni nigeria yi na ni
20: opolopo awon olori wa na lo je wi pe bi won tin gbe nilu lorilede nigeria o na ni won tun lori ofe lati rin ajo
1: lo samon
20: le oketa ki lo wa de tun je wi pe o ninu pe baba ririn ajo awo wi pe ka lo kogbon nibe ka wa na o fi wa samulo re ka fi tun ti wa se ni kilode to ja yi pe awo ori lo na nbe
1: bi pe won lo kogbon won lo fafe ni
20: oda iwe royin the guardian soro la ro yi won ni owo oko lilo bibo ti odi gbigbenu soke be lowo ole a san wo ole ogun odeni won lo ti di jogbon fa won orilede nigeria won wa ni bila oba se gbe yan asamo gbe lala ngo lodumare to lemi ti oba ti igba a sa won na eburu mi ta fi mo gbegbe aye wa won wa ni inu moto on la won eyan sun eni ti o ni moto o so office dinu ile eni ti o si si office o na sun sinu shop re teyin na ba lori ofe si we royin the guardian la ro yi
19: gbagada
20: gbagada in lo wa nbe won wa ni pe ile gbe ni pe la eko milionu meji abo naira 2.5 million naira jala epo bentiro
19: 1230
20: ewe aworan awon eyan ti won se gbe bed ninu moto won ti won fi nsun ni bo la nlo lorilede nigeria won pe la to ba roke ile ni nbo
1: o sese bere nkan to ka yo sese bere o ko je pe ti wa pele kesi ni mo ran ti pe ni nkan bi o fe togbon odun seyin nigba ti mo je akoroyin leko o ti e o bi nkan bi ogbon odun seyin se ri ni oja kan wa ton pe ni sangross oja sangross yen awon kan a duro pe ki awon loja o pale mo ton ba ti wa pale mo iwaju shop kaluku won ibe ni awon kan ma gbe tenisi ti won ma sun si awon loja si ngba owo ile lowo won awon shop kan wa te pe won arin itagbangba na wa te pe won yoju sita won ma reti pe ki awon ni awon to nta to ko to kanta gantas kanta sita ki won pale mo ton ba ti pale mo enu ona shop yen ni itagbangba ninu otutu ibe la won kan ma te eni si ton ma sun si awon yen ton won ton san wo ile se ri ni waju flyover bridge abeje photo wa ni apongbon iwaju be l'office wa wa ni gba yen labe bridge yen awon kan sun ni abe bridge awon kan wa je ten landlord abe bridge won pe won ni landlord abe bridge awon omo ton sun labe bridge yen san 10 naira ojumo awon opolopo won awon omo ton se alabaru ni obja balogun atojo oke arin won san 10 naira ojumo ki awon eyan ma ba mu wa fi tipatipa ba won sun nibe iya tin ja won eyan ti pe lorilede yin ati nje iya ninu opo lorilede yin sugbo ti wa peleke si bayi awon eyan sunu moto won sun alawon eyan sun ni ori pepele ti won mo pe ki omi osa ko ma ba ya soju titi nibi CMS yen mo nbo lati National Theater as theater ni gom ni mo nbo ni program yen pari ni nkan bi ago meji la
20: po
1: lale nigba yen mo wa nbo as office wa ni apogbon ni mo ri awon eyan ti won sun lo lori pepele mo niye tami le ba janu papere to ko sinu odo odo lo mo ro mo mo niyan iya nje awon eyan anji ya ninu opo lorilede yi ko ti gbe paper yen so laaro iniyan
20: o sha jafo o so fun are Bola Ahmed Tinubu loju we keta iwe ni guardian pe ki won o mo to beere pe ki won o to yan awon soroye le kan si mo e wa je ka wo bayi ta ni yo tun se akoko elekeji ni wipe ta ba ni ka wo bi ise idari orilede Nigeria bo se ma lo omo kekere gan bi won ba bi lorile won so pe ah sa elekeji meji ona ni elekeji are o nla won na nbere fun yi kilo wade to fi wa je pe won wa ni ka won o mo bere eyin isakoso elekeji mo loroye
1: seri isakoso alakoko o da ju elekeji lo eni to ba nse isakoso elakoko to mo ko ma bere elekeji agbagbo pe a fi gbogbo agbara sise ki orile ya awon eyan lati dibo fun ni elekeji sugbon ti isakoso alakoko ba ri bayi ti gbogbo wa pari bo nta mi oro eru a ma ba wa pe bawo ni telekeji to je pe e si keke re asarele bawo lo se wa ma ri to je pe won reti pe kon tun dibo fa won mo
20: e ba se pariwo nigba se joba re Muhammadu Buhari na re ta ni pe ki won mo se elekeji ame elekeji awon na se titi won kilo wa de
1: opon dandan
20: ko pon dandan
1: opon dandan fun ikeni lati se o fi iwe ofin lo so pe e meji le yan le lo ko le ko ja meji sugbon ko pon dandan beyin o ba se re ara ilu lagbara la so pe a fe mo sugbon ni orilede yi kaka ko mo de pa mi layo ma fo
19: e je lori sa ti amenu bansin e je kasare tun yabara kan kan won ni ilegbimo asun ni to ba ti di odun ikoja tun ma di bo 2027 tan bi pe won o se agbeye won to ni se pelu odun mefa sakan en to ba ti mo pon won ni lele keji se yo kan to sun si yo ko ni wo pe ko won se ni kotakota ta ja nla mi
1: ba ti gbon le oko la gbon le ani boko ba se bi oko ba se ti e ni duro aliya ma se ti e ni bere se ri oro sa kan lodun mefa yen ko sese bere good lord Jonathan are wa tele ohun lo kokko gbe jade ile igbe ma sofin na lo yinbon lu ti won pa ton la won o fe e mo tare ni nkan nisin ti won ba wa gbe jade to ba di ohun owe ti mo pa pe ba ti gbon le oko la gbon le ale yo wa sise nigbati won ba wa mu ofin ti o mu ka yo eni ti o ba se daada ti won tu oku ko lorun e tori won ti fun leju o soro lati yo eni gomina igbakeji gomina are igbakeji are ati gbogbo awon eyan bayen ta dibo yan o soro lati yo won ku oloye ti won ba se daada nisin wa wa de oku yen fun wa to je pe eni ti o ba se daada a le yo loye nitori bo se so ni toto eni to mo pe e mefa odun mefa lo ma lo leyin je won pada wa mo o le se nkan to wu o de le ma fi owo wa tabi ipo wa ko ma fi se nkan to wa wa ni anijoba tenant wa lo je ni asoro tenant wa lo je ni governor's office o ye ka le so fun e bo ba se daada
20: se ara ilu mo nkan ta fe
1: ki ara ilu mo nkan to nfe
20: yes
1: ara ilu go fe
20: e se nte ti na nbere nitori wi pe e wo ile ise are ile igbimo asoju sofin keji awon ti e ko danu ni pe gbogbo awon ti won so wi pe ka are mo e Tinubu ka won o ko we fi po le nitori eto oro aje ati aisi eto abo
1: awon yen
20: bi olori eni o bi adari ilu kan bi o ba wa se daada to abi to ba je pelu bakudi e ka to tori kini nta fi so wi pe adari e se bayi ese bayi
1: sori oto ni pe mo te ro ko fe fi wa ko oro yen mule si ni mo ro ko fe so ni wi pe iyawo buruku se fe ana buruku ni o se ni ta ba ni adari ti o da e wo awon so nbi e awon so nbi gan ni won se no se buruku ju
20: a je pe are da
1: are le da se eyan la re ki sangeli o le sasise sugbon nigba to ba sasise ti awon to je abesikawe awon ti won je labe ton ba so pe ora isa o correct gbogbo bo se so o to poro bi ajibu taba ogun ma se nso apa etika awon yi won mo pe nko senu re are da bi eni ta fi si kolo kolukulu ni ti o ri ran ri nkan to nlo ninu ilu sugbon eyan yi won ri ran ri nkan to nlo sugbonwo ni so to fa de nitori pe ninu koko are ni won tin je ori tabili are ni won tin je iya to jara ilu awon ko gbagbo pe nkan to ye ko o ye ko ri be awon opolopo lo fun are ni amoran buruku nigbati e so pe eremode ni obi so lo bi se to so pe are o fi po sile ti o ba ye mo o ye ke to na wo kini obi so agbata nso ipe are oku die ka to e tono wo e tono ran mo na mo wo pe ki la nso gan kini nibo ni oku die si sugbon won ton ba re sise won ma ni ah o correct se bi konu won lo lanu to so pe ah o so fun enikan pe bo se ndegbe yen ru ma daru ni so an gbadun yen eni o fi hon ipe gbogbo idarudapo to wa ninu ilu awon abase kawo ni okun e pe are la gbese fun are lo pe awon eyan ipe kon wa jeun bi nko ba fararo are la ba ma ba wi bi nko ba ba fararo gomina la ba ma ba wi ki sha won commissioner to ron la gbese fun nipa be awon to n ba re sise opolopo nu won won kin so mo luwa bi won se daada won se are lona
19: eseun e je ka woju e kefa iwe royin tribune e to jade laro yi ba kan na ta ba wo inu iwe royin the garden ni oju iwe kerin o wa nbe won ni pe ninu iwe royin the garden won ni pe ijoba apapo won o se agbeyewo ati igba oyebeye be oja to ni nse pelu afefe gas e tan lo ta fin dana bo je bi won se nko orilede on lo kan bi 26700 metric ton sibe sibe awon mo orilede nla la se ati pe ile ise kan na be orilede to tun fin sowo si le okire won wa o pe bo lo se wa je to fa je pe wa de won gogo ninu iwe iroyin tribune to jade laaro ojuku wi kefa re nibe ni won ni ijoba apapo ti wa pase wi pe won mo do di awe eyan tin ko pamo awon to je pe orilede nigeria lo ye ki won ko o ti won tun dare gba bo mi leyi to je pe o fi won ta ba nbu ijoba awa ara wa na nko epo beturo o ti lole bayi e mo gboro yin kan ton ni pe ko to le se daada ko to le moyan lori pe yo lole yo mo lo bi osu mefa laarin osu mefa yin kan mi tun le sele ti yo tun gbenu oke lo gan ni won tun fi kun afa gas na re ko se to
1: sori te ko go epo beturo to so yen ko si to kan re me to ro ti agbo pe o ti yowo ki la nko e bo ba se ri lo gba oja agbaye lo ma so bo se ma ri lodo ti wa ni won gba ti won ti fun wa lowo ran wo lori e iba lo ke iba lo le omo nigeria ma pari won ta mi ro mi ni sugbon bo se ri ni nigeria ko lo se ri ni awon okere awon ojoba won won ran won lowo pe ku ara ma ba ta awon omo orile sugbon ni bi ko se na lowo kokan fun wa eyin ikute ore ni fe jo logbosun afolohun se wa ri nipa ti gas o se mi laanu gan fun ijoba pe orin ta gbo nigba aye petrol pe awon kan ko lo si oke ita lota o na ni won tun ko nisin won ba kan bo niyan nigbati gas ba nje 1200 1300
19: ni bo niyan
1: 2200 2300 fun kilo kan ni orilede nigeria gas e de no ti bi won se ton wa kerosene la fin dano igi la fin dano tele
19: en to wole okan
1: won ba ni pe ka ma fi dano mo pe a nje ki igi ki an ba oju ojo je fun nigeria pe a je ki gbogun kan ma gbona ka ma gegi mo ka ma fi kerosene dano nbo ya kerosene won ba ni pe ka ma lo gas opolopo emi ti mo ba soro ki n to lo gas to ro mu ko ni mi eru ba mi gan pe ah won ba ni gas ma gbi na o ko to mo mi lara o to die o se die won ba ri pe gbogbo wa pata ti ya lakara ti ya eleko gbogbo won gas la lo nisin gas o tun wa to ko se lara owo to wa mo 2300 2200 2400 gas kilo kan o tun wa won ju petrol lo nisin won tun wa so fun pa awon kan ko lo oke ta lo n ko lo oke ta sha ni awon oni asobode ni sha ni customs sha ni immigration sha ni awon to awon alabo awon won lo ko lo oke ta gas ti won fi n jona ni Port Harcourt ati ni wori nibi to tin wa epo ti won fie lati odun modo olo lo mo yo odun yen ki la se si
20: eja lo si oju oja ta ba pada de iroyin mi na tun bo leka itoro aje ta ora pe ikelu 32 fm 94.9 that year mo kan pada bo
0: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
21: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
21: Now more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
22: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
23: Gode chance no to langa, nigba kuga tabaje, lese kese lo sanwo.
24: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto, eku aduro ti wa, lore kore ni lese Golden Chance Lotto, yo ma tayin lorun, lori basepo yin pelu wa.
25: Golden Chance Lotto,
24: lese kese ni won san winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e, nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete, lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto, ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja, ma fi kadi kan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lese kese la wa sanwo to se han kedere faye lati gba yi wa waranse sani winnings idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
26: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
24: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
27: Guy, we don't dey talk since. Ha, think I go do my work, eh? We go continue this talk later.
28: Oh boy, you don't talk. Haba, you know the tire.
27: Na the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
28: Brotherly, involve me now. Nah. Make myself dey follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk they go.
29: Ade, ani mo ni iriri alagbara lopin ose. Nitooto, won royin fun mi ni wo. Sugbon kin le mo irufe iriri ti mo fe ni nibe gan. Mo ba kuku lo pelu awon ebi mi. Ore, iriri mi gagara, afi bi igba pe mo wa ni Dubai ni. Oda, bi kopin ose omo tan ni. Dakun, je mo bi ton royin gan. Soft Cleans Hotel ni. Ile itura to gbonje fegbe to gbawo bo. Fun awon afilele jaye oto kunu eniyan to mo bo se nlo. Soft Cleans Hotel ti awon yaran loye won ni ka so ni. Tabi abo to peye. Iyen adequate security. Be ko si pe ina seju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba tin wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan sibe o ni Soft Plains Hotel exotic wine bar be fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo Soft Plains Hotel wa ni Asan Street off Ososani Road Okeado Ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105
30: Soft Place Hotel on Match Hospitality.
31: I'm in love.
32: Hey, what's your fellow? Sonia Tomato Sachets. Oh, Sonia. My friend of Sonia Tomato Sachets gone. Oh, redodo. Oh, ki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Amori ato yo. Onje mi adusi. Sonia Tomato Mix. Inje ki onje dun.
33: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
34: S E L E R R I E
33: celery ah boda mi espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
35: T U R M E R I C turmeric
33: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
36: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
37: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan tete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
38: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
37: se mi o so fun e
38: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
37: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju data re
38: je igbadun data re ni welemu live it 100 MTN
2: of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeford International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special. Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira. Top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.

0: Radio me 32 FM you are okay.
1: Akiwa akabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 laarin iseju perete yi to ku lori eto oro aje edakun e ba wa wo ninu we in the nation loju weketa ijoba apapo ni igbanu soki owo cement ko fe ko se itewo gba rara ati rara be si na lori loju we keson iwe royin vanguard won wa ni wi pe lori oro owo cement to gbenu soke yi won ni awon ti won pese re pe ijoba apapo ba won se pade bo ba ti jojo kini osu keje bi igba te eyan ba yo baba in le yo ronu pe ohun oko le be si ni le o se moko owo ole 2.5 million naira koda ni ilu ibadan wa yara kan palo kan o gbenu soke si bi million lawon adugbo
2: ibe kan wa ladugbo mi eh 3 bedroom ni o wa won wa tun pin pada won wa se ni pin palo self kan iko kan 1.5
1: eyin na e gbo nkan se titi eyin o fi lo bo lohun eyin o ni sanwo mi imo to fi ja ko 1.5 laarin odun kan ni o ko si si aridaju pe kodun yen o to pari won to ni safikun e eje ka wo awon eyan sun sita owo gas o se kolu eje ka wo igbaye gbadun omo niyan lori bi nkan ti ri yi njo seese kakuku be awon olori wa pe sa le ni orisi oja meji ki oja olowo wa ni loto koja wa mekunu ko wa loto ti o fi ni je pe nti won ta fun emi ti ba wa so pe o da o iru oja ta won babu olukule to je pe idegbengbe owo la won mo ru lo le ti ba so pe mo lo
2: primary ati private school
1: won lo koja aye mi ni ki mo kuku lo se ka be joba kakuku mo wi pe oja leje won re eyin e mo lo be oja wa ti eyin te lowo te le lo funra nkan to tore so se se be nitori pe bawo lati fe se ateni to ni owo lowo gidi to n gba to n fi owo gidi tin gbe lo le lososu iye cement kan na ni won jo ta fun wa loja
3: bi n pe ko se se be nti o se se be re orilede kan na ni gbogbo wa ni ba kan na ni gbogbo wa se ri labe olohun ateni to pere lo lowo ate yeni to pere ni talaka bakun na re labe olohun la bakun na la se ni waju we ofin orilede nigeria ko ye ko si asha danu ninu wa ti ijoba ta ba be ijoba pe ko fun wa ni oja mekunu ata e sala mara nbe amara awon awon eran ti won ti fi formalin ton fi pa oku mo kuku
1: se ma wi pe awon yen ra esa yi esa ta to ti ra
3: patapata a ba invite arun ti mo sonjo si sepsis a wa ma invite e fun awon mekunu iku akun ma pa awon mekunu bo se wu ni e wa awon ta ti en pe lowo yi owo wa ni won na to ba fi Ghana must go kowo owo to ye ko pari gbogbo wa ti awon kan ti won pe mekunu ti won fi rowo na ohun la won gbe ka na gbe lo se si ri beyan ba bere to ba desa okete olodumare o ma desa di ti e na leyin ohun lo di fa fun awon to nfi Ghana must go ko owo olowo ti won fi edupo ju were ton ko owo olowo a cement te so ipade ti won mo fe se bi gba teyan so abebe soke to pe ibi pelebe ni o ma fi leble ni gba
1: ta eje gbagbo pe yo adiku
3: ede ha ture si ifan so labi aso lekan wi pe awon cement won ki te won se Nigeria won ki won loke ta won ni benin
2: republic
3: ko kilo fa se ri awon saba mu lati ibi ti won ti se cement yen saba mu ti local government agbowo state government agbowo federal government agbowo awon saba mu ko agbowo awon agencies kan won agbowo se ri gbogbo owo yen patapata ni won ma simo owo cement gbogbo ru owo yen ni o si ni awon oke tata nta cement si ni awon orilede tata si to fi je ki o ro awon omo won lorun nibe yi o le oju kokoro to ti mo awon eyan lara ohun lo fa ti cement fi won ki wa se cement nikan ile te so po won awon baba onile yen ika iwa aka omo won lara
2: awon agent nkan
3: ati agent ati si baba onile ko tun wa se awon baba onile nikan ti nkan ba baje lara le nisin e je ki mo lo ra loja owo gegere ni ta ba wa fe so pe tani apa to faya yi ta lo ta la ba lowe ijoba ni tori pe owo ori ti won gbele gbogbo nkan e sa tax olofa ti
1: e ja sumawara le e ja sumawara le Ishaju ko fe yan kan tori asiko wa ni bamu pelu awon royin ta ka ni kon
2: 0705 5009 49 0809 7009 49 +2349062949 ekaro
1: hello ekaro
4: ojo
1: leo e se oruko yin ati bi te ti pe wa
4: opo ye mi ni lati bi kan ye pa to ni le se yen e so fun joba tan mo wo tan fi ko le wa le bi o ni se bo ni le to ba bo ko wo se e wo ye tan ta pa du le si a ma ye ile ni o do si pa lu be na ba ti ka o to kan ti o tan ra ba bi ko le wa le bo ti e na o wa le a wa le se mo fun e ken
1: e seun hello e karo
5: ki ma ki ajo bo la la yo ta me
1: Leyi to se je ki alaafia koriba kan won le redi nitori bi pe fifa aye gba eto omoniyan won ni ani imolara fun won wa ni looto Animal Farm is indeed a book about Nigeria. Hello e kaaro iye oduro e kaaro
6: hello
1: e kaaro
6: hello yeah e kaaro ma o taro sa e ku se sa seri dadi ni baba ni.
1: Hey, hello, e karo e jaro yeah e karo
5: ruko ti ni aje ti mi mo gila ti ari gan leyo oki wali bi mo ki fa le re kyan na ma kan da aje de ni ala ko ko ni no ro ti ni seri awon mo ile we ti won ko atawo lo ko ni ko ko nso yen ki ni choro rara bi ti won mo nda e ti ba mo e jade atawo lo ko yen ti choro. Ebi ti mo ba ti le ti mo so mi lo tutu mi ni bawo la won wa ni mi gbe ti o ti ni pe nbe bawo ni ma live iyan la koko ele keji gbogbo ti awon ijoba yi so fun wa o ti mo tun wa se fun wa e so pe awon ni le fowo lele o ke nisin nigba ti ele mi ba di oja e mo yi fun ta palu palu ke pe bodu tele tele 2500 bodu palu tele tele e mo ti won ta nisin.
1: Hello, e karo papa pa o.
7: Ele karo.
1: Yes ma, uruko yin ma.
7: Ba se nso la si bajo.
1: An gbo yin ma.
7: Yes na foto.
1: Yes ma.
7: On ti mo fa pa pe le lo ro security na ni mi na fe so ro le lo o ye ti mi de ni so e se ga bo mi e o ma wa yin awon Nigerians le ro bo so ro se nlo iko ti mo wa nu ara ara ko te ji ogbe ti opa ti we ko de ti ko so fi affect economy wa e chali lori oro agriculture awon agbe gan ni lo so se mo beru ati ma lo so ko nitori so won mo ko ma ji won gba ni ko pa won lara lori oko won.
1: Ese woni ki ijoba apapo mo waye wa nira oja ka to dide lori royin baba fendo fun ti taro yi anki okan lara won baba wa ti won je ololufe wa nikoni yi Elder Sunday James Ikotun epe eku ayeye orikadun yin ese opolopo dun ile osi ni ja se mo fun yin lase olodumare igba odun ninu ayo ati
2: alafia
1: ni baba wa oje femi oje kunle e ba wa fi egun e ba wa fi ki awon ba se fenu
3: a ko ni tabi omo
1: je oya
3: oje bi npe
1: o
3: mo ke ku odun o ba gba kara odun wa o
2: e kura
3: atole oje ifa
2: mo je o mo je o
3: ori o mo e to kan oje ifa
1: eh wa ni ke ni fa oje oje ifa oje oje ifa
2: oje niyi
3: abi
1: boda mi nu
3: e ku ayojuran
1: ayojuran ke odun wa ni
2: odun wa ni
1: odun wa ni ba wa se nlo ni isin ya wa nre ijaka ni oje a se gbogbo eyin ololufe wa ni ko ni 32 fm 94.9 ibi oni wole to wa la se olodumare e bata ofo won ni bo senu na e ma gbo 32 fm 94.9 kasi ma dunu e ma gbianju lati se ni kokan ni bi o e ja gbadura fun orilede wa tori pe bi o ni kan wa nibe e ma gbo 32 fm lucky somos on lo pe wa wole bo ti je wi pe
2: Usman ni yes
1: Abdul Usman ESCC Usman ona ni ona ti bo senu se ohun bayi baba wa se wa jinde ara yo ma je titi gba mi ta tun pade ani jo gbo bi sera wa olubi n pe fatoye lo ko mi kan ni ojo re
2: emi ni kunle fani eku kale.

onani mo go jogun ni jogun o simi jagunabi ofina kanaka woja ti mi ewo ma ba nlo lode pelu apo lowo omo alapo ti emi ti emi gbogbo n to de sapo gbogbo won yi nko ofa lowo otun akini owo ose ati waju ati eyin lo fi ko nkan ijagun baba bo baba bo baba bo baba o balẹ ni ewo ako bolu ko se kolu lona o eni to ba ti bolu oluwa e lo nwa yonu ani ke yago lona baba tani je gbona woju ekun lai sawo ode ajabi ijiwolu sogo olu ko so ababe oko ya to nyona loju to nyona lenu dasa de penu ogidan la olola aju odun ti pate eto bi eni pate ileke kolade alabi lo nki gbogbo yin omo oba lode osogbo oga oga akoma lede odu ama wole jegbene bi ate akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun mo fiti base ni yi awufu ni ko to dani agbalagba ijakadi isede lojo lo fi wubu me atogbangba loye ma jaya lolo aya lolo ko sun won nigba ote

ementi into to igba to ya bo se di pe di abimo meta ni ni hospital ye o kini won ti se yi si nbo ni won gbe yi gba won ni nbo di oko yi di atuwa oni won wa se lo seyin odini igba wo ni won de oni ohun o ti mo so ni phone lowo ni e lo gba fun won ni number oko e ọkọ yi do atu ni bi titi nko ebe ninu oko ni pe o nka mo won kokko ki won ba yo wi poku ewu omo o won ni yawo e ti bimo o poku tete ma bo wale leni to pe ba ni yawo e ti bimo meta o ele o baba beta eh ki le wi oko e nko to so mo niyan ewo ibe ni oko yi dia tu gba sa lo nigba to gbo pe omo meta ni yawo nbe ibi to ti lo sise oko lo gba sa lo ti fetefe ko wale mo o titi fun odidi osun meje ti yawo ogbeni yi fi bimo ko yoju sibe o boya ijoba ti wa ba won da si mi o ti mo aban ibi temi gbo sele na de niyan o agba wipe ile ewosan ti yi dia to bimo si ye won ni fi yi dia to sile won ni je ki o je to nta won memeteta to bi ajaja nurse to wa ni hospital yi ko ye ko fi yi dia to sile nurse yi na lo ko nkan omo fun nigba to fe bimo awon laanu gbodo ti sugba e won ni je ki o je yi dia o se yo woni oba mi oge e wo n to se ninu aye yi dia omo meta le kan soso abi so ya yin lenu ni wipe enikan le bi mo meta le kan soso o da e tun gbo yi iya to ti le ni ogoto odun ko ti o le se nkan so mo ti pe to ti wo menopause ai pe ni facebook o vi han me to ni ton de bi mo mefa ototo le kan soso won ti awon me mete fasile bayi ta nwo mi o ti e mo nje lu ebo ko lo ti sele eni taye ti ni ko le bi mama eni to ti gba ka mu eni ti o le se nkan sumo ti won wa sumo to yun wa dede du odigbe o tun lo yun wa foyun na bi ma mefa ototo iya to ti le ni ogoto odun oba to se ti ya yi o se ti e na iwo agan yi kini ti eleda o le se ko si eniyan lo so be wipe o ti tan amo eleda ni ko ti tan ba oku ise o tan iwo na yo finu soyun ole ayo yo so ninu yin eyin agan yi e o fe yin gbo mo pon abi nigba ti awon kan loyun pepepe to je pe mo kan ni won afa ikolu won ni won o ni ni oyun bello mi ba ti wa loyun ninu won bi o ti seyun on danu ni o ma wa ani ohun o fe oyun ni se ohun ti ni lu omo ni o ba lo seyun on danu ohun ti elomi ti baje to ti se danu ki se meta mo elomi ti ba oyun je bi e mefa bi e meje abi se nta ngbo e so ya yin lenu ni pe enikan soso bo oyun je nipa meje ototo e wa din ti mo nso yi e wo eni to seyun le mefa odidi omo mefa lo ti pa yen eni to se oyun ni e meje odidi omo meje lo ti gbemi eyen o omo to fe waye e o je o wa sile aye e gbe gidi na omo ohun eni ko pada si bi titi nbo e gun lobe e sa alada yana yana e da omo tuntun to nbo wa sile aye e da pada si bi titi nbo e gba emi omo tuntun to nbo wa sile aye ninu awon omo yi olukiki le wa ninu won omo ologo le wa ninu won teyin o si ni mo idimi yi to fi je pe mo ma nso fun wa ngbogbo gba wipe eni to ba ti loyun ko mo se emi o fowo si o mi o fowo si oyun sise o san ka e mo se se ku se debi ti oyun yo fi waye ama to ba ti wa sele be to du ogbin e mo fowo kan e je wa be fi le be idi ni wipe oyun te ni yi e o mo ogowo lomo na n gbe bo wale aye
e o mo omo wo le fe foyun na be te ba ti wa po mo na te o je o waye boya le mo wi pe ese nla gidi le dai esun apan yan la o de fi kan ni wa

won po be ko sibi ti o ti de tan nipa tomo to nwa yi na ni o won ni ko gba we o gba won ni ko gbebo ko se tutu ko sin ti o se tan elomi do ni se ku se ninu won e ma bu omo ti won lo so da be ani je nda yi wo je n to se yi boya ajedoyun ajedomo wo iwo agan yi akoko to fun e ti wa finu soyun ti wa feyin gbomo pon

ti n to to nigba to di jo keji toko ti yawo ba ni ki won ye gbogbo ebun gbe yawo wo ki won le seto e ni sente le sapa bi kan ibi ti won tin to awon ebun yi ni won ba ba kan ninu e to je pe igba ni ya igba ke o wo igba ba wo won fo kun so gba yi aya oko ati yawo ja pa ti awon mejeji tadi meyin wi pe ebun emi le yi o amọ ọkọ yawo je nikan to laya to de lake si gidigidi won mi gba yi wo o dabi en pe nkan kan wa nbe to yin yi lo to yin bo ọkọ yawo ba ju gba ile kini ile lọnu ti won fi we o we kitikiti o de fi selotape le pa pada lo ba fi phone pe baba kan ti won pe ni baba legba o don pe onisegun ni yawo e ti e ni won pe ko je ka won pe pastor won lati fi to leti amọ ọkọ yawo ni baba legba lo ye ki won o pe o ọkọ yawo so nkan to sele fun baba legba ni e ba ni ko duro sibe o ko ma fowo kan gba yen o won o gba won nbe o n ti nbo bayi

kawe kafo kafo kawe baba legba o lo ba toko ti yawo nile won kuku ma be tele baba legba yin na wa nbe igbe yawo won baba legba o gbe kini on le oni o ya ki toko ti yawo ni so nile yomi ti se oko yawo lo wa moto baba legba joko seyin moto abebi yawo yomi na wa ninu oko o joko ti oko e lowo waju o di fe nile baba legba bi won ti debe baba legba ti aso pupa kan le aso pupa yi ni owo eyo leteti baba emi gba iwo lo to ni nkan kan wa nbe o oni gbogbo nti ba nbe nbe gbogbo eni o soju won oni ki toko ti yawo joko ki won ma woye baba emu agogo je kan lowo o mi seke seke seke to nto gidi ayajo to npe lenu leyin na lo wa tu gbogbo nti won fi we igba yi

igba ti won tu gbogbo ti won fi we igba on tan ni baba ba se igba on sisi ti o se igba ejo kan lo fo jade nbe o ejo yi dudu ni ese kese na ni baba yi tete gba mu bo ti mu ejo yi we mo lowo o we mo baba legba lowo baba yi ni ewo aja o gbodo jobi mo ti diwo fun ejo yi o gbodo gemi je ojo teko lo ba fi enu kan yo ni o fi aye le yomi ati yawo abebi tadi meyin won ni ha o jọ won loju o ya won lenu yomi ni wo bayi iwo yawo mi o so fun yawo e oni se nkan to ni ka pe pastor yin fun ni yi enu yawo mo pepe ko ti e mo ki lo fe so baba legba tu ejo yi ku oni owo e lo ba so sinu ikoko kan o de pa eyin ko yi baba legba wa so fun toko ti yawo ni ejo yi won fi de tagu te ku fun won ni oni to ba je pe ikan ninu won lo si gba yi tejo yi ba fi boje oni ko le ye o oni iku ni ejo yi ni yo gbe mi oni tohun.

kawi kafo kafo kawi baba legba ni to ba je pe mi o duro dede ni ejo yi o so pe ohun o gemi je amo mo ti mu keke lu gaga mo ti mu keke lu keke ko to be ko gemi je baba legba ni ta lo gbe ebun na fun won o odise won monitor awon mejeji ni awon o mo baba legba ni nta seku oni se ka pa ejo na be ka won da pada si bi to ti wa ko je pe da won na ni o pa won oko ti yawo ni ibada ka won monitor won to fe pa won ki la se fun won ni ibada ka won mo osika na baba legba ni o da ti won ba fe monitor won o se se daada mo ibi kibi lo le ja si won o gba na ni o won o gbodo ba onitor kedun baba ni bo se wule ko onitor sunmo won to tabi ko jina si won to baba legba ni oko ta ba so mo pelopẹ nso mo ni o se won gba be won ni

ti won fo kan balẹ oni won fo kan balẹ oni to ba di ni owo ale na won o se nkan ti won fe se oni oju gbogbo won na ni o se o oni fun di eyi won ni le pada sile igba to di ni ale lo to leyin ago mukanla baba legba lo ji toko ti yawo ni bi ti won gba ti won tin simi won ti e tin to gbe nbe ki baba to ji won baba legba ni ki won ma ti sun ni akoko yi ko ni o lo ba ni ki won o jade toko ti yawo joko ni bi ti baba fi won si ba go meji lati lugba ko baba yi ni ise ti ya wa yi oni gbogbo eyan lo gbodo ti sun ni akoko yi o ni baba legba ba ti aso pupa ohun sile aso pupa to ni owo eyo leteti ikoko ape ti ejo wa o gbe jade o gbe segbe ibi ti o ti aso pupa na se o wa tan na fitile oloju meta kan o tan sibe na o de gbe siwaju aso pupa to teyen

de ki lo de ase ya oko yawo lo ta ofa na o ni yo ba fi ni eni to mo ni nse ni eleyi ni mo fi nse kilo kilo fun gbogbo eyin toko ti yawo ojo ona yi wi pe ti won ma ti fun yin ni ebun gbe yawo o san ka ye gbogbo ewo ni magede oju taye ke to ku ebun na wole to ba ti ese se gan awon ebun loju gbogbo eyan to wa nbe ni ki won ti mo tu ebun tabi ki won so fe ni to ba fun won ni ebun na wi pe ko ni to mo tu loju won ki won le mo to wa nbe e mo ye ebun gbe yawo to ja pe ohun to lewu ni nbe nbe o ebun gbe yawo telomi igbe sile lo fa ogun sinu aye won ebun mi ota le fi deta ko te sile fun toko ti yawo ta won o se ni mo baba legba wa so fun yomi wi pe ime wo san ti won gbe mama e lo ko lokan o oni ti o ba fe ki ye kuko mo gbe bo bayi bayi te fe te fe

kawe ka fo ka fo kawe ni yo mi ba wonu hospital ti won gbe mama e lo oni o yo o lo be oni ki won gbe mummy sinu moto doctor ni hospital na ti e ni a ma toju mama now a ma toju mummy se bi won sese gbe mama de bi ni a ma toju mummy se bi won lejo lo bu won je ati koda ati fun mama ni injection bayi mama ma gbadun e fokan bale yo mi lo ti o o gbodo gbe mama oun ku oni bi yomi ni elo ni owo doctor gbogbo ye to ba je ki won fun doctor oni gbogbo ye ti doctor ba fe gba ki won ko fun bo ti gbe mama eni yi o di fe lodo baba legba oun ati yawo abebi ni won jo wa ninu moto won gbe mama seyin moto na lo sodo baba igba ti won gbe mama debe baba legba ti aso pupa ti ma tele aso pupa to ni ewu eyo leteti oni ki mama joko se ti aso yi mama se be looto baba legba fun mama lawon ogun lokan ojo kan o je jije o mu mimu lodo baba

ewo mama jawo se alaye n to sele fun baba legba oni ko ba n pe yomi ati yawo e wa ko n be won baba legba se be looto nje ki lo sele yomi yi muslimi ni tele iya yomi yi muslimi kon bele ni yomi n fe omo kan tele to nje amena omo ilu kan na lohun ati yomi lojiji ni yomi ja amena ju sile to fe abebi abebi yi elesin keji ni ke lo pade abebi si iyen yomi bo se di pe won jon lo si church niyan o to lohun se muslimi mo iya yomi ni abebi lo ko yin omo mi si mi oni ohun lo ko si ninu ti o je ko mo tin se mo awon ni ko mo fe oni dandan la abebi yi lo won fe mama ati amina lo wa fowo sowo po ti won fe se ka fun abebi ti won fi lo soto baba kan to nje baba elejo baba ilo wa ba won gbe ejo sinu igba to ni ki amina lo gbe ejo sile ni jo gbe yawo yomi ati abebi ko fun won gege

ya bebi ni fun to wa sele yi o n sese gba ni looto looto eni tolorun o ba mu eda aye kan o le mu pelu asasi ati abelo ti awon asasi abebe o tu ba n teni gbogbo eja si o mo ba suma abebe o de mu oni lati eni lo mo fowo atese mi si wo ni yawo omo mi iku oni yayin wa pe wa gbo wa to nile yomi leyin gba ti baba ba won yanju e Yomi na lo sese gbe mama lo sile lati gba na ni mama ti n se daada ati Yomi ati Abebe ilu Bejum ni won wa ni ilu Ebo ibe ni won gbe omo meta ni Abebe ti bi fun Yomi tawon omo on si ti n dagba ilu Ebo ni gbogbo won gbe o gbogbo akojopo sele gbanko gbe yi enu Yomi lati gbo nigba to wale si bi isinku mama e mo layo lati so fun yin wipe mama ti ku o Oun ati Abebe won lo to osun meji nile ki won to pada si lu Bejum ti won gbe. Isele gbanko gbe ohun niyan. Eyi ti mo pe ni ebun igbeya.

0: ba waju yo gbeyin yo gbo tun yo gbosin yo agbede meji mo gba wole odu la kesan eyin ololufe eto yin se gbigbona le fe ni abi tutu la pa be se ka mu lele lele ni abi ka mu lele lele o tun ya e ba mi yi keke eto yi o
1: e para mo
0: won ji alagba kan gbe eni ti mo nso yi nti be kan bo ni o alagba isi moto wo ni o o sese de ni lati lu oyinbo bo se n bo le ni airport lo ba gbe moto kabu kabu e tun le pe ni cab tabi ka e pe ni uber oni ki moto igbe ni so ninu ile eleko
1: e para mo
0: alagba yi wonu taxi yi driver moto na ba tan ya condition won yi glass soke on ti alagba yi mama niyan o titi won fi gbe alagba yi lo soju olomo oto kan jiji ti o ji oto ni bi to ji si nibo ni mo wa yi ki lo nsele won ni baba igbo adaju le wa yi o

ki le fe ki ni mo se won ni baba e o se nkan kan wo la fe gba lowo yin baba nbo le tin bo nbo la won omo yin wa alagba yi ni ilu ebo ni mo tin bo lodo awon omo mi meteta ti mo bi ilu oyinbo ni won wa awon omo baba yi ilu oyinbo ni won wa looto okan be ni china okan be ni chicago eketa wa ni london won ni ki baba yi pe awon omo meteta o pe o ti bo ha won ni awon ni lo ye bayi ka won to fi baba yi sile o bi be ko emi e yo ba lo

0: Anika ni o da awon lo seto bowo na yo se te won lowo lanika ba pe jide ni Chicago o salaye fun o tun pe mi iwa ni London o salaye fun lawon mete ta ba won gbogbo ona bi won o ti sanwo fa won to ji baba won gbe yi ki won le ba fi baba won le Lẹyin wakati meta lawon ajinigbe yi ni won ba gba fonu alagba yi won fi pe ome ni China yin anike won fi pe won ni wakati kan loku ti awon fun won o pe ti won o ba tete sanwo yi awon pa baba won ni won ti etun se video pelu anike ati alagba yi pe ko fi mo wi pe otito ni ododo ni
1: oya o eja to ba mo we ko wa wodo
0: won ti ja baba ni ke si o pata ati singlet loku ti baba wo agbalagba be ni kan ninu won lo mu ada to kon mana mana lowo o fi han ni ke pe ko wo oni ko wo won ni emi eyan je nkan kan loju won o won ni wakati kan loku fun baba ni ke ti won o fi pa e wo kawi kafo kawi ani ke o je o pe ati awon to ku won seto owo yi won san sinu account ti won fun won leyin ti owo wole tan won so fun anika wi pe awon pe pada wi pe owo yen ti wole o awon de so bi ti won o ti wa gbe baba won won so fun anika wi pe enikani ti ba nbo wa gbe baba won o won ni ki won kilo fun gidigidi won ni ibi ki se lu oyinbo won ni gbogbo nta won ba se nbi asegbe ni ofun die yi eni ti ba nbo wa gbe baba won ko gbodo dogbon kogbon kankan o won ni bobu won ki won lo so fun soja tabi olopa won ni ti won ba dan nkan be wo emi baba won o lo se won ja ki won o mo wi pe yato se mi baba won ti o lo si won ni eni ti nbo na gan papa ko ni lo laaye won lawon po ni ton ti o fe mi edi ni o e wo bi won ti sanwo yen fun won tan ani ka pe enikan ni le pe ko lo ba won gbe baba won eni to pe yi malebi won ni won de kilo fun pe ko ma gbe gbese kankan o eyin wakati kan agogodun lowo anike fonu babe na ni won fi pe si China won ni owo yen ti wole o ati wi pe awon ti fi baba won sile won so bi ti won o ti wa gbe baba won anika ti seto gbogbo e o pe eni ti o lo gbe dadi won iyen na de ti standby pelu ka moto ayokale to fe lo fi gbe won menti en toto won ma ba baba anika ni bi ti won juwe fun won o kete ti won ja baba ni kan sile ni won ti fun baba ni fonu wi pe a ba mo kan to nbo le ba mo bi ti o ti wa gbe baba iyen de pe baba lo to baba na loju we bi to wa fun onitohun o ani to wa gbe baba pe number baba baba de juwe bi to wa fun o juwe bi to wa fun onitohun bonitohun se lo gbe alagba nibe niyan looto to de gbe lo sile eyin na ni won wa lo si police station lati lo fi sele to won leti awon olopa sapa won account number ti awon ajinigbe fun anike ni China ti won sanwo si awon olopa to pin pe account na amo gbogbo igbiyanju won pabo lo ja si gbogbo ọgbọ́n làwọn ọlọ́pàá ta kọ́wọ́ fi ti àwọn ajínigbé yìí wípé kọ́wọ́ fi tẹ̀ wọ́n wọ́n dọ́gbọ́n títí wọ́n tọpinpin pàbó ni gbogbo ẹ̀ já sí o àwọn ajínigbé yìí gba owó náà gbé tí wọn ò dẹ̀ kẹ́fín wọn pínpín ó nìyẹn o ìlú wa yìí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ nìyẹn se to ba je lu oyinbo se yan kan le dan yan wo ko de mu je ko je lo o ti o ko se se bonito n wa ni wo le won o wa jade e wo bi won se n jiyan gbe nile wa yi o ti wa di ojojumo eni ti won ba wa jigbe ti o leni ti o ba sanwo fun won nko a je pe won o pa onito ni o eyi to wa ya mi lenu ju to je pe te ba gbo yo ba yin ninu je awon ajinigbe tabi agbe nipa won ji awo enikan gbe iyen lo seko ni o wa npada bo wale ni badan won ji awo e gbe ni won ba pe oko e wi pe iyawo e wa lodo won o awon leni bayi bayi awon won yi soye ta won fe gba ka won to fi yawo ogbeni isile oko yawo wa gbugbu ona o sanwo yi fun won nje e ja mo pe leyin ti won gba owo yi tan won to pa yawo ogbeni yi o won ni ko tete sanwo la won fi pa yawo e awon se bi boya ma won sagidi ni eni to lo gbowo fa won ajinigbe ti won tun wa pa yawo e wo binu onitan yo se baje to se to ba ma wi pe won ti pa yawo o ni so wa tun le lo gbowo fun won bi o iyawo to ya fada pakun ikun lo ada tun junu emi omo beyan se le daju daju ti o degbe mi omo ni keji e gbowo tan e tun pa onitan omi anu kankan o ti e wa si loju won oju anu won ti 40 kaloku e wo ilu wa iti le o awon osika edan lo po nibe to je pe ojojumo ni won jinigbe ojojumo ni won pa yan eni to ba n jade to n wole e pelu ayo ko ma dupe ni se maye eyan to n jade ti o wole se maye eyan to ti di awati se maye eyan ti won ti lo fetutu ti won ti sagbaku awon eni bi won yi sugbon nigba ti o kan yin ko je ka e mo bo ti n do yan be eni to kan lo mo e wo nkan sele ni ti won o gbo leti le ni o awon to kan lo le fenu won so awon to kan lo mo bi to ti ba won awon to kan lo mo ina to njo won labi aso awon to kan lo mo damu to de ba won ti won o si ti bo nbe bayi ibi enikan ti nyo le enikan ti nsunkun eyi to tun wa ja mi laya ju e o ni kini o ni ta won kan ta o mo kini won nja fun ta o mo nkan ti won nja fun o ni ta won kan ti won pe ni esin okoku awon iko muje muje awon eleyi ti won ba ti jinigbe won ki gbowo eni won ba ti jigbe pipa ni se ni won dunbu onitan bi eni pagbo leya ti won pa onitan bi eni pa jabogun bi won ba dunbu eyan ti won pa eyan won tun se video eni ti won pa ti won dekun yan wele wele awon won yi lo ma nda so dudu boju won a o mo nti won fe a o mo nti won ja fun ti won fi npa eyan to se pe emi oyin o wa nitumo si won o ah nkan be nile yi o awon won yi amaye eyan ni won ti se sibasibo ajaja loki oya won le dede wo abule mi gbogbo awon ti won ba ba nbe ni won ma yinba fun tabi ki won o ko won lo e wo yi owo ti joba wa ti na fun abule yi sibe sibe owo ti awon won yi

0: 4.9 adarin po zonu omo do la yare munyin ki o ko si nkan kan nga
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm doju o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base pa yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Peji asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: so re ni ko ra leti ki o si ni ojo la to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile alepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona life hot international

0: Doctor Olumide Ademile.
1: Oh, wa lori joko.
0: Ibi ti tun lori Sunday go ti lo lowo. Fa won. Nitori eto ijinigbe, eto abo to meembe. Ati bi a se je awon eyan kan gbe lohun. O faraya o soro ni waju kabisi. Fun o pe awon e ti ri awon ile to abo isore gbo won ni wa lori iduro ati awon Fulani to wa ni agbegbe won to pe won jo pe se le mo tin lo nlu ni kaluku lo gbodo wa ni oju lala kan fi sori o fun gbedeke wakati meji leyin oreyin fara kan tun bo ta tenia won ti ra won yen igba pada o bo ti le je pe ile ise olopa ni awon ase ori ta won se ke se tori oro ti Sunday gbo so tabi pe boya nlo ba won so abi nlo ba won se awon egbe Fulani kan wa nro Tinubu ati Makinde pe e tete pe Sunday gbo sakiyesi pe kekole to order pelu gbogbo ohun to nso ati awon igbese awon oro to lewu pe ohun lo nso tako awon eya Fulani to wa ni ipinle Oyo ile lo waye leyin gbe deke wakati meji ti Sunday gbo fun won oni on dogo ko ma won o tun so pe on pa yin gbe deke asiko kan won wo inu gbo reserve yen lo nibi tan ni awon ajinigbe won fi se buba pe won da eran ninu be won je ka awon baba won kan mo ri igbosan doctor ki le le so se leye awon egbe yi ise ti gbogbo won le jo fowo sowo papo lati fa awon odaran le joba lowo sose se be ati Sunday gbo bi o ba se video kan ile ise olopa awon nu soro kan bi aseyori kan ba waye se dandan ni ko je ke enikan ni o gba ogo aseyori oro eto abo to me abi kikaluku jo se papo kini ibasepo Sunday gbo pe lawon olopa se awon olopa ni lore abi won ni lore pe eye leto abo eya jo sipo ke jo kuku to ba lohun le wonu gbo nlo to ba le lewaju ka awon na tele ke jo se abi ko se se ni
1: o se gan
0: awon egbe ti Fulani na to si wa nsoro yi nbon kaluku won wa tele soro o se so ta ki kaluku won jo sise papo
1: o se gan ni che ri nkan ti Sunday gbo o se mo ki pe o ku se o mo de ki fun iwa kin to hu nitori wi pe nkan ti Sunday gbo o se yen o jo mi loju gan nitori pe ki Sunday gbo to lo si igboho ko to lo se interview yi o tin ji awon eyan gbe kode si nkan kan to sele igba ti Sunday gbo de lo yi to se interview to se ton pe gbogbo awon Fulani jo ninu afin oba awon Fulani to wa se press report yi olohun fun won ni wakati meji to egbe ni to kan leri ni ani mama da lohun jare olohun fun won ni wakati meji pe awon eyan ton ji ton ko lo tinu gbo yen kon tu won sile to e gba ri eyan kan to lo se ru e ni ibi ton ti ji awon omo yen gbe ni ogbomoso
0: ntaba bi lori re
1: yes to e gba ri eyan kan to se bi igboho yi to lo sibe to ni ohun fun yin ni wakati meji o awon omo te ji gbe yen ati mama won ati gbogbo awon eyan te ko lo te ko wonu gbo e tun won sile se ri pe nkan ti Sunday gbo ho nso nbe yen ko so pe won ma sanwo kan fun yin to ba de ti sanwo yen e tun won sile ko so yen o oni e tun won sile ko si precondition kankan ẹtu won sile o oni tori pe alaboyun kan to wa nu oyun be na to pe kon tu won sile ti awon ara lu ni kon tu won sile e bere owo won fun yin lowo yen e de papa pa wo ma yen ati arakunrin kan na ti won ni kan tu won sile ton ba ti sanwo kan o ni awon aralu won de won sanwo yen e de pa ma yen olorun radio cheri eh iru nkan ti awon awon youth se ni ibadan bi bayi o jo mi loju gan ngba ta awon youth yen ton so pe awon ma wonu gbo lo o inu gbo ti awon eh ton jiyan gbe yi ton wa pelu awon eyan ton ji gbe awon ma wonu gbo lo o ni tori pe awon ti awon fulani to wa nu gbo yen won ma pa awon awon de ready atiku won ma pa awon awon de won le pa gbogbo awon awon de ma tu awon eyan won yen sile. That's a mark of boldness. When we were in the secondary school, I shared subjects common in Latin. Our Romans, Toban Losi war, woman make statement. Statement here, woman, I will say it in Latin.
0: Okay.
1: Moriturite salutamus. We who are, my interpreter, we who are about to die, we salute you. So, in God, you want to know Latin, ni Yoruba, ni pe, awata ati ready ati ku, akenyo. So, when such a statement comes from youth of a place, I doff my hat. These youths, they are, they, talk about ni ku, wala won ready ati ku. So, what is the point? Pipa lo ma pa awon ni awon eyan te ko lo sinu gbo e ma pa awon na ni abi be ko eh awon de ni awon ready ati ku so to ba ye pe iku lo nba awon eyan leru awon o beru iku o awon ready ati ku. And when such a statement comes from the youths of a country, I salute them a lot nitori pe nkan ton so ni fun ijoba ni wi pe government, you better wake up. Because our, as the youths of this country, we are ready to die. A le tori pe an beru iku ka de ma sa fun everything tabari nkan kan te ka ma sa ka ma gbon. No, we are ready to die. Nkan ti Igboho nso niyan, Igboho de ready ati iku papa. What he's saying is that he will not die. He will get into the forest. Get all those who are
0: in the Kuba one she by
1: in incarceration.
0: She was a consino, learning Buba one yatoro jocon. She a rupe, kelp Buba, whatever Joe Waladu boon. No, ah, way yabubu to one bay. He can look embarrow down, baje yakani, a fata larry. Could to the pay yo, kukalukusi yo. Awon egbe ti awon na bo ta ti ni ki joba tete ke pe Sunday Igbo ko ma dan kan le ani gbugbo awon ko lo daran awon yi so daran pe ke yan so pe eya kan ni o daran yi pe e ma de bi eru gbugbo awon ko
1: seri nkan temi fe so nbe yen awon to mo wi pe awon o ki so daran. Let them come out. Before now, ki Igboho, ki Sunday Igboho ko to jade wa be o threaten, if you regard it as a threat, before he made this courageous statement. Cha won yin o si ni ilu ni.
0: Te ba tun wo doctor.
1: Kini o se si? Kini awon olopa se? Kini ami se? Ki gbogbo awon eyan ton wa ni ilu, ton wo ran nti won, ton ko n gbadun, ton se kini ton. Were they not in the town? Ton fi gbe woman yen lo ton pa. Ton fi gbe man yen lo ton pa. Ki no se si. So there is nothing wrong in what Igboho has done.
0: Sugbon doctor eja tun wo bayi pe leyin isele igangan jo si.
1: Yes.
0: Oni awon agbofunro wa gbe Sunday Igboho.
1: Mhm.
0: Bo le se nwo eleyi to tun sele yi. Kini ibasepo re pelu joba pelu awon agbofunro ati gbogbo oro tin je jade. Yo soro loni, agbofunro soro lola, yo soro leni, won la aseyori eleyo, nkan lo ba won se wa won la won se nkan won o, ati be lo bo le je pa awon ologun ata awon leto abuwa oni awon ti fun awon agbesun mi un awon ti fun won mo inu gbo ti won o le jade mo bayi
1: e je ka ma re result so get it Sunday I'm not after who does what me o wa after I want to see result we want to see the people who are under incarceration we want to see them released this is enough is enough so if
0: if faramo gbese Sunday go we
1: yes mo faramo
0: 0705-5000-949 abi 0809-7000-949 ile okere plus 234-906-2000-949 a number ti ele fi pe awole re ojo opo ti Facebook na ele fa tejise yin sowo iyen 32FM949 fe yin hello
2: hello sir
0: yes sir e karo
2: lati airport sele nkan ti awon ola ni yen so igba ti yan mo ti yan si ni igba ti gomi ti so gbogbo ti so ti o ma pe omo ti won pe gomi pe to temu ti mo sele yi o ma da inu mo tun tenu mo ati nkan ti ijoba ba gba lowo awon filani awon bandits ni ki ijoba o se ti won na ti o si da pada fun won nkan kan pe laarin ara won be ni won ti je dodo enu won o le so dodo mo gbo awon ti wa ni ipele ijoba yen because ni omo bi won se fe yen do yawo
1: ki o le gbadi e o
2: are o le pa ase ni are la mo pe ijoba wa ti bi ni bi bayi ijoba awon bandits ijoba tinubu awa mi ni tun se bi an ba ti ti ani won ma se lodo won lohun ti won ma dodo awa tun re ni to le bi lati gba wa le won wa tun gbo mo wu mo wu mo ti kan de bu omo gbo o ari ona ta ta o ari ona ta fa ta gbo ala ko wi ibu to wu la won wa je o tori ngba ti to la je ari ona ka ka nfu ki se bu se nse lele yi o àwọn ọ̀rẹ́ bó ní ìdí pẹ̀lú sunday gbogbo kí gbogbo wọn jọ tí ń papọ̀ lẹ́yìn ọ̀kan ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́.
0: Ami 0705-5000-949 hello. Ẹ bá ti pè á wọlé ẹ bá wa jìnà sí rédíò yín tàbí kẹ́ ẹ pa hello. Ẹ kàrọ̀ sà.
3: Okay, mo yiro so lati New York. Mo ki daddy wa Dr. Olumiloyi Dr. Sir.
1: Ese jare ese.
3: Esa, check kin kin ko so ni pe. Sey. So di bo o ye ko have very careful. Because mo video yen to so fun nkan pe iwo bo ru wa bi. Jogi ni wele. Ko ye ko ma se bo yen. Because ele ni to ri to nda malu to wa e un ko su malu. Ko lo pa yen. Àwọn tí wọ́n ń gbèyàn tí wọ́n ń pààyàn o ò lè rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ìrírí bẹ́ẹ̀ ni po kẹtù tọ́rọ ọgàn láti sínú gbogbo mi so sunday gbogbo má jẹ káwọn politician lóhùn against àwọn ẹlẹ́yin tó yẹ pé wọ́n kàn ń gbé láìsí tí wọ́n wà kó ń ṣe nǹkan tí sunday gbogbo ń ṣe àwọn ọlọ́pàá ló yẹ kó wọnú gbó sunday gbogbo bá gbogbo lọ rescue àwọn èèyàn lọ síbi tí àwọn tó ń gbé èèyàn pé à ń gbà tẹ lọ bẹ tẹ lọ bá kábíyèsí nígbà bí kábíyèsí yẹn sọ mọ wọn ni ṣé kábíyèsí tẹ lọ sọ fún pé ẹ fún ọ ní 2 hours ṣé kí kábíyèsí yẹn mọ wọn ni sọ mọ wọn fún gbé èèyàn ni. So mo rí pé ìtẹ́ ìpínlẹ̀ ò lè máa sọ fún òun sọpọ́ọ̀tì tinubu ìwọ náà ló sọ wípé ẹnì kan tó fẹ́ dìbò ní ilẹ̀ yorùbá tí ò bá dìbò tinubu kò ní sáàyè fún wọn kí wọ́n fẹ́ defend àwọn ilẹ̀ yorùbá no ó ti confuse ara rẹ̀. Mo like sunday gbogbo lẹ́pẹ̀lẹ́ but mo fẹ́ máa wo nǹkan tó ń ṣe ó rà ìpínlẹ̀ ogun jẹ́ káwọn ló sì lò ó yẹ kó wà very careful kó wà lọ jẹ̀bi bó ti jẹ̀bi níjọ́ sí torí kìí ṣe gbogbo fúlàní tó bá rí o akọ̀wé onígbò akọ̀ máa sọ̀rọ̀ sí ẹnìgbòdì pé wáyé wọ́n ti ẹ̀ fúlàní wọ́n bọ̀rọ̀ lórí nọ́nà ó rọ̀ nígbẹ̀ ẹ̀ òun ti suspect wọn ọlọ́pàá ló yẹ kó wọnú gbó tó bá kó wọnú gbó ó yẹ kó lọ wá jìbì tó ń wà náà kó tó wá sọ pé ọlọ́pàá máa bọ̀ àti rí wọn kìí kìí ẹ̀kọ́ wọnú gbó ẹ wà ní ẹ̀ráwọn fúlàní kan tó ń dàmálù ó yá orí kan náà fídíò kankan lọ ní ilẹ̀ sílé ẹ̀ráwọn tó ń dàmálù ẹ̀rẹ̀ kó wọn ẹ̀dẹ̀bẹ̀ sílé ní yàrá sọ pé òun àwọn fún tó lọ ṣé àwọn tó ń jiyàn gbé ló máa rẹ tó dàmálù ló máa jiyàn gbé ṣé ló máa lù ló kó yàn tó jí gbé sí ni ṣé mo àwọn nǹkan ti dàrú so dìgbò kó wà very careful o kó má jẹ kí politician lóhùn wọn láti wà very careful gan-an. Kí àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti fèrè ṣé bí gọ́vnọ̀ governor se ma kun de o lo ko 30 billion kan to ku but actually to pe 50 billion lowo sinu bo lo ko 30 billion kan spam si account ni oyo se ki o to yo la ro wo yen ko lo ko fun won kodu disa won lo mo se ma won ti tu ya won ikale
0: alagba mu yi e je nbere bere kan pelu owo yi gan kan ni awon gbesun mi ijoba fe fun won lowo ti ga baba tu fun won lowo ti baba tu fi ra nkan ja ko ju ijoba nko so se ati pe ti ba ni ki joba mu wa to mu lo fun won leni se yo to won se won won to ni pada wa
3: to ba ni ko bo ti 50% bo je se o se ti ya ifo ki se ma ti ko fun won eyin le fail eyin le security eh that ko fun won ni kan to fe lo ke gba won mo lo mo jade ku nbe leyin gba yen ke wa speak at emergency lori insecurity kewa lo ku owo de nji owo se won gogo nji owo se ke bi se skill fa won eh se na e kan juwe lo wa lita america lo nji gbe se mi ma kide won ko yo so lo wo mo ri ni new york mi wa ti ni bo wa wo eh new york ko o lo lo lo ka ti o te ko security
0: o de se
3: won mo jade o tun won ko pa won lo mo
0: o se
3: ma gba won mo jade to
0: e ja fun elomina lanfani
3: owo te nta ni owo te nji e lo bi se security fa won yan
0: eh eh e se
3: e ko le won o da bo sa
0: eseun ah le so wi pe owo ti won ji tori pe won ti
1: jale
0: won ti gbe nikankan eni ti le joba dajo re la so pe ojo sugba pe ye ta won oloselu ba nji pe a ba wo papo oro yen so pe boya ta won bandit ba la won fe gbowo ijoba fun won lowo awon tun wo apa abe won hello
4: hello
0: yes sir
4: apeto
5: Baba Oluwo to soro pe kawon kan sise kan je kawon eyan ri won opolopo won lo ti ni owo eje ninu so ta lo fe si owo eje lo wa nkan ti o je imole a le fokukun wa okukun imole la imole la le fi wa imole so nkan ti ni kan fe so na ni choni pe ni pe ti loye sunday go won se yen ti joba ba fe to ma fe bi da wa loju pe won se ti wa looto e je ki joba yan awon eyan tele kan lo sinu igbo yen kan lo wa awon jade so ma fe wa awon jade
0: eshan
5: la mo ko joba nse ti wa
0: Eshun 0705
6: 50949
0: Hello Hello Ekaro Ekaro o ko ya ti be tin pe o An gbo yin
6: Dada wa mo fe bere bere kan. Lori rumor tan mo nse o din pata di man ke rumor yin pe en. Abo ba se genta an wa nbe. Won ti rin pa pe ekologun ma tajoba. Pe ko so ti bukologun tajoba pada.
1: Ti emi lo nbi. Awa o fe ko logun gba ijoba pada. A fe rara. So ibi ta duro le ni wi pe a fe ki ijoba awara wa ko fese mule. Yes, a fe ijoba ologun. So that's the
0: doctor Olumide Ademiloye. Ki la moran yin fun awon ara le ati fun awon ijoba wa yi.
1: Emi a daba wi pe Sunday Igboho ko tesi waju. Along with the root here, because we are looking for solutions to our problems. Now, toba mo kwe o le lo sinu gbo ko de le ko awon eyan won yen jade. You have to do it. You should go on. Go on. Olorun wa pelu e. So awon to ba de mo kwe awon na le support Igboho. Sunday Igboho only supported kon de ba wonu gbo lo. Of course e ba wonu gbo Olorun a de duro ti gbogbo yin
0: amen
1: nitori pe ibi ta de duro yi ko bo se rara
0: ope pataki lowo doctor Olumide Ademiloye amori iba agba oni tan lori le
1: o se gan
0: ko je bi ti a ri mo laaro yi lori eto gbagire oro nikan ni aderin po sono feyin 32 fm 94.9 Akale Sil After House, Oyoke Tinte, Premier Mokola, Ibadan. Titi yose tumbo ti otumo pade. Peter, Ola Shukwo, Captain Peter Nurukotemi. Odiwa.

kini won oni ye bura mura mu ni ju meji asori osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe

0: Ekasan o. Eyi ni akojọpọ oroyin agbaye fun tosan toni ni kan ni 32 FM 94.9. Ta kale si Laughter House ori oke tete Premier Mokola Ibadan. Peter Olasupo lo ni royin yin. Saju egbe awon koko to wa ninu royin ohun. Ile ise re lo ti binu soro sita latari pe lati kowe fipo sile Tinubu ele to nje jade latawon apa bi kan. Ogun lago awon eyan to ye ko wa nibi eto ayewo igbani sise omo ologun orilede Nigeria ni pinle Oyo ona ni awon to yoju kere jojo. Labala royin le okere ile Turkey lowo won titi awon afurasi to le ni igba niye eleyi ti won topase won sowo iko ti ISIS saju apero NATO to ye waye. Labala royin re daraya iko egbe agbabolu Algeria lo dudun duya fun iko egbe agbabolu ti Jordan pelu ami ayo meji sokan nibi DJ ifeye agbaye. Iroyin re lekun rere ile igbimo asofin agba oni ni reti ati tun joko pada leni fun ijoko pajawuri awon asofin nibi ti won o ti gbe igbese lati buwolu aba ti odofin lori idasile olopa ipinle ninu oro ile ti ba won niroyin so agbenuso le igbimo asofin agba senator Yemi Adaramudu ona lo je odimo ipe awon asofin ni won mo se agbeyewo ohun to je ife awon ara ilu papa julo oro nipa eto abo le yi to fi ni nse pelu ofin idasile ile ise olopa apinle ile to je okan pataki lori ohun ti won fe tori e joko bi e o ba gbagbe atunse si ofin ile yi ti yo faye gba idasile olopa apinle ona ni won ko lanfani ati fenu ko lori re saju ki awon asofin na to gunle ijoko le olose meta eleti won fin simi aba ohun ona ni an pe fun ati se idasile olopa apinle to nti mimu idasile olopa apinle ati fifaye gba awon ijoba apinle lati le gba olopa ti won ki won si le dari olopa ni ipinle kokan leyi ti o faye gba ida meji no meta awon asofin agba to ba joko nitori oro ohun ni se pelu atunse iwe ofin odun 1999 iji lo waye latari bi awon gomina ipinle bi a se npe fun agbara labe ofin lori oro idasile olopa ati je ki eto abo ko tun duro re ni akata ko wa won to fi mo ilana ati le nawo soro idasile olopa ipinle bakanewe
1: o yi o koja run tan ro awon olori wa won mo npa e ti won ba mo npa e o ye ki eto abo ko ti lo ijoba yi o se gan olori oro ma bu governor state o awon governor state o lagbara o lagbara lori commissioner of police o lagbara lori commander mi o lagbara lori commander air force immigration ko lagbara lori e to ba ni wahala sele mi kan ti e ba fa to gbu seju ofo seju e ti ra wa mo te ku nbe tori pe governor le pase fun won to ya e mu ke lo bi bayi so ti state police ba ti wa ni

ile ise are ni o ti fagile ipe kan ti oludije fun ipo are labe egbe oselo Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ele to pe wipe ki are Bola Tinubu loko we fi ipo re sile e sapejuwe iru ipe be gege bi ile ti o je itewogba ngba ti olubadamoran pataki sare lori eto royin ati lana tele bayo ona nuga nse ni o soro to si gba Obi lamoran lati yago fun anlo aye lujara lati ma fi dunkoko mo are bi ki are o ko we fi po re sile Peter Obi ninu oro kan to fi sita lori aye lujara lo ti ro are Tinubu lati topase iru igbese ti olotu ile gesi kastama ile to se ko na si ko we fi po re sile latari esun pe o kuna lati mu awon leri gbogbo to se lasiko ipolongo ibo fom orilede Nigeria se ewe ona nuga to je ode mimo pe fifi Obi bi Obi bo se nfi afiwe pelu are Tinubu ati olotu ile gesi lo je ohun ti ko ye bi ti wo mo tori pe ko jora won latari pe ilana ijoba orilede Nigeria o yato gerengbe si ilana isakoso ti won lo ni le gesi bakanewe ona lo wa je ode mimo pe owo ipinija eto abo eleyi to nkoju ijoba Tinubu to nlo lowo lowo bayi lo je pe isakoso tin be nile yi ni ajoguba awon isoro ajogunba koda to pimo bi o se ngbe igbese lati reyin awon agbesun mi ati awon odaran miran le se are tesiwaju pe isakoso tin be lode ona lo ngbajumo ipinija eto oro aje bo ti le je pe owon gogo to de ba gbugbo awon kan ona lo nba awon orilede lagbaye finra.

0: ogunlago awon omo orilede Nigeria netibere sinifi woye won sita latari pe ti Peter Obi npe sita bayi pe ki are Bola Tinubu ko we fipo re sile ngba ti opolopo awon eyan un ba koroyin wa ni kan 32 FM 94.9 soro Emmanuel Adebanjo nse ni ejo de mimo je sin salaye pe awon kan se atileyin fun ipe ohun pe bo se ye kori onanu nitori pe ipenija eto oro aje ti nbe lode tun kojo orilede Nigeria o nilo igbese kiakia ewe be ni awon miran dagun la se pe ko soro lori on ti Peter Obi so je si jodun mo pe pipe pe ki are ko we fipo re sile ko ni igbese ojutu niro asiko ta wa yi gege bi won se we o salaye pe ya to si iru eni keni ti ba wa nipo agbara koda ko je Peter Obi gan ni are won ni ipiriga to n koju orilede Nigeria ko le wa si igbese ojutu kiakia la rin ale kan orukan
1: joba tan se joba inu ara wa lan se ale da bi America o le resign lai laye mo fi emi na si be fo ina si be a le resign but is normal thing lo so but kin se time ti election fe bere ton bere election yi to ti won la ba won le ever won le ever resign lai laye laye bayi baba ngira kan tin kan le gan everybody n so gan se baba ngira resign
2: ti oro awon adari wa loyin orilede ni wi pe imotara eni nikan o lo n se won tori pe ti o ba kin se imotara eni nikan ni pelu gbogbo nkan to n sele yi ka kiri gbogbo orilede yi ti won ba wo pe tori ara ilu la won se wa ni ipo tawon wa yen ni oro ti Peter Obi so yen the next to your question yen ko si tara fun ara ilu
3: ori bibe ko ni ogun ori fifo ni asiko ti rogbodiyan wa kaakiri orilede ki si asiko yen ni wo ye ki won so pe ki won resign wa la otun ni po si awon nkan ti won le se solution to all this problem ye gangan lo ye ko yo wa ni okan everybody
2: ta pa kesi ara wa si iwa wa ta wa na ba nse ta na ba mo pe ko da se Peter Obi gan to ngan ba de president gan ti run kan ba yin sele so ngan le resign ni so de awon legbin ma so fun wa na dere ko se ri nkan to le resign nu gbogbo won
3: gbogbo to nsele yi ko sese ma sele why didn't they call them to book then why now to pe won wan clamor fun pe ton ti won so pe okay o second time lo se no ese wa gbe topic yen wa pe ko ma resign so ko

pire lare iyen Federal Character Commission FCC una yan ti ni ominu ko awon iwonba awon eyan eleyi ti won jade gege bi olukopa ni bi oruko eleyi ti won mu fun ti eto igbani sise omo ologun orilede wa Nigeria to ye ke se ayewo fun nipinle Oyo nda tan soro lasiko abewo imojuto oro ohun iyen ni ileise omo ologun second mechanized division to wa ni adekunle fajuyi iyen ni ilu Ibadan eni ti se alakoso ajo Federal Character Commission ni ipinle yi omoba Ayodeji Abbas Aleshin loye oje ode mimo ipe laarin awon orinle ni irinwo ode mejo eleti oye ko wa nikale ninu awon ojile le degbe wa o le kan eleti won fi oruko won sile gege bi awon to ye ko kopa nibi ayewo hun o sapejuwe ipe n to ku die ka to ona ni ipe iwonba awon olujoko pe fun idanwo lati kopa gege bi omo ologun nile yi ona ni won ko to fun ipinle Oyo papa bi ipinle yi se tobi to alakoso ohun tun wa jodun mo ipe ominu ko awon pelu awon iwe eleti gbugbo re ri bakan laarin awon ti won tun poruko sile lati di omo ologun Nigeria nda ti won bere si ni salaye won ni ilaji ninu awon to yoju fun ayewo ohun ona ni akuna lati mu ojulowo iwe eri won wa bakan na ni awon miran tun ni awon kudie kudie pelu awon iwe eri gbugbo ti won ni to nilo atunse gege bi alakoso ajo FCC ohun fun ipinle Oyo ojo odumo ipe awon odo ni ipinle Oyo won nilo ati lo anfani omo ologun eleto abo igbani sise olopa leyi ti anfani re yo lasiko ye bakan na lo je odi mimo ipe ajo na ni afujusun pinre lare lati ri daju pe gbogbo ilana ati bi an se npin kan latodo ijoba o te awon odo nipinle Oyo na lowo

0: to ye ko mo fe nu mi to ki gangan ni jangbe jangbe o jangbe o tuti de o o ya ireti ya enye legbe o o ya ireti ya
1: jangbe a fe logbon wa ton
0: a mo seku die die ore e ka so gugu eyin ara le e ka so gugu eyin eyan wa patapata ni le loko ati leyin odi e ti ka bo sori eto yin eto wa sarebu
2: sarebu
0: sarebu don yeso nikan ni ta tin derin po sonu 32 fm 949 Ibadan tawa lori oke tente premier oni kwe premier hilltop be ba fe gbo lede igbo ni mokola ni lu Ibadan na leti lanfani lati mo gbo wa kete kete sarebu don wo o tun se igbeyan ya lo so to ni iwoye ana la so wi pe ngbe obado ni atujo mo se kini ajo mo rira wa ati wa de si gbagede sarebu don loni oluwa mere omo ojo loruko temi
2: Esther Falade omo ju dadi ti okola nloko mi gbogbo le enle o
0: yes so etuku le lapa nbe won ni eku le ni Nigeria o gege titi yebo yepa e da da la ba yi ah Esther mo lo be baba tun ni amọ
1: la pa be
0: a pada play record ni ara enu yin o ni baje eyin ti wa inu yin o mo dun ni gbogbo gba bayi na ni o oni tun lojo osegun ni gbogbo ona ina la fi mo osegun sarebudan leto eto bayi ni sarebudan o da mi loju pa awon kan ti mo pe nbo nba mi wa nbo la fi ba mo to si ona po me ba npo po na po irin po be ni lese ba mo tan oluwa mere omo ojo ati esta ina le lanfani ati mo babudan loso toni lori eto sarebudan e ti wa mo pe adehun ati asotele imbe lori eto iyen ni wipe be ba ti pe wole eyi nte fi ngbo wa eyi sile ki gbogbo wa o le se kini ka le gbora wa daada iyun we ni elekeji ni wipe ko si anfani fun enikeni lati le fun yin ni idahun sawon ibere ta ba ju si yin a se kini ohun o pe ni a se doju ni ba mo tan sile amo won fi ile ki won to lo iyen ni wipe bi won ba seju si yin ni bi te ba wa amo bi won ba so si yin bi te ba wa amo bo ti e se ni ko tun wa yin yin le kono wipe in to sori atumo nbi
1: lo tun ko fun yin gan
0: aturi o wa nukulu ogbego e kozi daje gene ta ni mo awon ju opo to wa wonu okulu losan toni lati budan 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 awon ju opo meteta to wonu okulu te fi lanfani lati budan losan toni nu e ja si oju opo yen le abi esta
2: ireti ya ise de ti ya
0: hello
3: Wawa
0: mbe ni. Wawa mbe o, eka so o. Elo eka so o. Ah, oda. Awon won imo ko won wole.
2: Won ti se tan.
0: Eni akoko to kokko gbori wole nu. Ebu si wa wa fe ni akoko e mo wo. O ti lo. Hello.
3: Sarebu
0: o.
3: E pe to ko le baje o.
0: Ami.
3: I am a number one. Number 1.
0: Ibere kini. Oda, ogun ta de se yi. Ah, e fokan vale mo.
3: Ki je o ti pe ti pe o.
0: O ti ah, o ti e ti wa pe ton ti je looto. O ti pe tori po ti pe na ni mo fi fe fun. Mm. Oruko wo la ma npe awon ti won ba nse offer ati orun.
3: Onisona.
2: Mm, onisona.
0: O da yin loju.
3: Oh,
0: no. Onisona. Onisona. Ati da. Be ba gba. amomo leyin eto ogun ta de se
3: ni
0: oda won ni ko lomi ogun ko ti lomi lori ati fi yun side na nu
2: e se
0: 0705-5000-949-0809-70949 elo e ka san o ah ipe yen lo nko lura won 0906-2009-49 e ja gbe pe lapa bi elo
4: Hello.
0: Hello, e ka san o.
4: E ka san tinu.
0: Ah, afa serif lati soka.
4: Yes, ma.
0: E ka san sa.
4: Tabi ni nko.
0: Ah, lafia.
2: Lafia no.
0: Yes, sir.
4: Eje ba ina jade ni.
0: Oh yeah, I know.
4: Number 10.
0: Number 10. Afa serif.
2: Lo jiji rere.
4: Yes, ma.
0: E wa faraba le nte mo ni o.
4: Yes,
0: ibeere kewa e ko ba mi pari owo ni papapa ni won ni ah kilo de te ti koko rerin
4: e mo ti se no ko le
2: e mo jeru o bayin
0: o wa e wa mo e mo be ba ti e wa gbegun dada a ba yin gbegun
2: be ni
0: afa sheriff won mo po owo bayi pe bi ina o ba ku e pari e
4: Epinso.
0: Bi ina o ba ku.
4: Ai ri e wi.
0: Hey.
4: Ai
0: ri e wi. Alagbede. Afa sheriff bi ina o ba ku. Ah, won tun lo. Esther.
2: Afa sheriff ti sa lo.
0: Won sa lo. Oh, Jasmine.
2: He was low. And he got to feed down. She
0: was one. Oh, Jasmine.
2: Oh, yeah, only Agbara. Oh, yeah, my Gino.
0: Oh, yeah, Gino. I got so.
2: I was in the wall, Joe.
0: Hello.
5: Salam, salam, salam.
0: I got a boy. I cool, Leo.
5: Salam, alaikum.
0: Wa alaikum, salam.
5: Mo gin anti wa o.
0: Akinyan e ka san o.
5: Mo se gin anti mi esta o.
2: Awa na kin baba mi.
5: Baba mi ba mo don ko o.
0: Alafia.
2: Alafia baba wa.
5: Lo lo an bo gi lo n la.
2: Won tun ma ya si Norway na.
0: Ami.
5: Ba lo do ava chat. Ata lo ya ya le.
0: Be ni Charlie Pop si.
5: Ami.
0: Ami.
5: Akola ko bo ni ko ba o. Lo ya won bi lo yo mo. Mo ile wo.
0: Ami.
5: Ba so pe je ni. O ko de mi ni awo lowo idowo gbeke to mo. O pe yin lati are to ko lo gbe. E sta mo ko a wi mi ri o. Ebun do la jo tu ni o bi so ibe ku ku lo ke.
0: A ti e sin bo lori ibe aye lo ja.
2: E mo gbara digidi ni o.
5: Mo ri pe lanta e gudo ku.
2: Ah he. Gbara dada.
5: Mo lo gbe fi dai 12.
0: Akini.
5: Oni baje.
0: Ami.
5: Eba mo biri lodo Aunty Mary.
0: Ibere ke lo.
5: Bi do ba no mi nu ti o dada eba mo be karun.
0: Ibere karun. Ah. Awo.
5: Awo.
0: Mo fe fun won ni bere to ro ni.
5: Ore o. Eya mo Nigeria.
0: Awo mo fe fun yin ni bere to ro ni.
5: Okay o.
0: Eba mi daruko eya ara mejo pere to ni amire mi.
5: Ah, ami re mi.
0: Cheri poro.
5: Okay, ojunu.
0: O de ni.
5: Ikun.
0: Ikun ehn, o di meji.
5: Apa.
0: Apa o di meta.
5: Eyin.
0: Eyin o di merin.
5: Ori.
0: Ori o di marun.
5: Ese.
2: Ese o
0: di ese ehn. O di mefa.
2: Owo o di meje.
0: Ejika.
2: Awo ti daru. Se rawo bayi. Mo wa lejika.
0: Ami ohun wo lo wa lori orun. Ami ohun wo lo wa lori orun.
2: Ejika to ti wa da kongan. Abi ohun wo lo wa lori ejika. Awo.
0: Ada je lo soju opo Facebook papapa.
2: Loju opo Facebook bo mo ni ke gbara di daada. Se e si duro gbangba gidigba.
0: Wo duro ni o.
2: Ibere ojo ile jara fun ti oso toni. Ohun na ni. Ta ba pa odidi ajanoku fun eye asa e pari owe yen pari owe yi ta ba pa odidi ajanoku fun eye asa ki lo pari e e fi dawo yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32fm 949 feyin e ibe la duro gbangba gidigba si gbangba
0: gasi lori ni o
2: andru de e dawo
0: yin asaru gasi e lori loso yin
2: eh a jo se loso toni ni e mo ba ma fi dawo yin sowo si wa ko ma buna lalala ni o eni ba sare buna kuku ni
0: e na ni o mu 32fm 949 feyin e hello hello e kaso o
6: Adekunle Ismail lati Mokola
0: e ba gbun soke dada
6: Adekunle Ismail
0: Adekunle Ismail lati Mokola oya o e mu number be re yin
6: Adekunle
0: onka keji
6: okay
0: ikeje oda mo gbo yin Ismail Adekunle lati
6: Mokola
0: ati Mokola
2: a to si wan bile wa e gbudo segun
0: e fun mi ni oro meta tabi itumo ototo meta ti oro yi to le ni oya
6: oya
0: itumo meta to le ni oya
6: Oya.
0: Itumo e ro dada o e mo o. Oya. Oro ni pono ni oni tumo meta e fun mi. Ti won ba so pe
6: Oya. Pele ya le
0: yan.
2: Ojo ti lo.
0: Looto ni eyan nbe oya ni eyo kan le munu meta.
2: E mo si kokon so pe oya.
0: Be ba peran ko na ni. Nkan kan na tun ni. Bi won ba tun gbowo oya na.
2: Be ni.
0: Gbogbo e le de mo. 0705 5009 409 Hello.
6: E ka so
0: sa o.
6: E se mi nu ti wa.
0: E we so.
2: Owo itutu.
0: Awon ti je bunu.
6: Eku gbese.
0: Ehe.
6: Ala n be ni se.
0: Ami.
6: Ama are ni na ni aniba nu je.
0: Ami.
6: Ati se fe fun ni baje yin.
0: Ami o.
6: Ala ta bo yin wa da.
0: Ami.
6: Olorun ba gbe yin ga.
0: Ami.
6: Ala ku gba na lo.
0: Amina.
6: Oya ba la ti se gbone kin lo lo so yin.
0: Oya enoja.
6: Eyan ba anti eta noja.
2: Anti Mary ni kan le lanfani anti ba noja. Ibi ira ilu jara ni ke lo fi dance.
0: O si le fun won bere aye ilu jara.
2: Eh e le lo dance to do mi lo aye ilu jara. Eh ni ju wa ilu jara.
6: Anti Mary. E mu wa. E ja wo number 10.
0: Number 10. Ah. Baba emi o fe da yin lagara.
6: E ja gbo.
0: Oda. E fun mi ni orisi irun. Ta won iya wa mo nse laye atijo mewa pere.
6: Ọkùnrin ni mi ẹ
0: máa ẹ lè mọ
6: ọ̀dà pàtẹ wọn
0: òde ni
6: ìpàkọ ẹlẹ́dẹ̀
0: òdì méjì
6: ṣùkú
0: òdì mẹ́ta
6: kọjú kọkọ
0: òdì mẹ́rin
6: onígèlè yìí
0: tẹ́tẹ́lẹ́ ọ̀dà òdì márùn ẹ pè kó pé méje kí n fún yín.
6: Adimole.
2: Adimole.
0: Mefa.
2: Olo ni gele. Skeke.
0: Oni gele yi o skete le ye. Ejo sa.
2: Skosko lo.
0: Ati e wada ruko ku lese. Ata wo ruko obi.
2: Oni gele yi ni alara mbara.
0: Hello.
6: Eka
0: so sa o.
6: Adimole mokinyi o.
0: Mokinyi sa.
6: Baba ma tan ko mu wan lo.
0: Alafia ni won wa.
6: Number 4
0: oda se ti se to o
6: otia
0: ta lomba wa soro na ba mi kola ki pelu oda ibere ele kerin lo bayi woman pe won abi won ma nki won bayi e mo gbo mi o won ni awon lomo de ti o pe fun bo ba tu wa pe fun koni fun yawo re je omo ajibo lorun soro beruba le ku oku beruba ku won atura mi awon wo ni won ki be Ha, ero dada. Ero dada, ero dada. Ilu te mo dada ni. Awon omo de ti o pe fun. Mm. Bo ba pe fun ko ni fun yawo re je.
2: Yawo re je onikan ni o da je.
0: Ba mo dani.
2: O so mo je.
0: Awon aboni le jo pon.
2: O fe ni kankan je.
0: Ada. Ilu wo le mu o. Fatima Yusuf Latomi Yale e ka so ma mi sokole yes mo ada ni kwa kwa kwa imu no ba ibere yin iketa mm
7: ebo me iketa
0: oda mami Fatima Yusuf ilu wo le ti wa ibadan bi ni o ya ni papapa mi o fe gbe yin rin ju tori apo lowo oja laipe e daruko adugbo meedogun fun mi ni lu ibadan
7: adugbo meedogun o ti poju
0: e mo hun lo
7: sango
0: ode ni ode meji ode meta
7: ui
0: aha
2: basoru ode marun
7: olomi
0: olomi ode mefa
7: odu ona
0: odu ona ode meje
7: idi
0: are ode mejo mejo
7: Idi
0: arere. Mm.
7: Osan. Boin.
0: Bokini.
2: Ah! Gas jabo.
0: Ah!
2: Gas.
0: Beti e mu mokola. Dugbe ni lu Ibadan.
2: Mokola
0: dugbe. Ah! Abotilu. O ro in lo je ni meedogun tori o ro e ko mo mu tele tele ni.
2: Beni.
0: Ah!
2: Ah, ele ya we se pupo.
0: Ibere to gbo fe. 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 eja wele ina hello hello eka son o aha abasi asisi lati sali afa eka son sa o yes sir alafia mba moton wa o Yes, sir. Amen. Yes, sir. Ibere kejo ka se npa papa to ra doju de oja laipe. Mo fe pe awon oro meta kan fun yin. E wa fun mi ni yato to wa laarin oro meteta. Se n gbo mi. Mhm. Alakoko ogbo. Elekeji ogbo. Eleketa ogbo iyato wo lo wa laarin oro meteta

0: Olorun je mi ni o le keya mi mo se mi lomo laso Olorun
1: le ke ma mi
0: mo se mi lomo ojo oku mo se mi lomo ti fi flower se decoration ori isare
1: eh mo je sare pe gbe njo be ri awo Olorun da ku sanu
0: mi ati mi na Olorun
1: o je omo aye lo ti dun kini kan fila kini kan fila en te koruko be gbe ko gbe be mo
0: ah
1: o ga Olorun gbogbo fila je n le ko loju aye won ni
0: loju aye mo
1: Olorun ba n ke mo mi mm, fine girl, like a pretty baby, fine girl, like a little monkey, fine girl, fine girl, fine girl, yeah, like it to be moon to you, fine girl, fine girl, like a oh, no, look to buy my bisaki, right? You, fine girl, like a
0: bo se se deni ori tin gbona
1: ori ewo lo gbona
0: ori e gbona
1: oko to lu esi mo lo gbe si ki mo sonu
0: kon ba bi e da gbe sonu
1: bi kan ke mo bi mi da ongbo ongbo ma se bani se to fe wo mi
0: omo
1: ma se bani se to fe wo mi ka ma fo gayi
0: bi e fo
1: record ti mo release 1988 ti mo ti ko ri pe mi link zo pelu billiam no I'm gonna make it in the good depot. Then go to Dengan, then go to the pole. Then go to Wakaguru, and I go to the pole. I bring a people with them for my country. Ah, but they will you, but
0: eh, well, all right. Bonus a bony, then Kinara, let's alone.
1: Shaping boost, Otilo, Motite.
0: Eh, Badusa.
1: See, married man. Be a quick walk part of the BB2.
0: Oh, yeah, mom, let me go send ye. Tarata
1: bo se pe mi nu ore na olohun ore bi mo kila ti se orunjogo e fun mi
0: o ti e ti je to ba ti de mu
1: ore bi mo kila ti se orunjogo e fun mi
0: o ya gba
1: den tu wo to le pe mi ha limo la li kamali zalika libo a ti to pe wa le ni
0: ewo nbe sakindo yi
1: eh bo lo se mi sa
0: onlore
1: kini o se le sura
0: onlore
1: omo oko ti n ba ti wa
0: iyun
1: emi akigbari on ti pa inu awon loko lopo nle
0: o foni wa ku wa si
1: oko ti ba ti emi akigbari on ti pa
0: o rora gbara re
1: ni
0: a kristanu e se
1: to ma gbagbagba be eyan onun ti pa ko si nkan kan
0: anure lo
1: se mi se kenan se ti gba wonu stop it I like it
0: o nigan
1: stop it I want more
0: ko si mi to ba wa se fun beat emi ti tin karo yi
1: yo ti gbe ko
0: emi ba wa o ba se wa yi sta
1: ori re
0: ori re wa sa lo la ga ri
1: ise ya se lo ko bi tu na
0: ko ba e go see on oh wow all right
1: I know what color
0: emi tu le ma boju fe mi je
1: emi tu lo react
0: ko to fe ma foju ko to fe ma boju fe mi gbole
1: mo mo to fe e ba ti ra oni go dudu eh awon koko ko awon na ba ti re kan fun njo mu da lenu ati egbons
0: won na won pomo daada ni
1: omo daada ni
0: omo daada lo mo ya
1: e ka san gbogbo ara le
0: wa ewo lohun didirin gbo lo be ajo egbade le
1: bo ba threaten me
0: e o ya now
1: wallahi to ba threaten me in le pele re oba si oni
0: eh omo oyun omo oyun egbon re gan ibikule so yo
1: se dapo abi ke taiwo
0: taiwo si se nti enju lo egbon re ni egbon re
1: no mba kini awon egbon re awon egbon e ti mo mo po
0: so re le re oba nti eyin so mo gidi dabi
1: ina mo so pe tin de si onu mo mo
0: ba so ba ye da omo oyun to ba ri mi yo mo o ma n doba le ni abaru so wa arugbo arugbo legbin
1: eh arugbo ni la kai je lere lo
0: be ni na
1: meja lo je meja lo fafa la kai arugbo peju tele elere elere boya agolo robu na fi won ti e
0: koni
1: koni ni
0: koni kankan
1: ti won paro ni
0: ko si kankan no la kai

0: kebo lati oje oja bo ku itoju bi pe 32 fm 94.9 ko ni
1: adere se ko lohun toju mi bo se ntoju e
0: mo fi toro
1: bo se ntoju mi
0: mo fi toro
1: ko lohun toju e be
0: o sha ntoju mi lojoju mo kebo 32 fm 94.9 ko ni adere po soru
1: la
0: ibi mo tin bo obirin ti gbo 32 fm pa lo ma ki he laughter house Premier yi okay mo kolaba do ti ato sita ti jo ah boni mo mi ki bo le se fun yi lore na e ma ka mo yi bo le de mi ya da da yi ro jere lagbara olohun ori amo yin okan ki o mo fun ate 32 fm awon ni bo bi ta won gbo eyin na laye o mo gbo eh ati ma won kori oku awon ara royin gangan e ti nbele atori re Malawi lo ti wa o won si ni agbebe kan to pe ni Dowa lo ti sele owo ti te okunrin kan ti e poruko ni Rodwe Nduna lori esun pe won furasi pe on lo pa onku e lori esun wi pe onku wi pe won se gbe aye pe ya won ni fra ni o abi eni soko o se ni en se gbe aye nti awon olopa nipa si alukoro won Alice Sitima ti an fi lele re won ni lati every osun keri odun yi ni ti nwa afurasi o tori pe pipa to pa egbon etan won o sa ko le ni ni en si won lati gba na ologbe yi ni fi die mule wi pe opolopo esun lawon e mole bi ni fi kan ateni to para seku pai wi pe o nse gbe aye wi po ni kan agba ni aka e ninu yanju ati petu si awo na won ni gbo awon agbagba ladugo ni en ba won da si oro ohun pe pade alaafia koro na ko le je rododo mu mi amo won ni gbogbo ti won wi o bi igba ti yan yin igbado seyin igba ni lai mo pe Nduna tinu ti o si lekan won ni joko loko wo sosun won ni olugbondoro onirin ti yan yin kan so won ni lo ba kan ma baba ni agbari mi to leran daada won kan bi emelo kan won ni baba subulu le nbe ni o ti won o si jira pada awon aladugo ni so pe won sugba aje won si gbe baba on re le ewosan pe ken le toju e won ni bi en ti gbede na so fun yin pe e ba ti bo ke to ma gbe bo this is cool won lo ti ku ati gba na ti wa wa Nduna kaakiri lori esun iku to pa onku re ki to pada wa ri Nduna bayo lori esun pe o ni baba en aburo baba un bonus kan aboni fra abo se gbe agba won yo rejo yi o
1: okay
0: how are you baby
1: dabo
0: mo she my dear me ni wait you di kun lo ola da ewo mi
1: ami ile ise olopa nipile Lego won ni won tun gbianju gege bi an ti nawo gan baba agba ya ku mo moju di bi ejo oku eko eni to je pe apoti in lo ye ko ya eni odun me dogbon kayo fi mo joko Michael Igbaniba won ni owo ile ise olopa nipile Eko e ti won pe ni iso koko egba mi be o ni agbegbe agege won ni won ti nawo gan baba agba yo won pe ni le gba belief wi pe odidi odun meji ebo gbako kini fi sabali omo bibi inu omo odun me dogun tin be ni GSS2 won ni ti babo ohun ti si nlo ko tin bo tin ra agbado tin re gusi tin ra agbado yiyan tin ra tutu ati gbogbo e leyi to je pe oro tiju ni won ni laarin odun meji ohun baba abuku baba agba kan yi won ni afigba to yondo oyun pomo re nbi titi gungun won lo na lo si do je pe afigba to tun mu oyun to tun fe danu to yo laro omo iroyin en te sowo waju won ni baba na ni ti wa lakata ile ise olapa bayi won ni leyin igba ti omo re tin be ni junior secondary school 2 GSS2 gege bi akeko to gba le ise olapa lo lojo osimi Sunday pe egbe mi won fe bo o pe baba awon ti fe gun ohun pa nipa lokulo e ti fi gun ohun won ni oto nibi tomo ohun gbe amo se mo wi pe owe yoruba ti mo gbe oke okulo kure won ni baba omo ni lomo yato sawon baba daada awon baba agba ko won ni omo yi na lo si pada lo sodo baba e nibi titi n gbe won wa sala

0: Ah, on est ça va. Oh, oui, mais elle est d'ami.
1: Ami,
0: oh. Ah, on est d'ailleurs.
1: Ami,
0: oh. Ah,
1: y'a quand même. Belle, belle.
0: Ah, on dit Jamil et Tibogbe. Coucou, hit me finish. Kasongo, ye, y'a quoi, l'en y'a pas. Kasongo, by the way, elle you wow. North Zikania, we penny Kasungu. O ti si o ti mu o eni ogojo ru ni e pe nurse ah nile wo san ti ekun Kasungu ni e pe lori re Malawi oruko ni si ma nje hope ziba wallahi won lo ti ku lori aso pe won ni o mu ogogoro wa lo moti sinu fifo ga won olopa se fidi e mole nu da ba di ka tele oro ti awon olopa ni pasa lukoro won ni Kasungu miracle awuli won jodi mo pe siba won ni gbogbo aye lo mo wi pe a ma pon ibile kankan na otin won ni lodo ti won mi ma npe ni Kasasu oju na ma npe bi baabi number 1 Kasasu ni npe bi won ni lajo Saturday ta lo tan lo si bode pe ko lo pon asusua awon ijo ma npe di fellowship laaro Saturday Sunday kiyan to lo feed won ni sugbo ko pada wole mo oku re niyan wi pe won ri leyin le je won ni ile eko grammar kan ti won pe ni Chakanga Secondary School won ni be na ti ko oku re won wa le fi gbe oku re won gbe lo si ile iwosan to je ti ekun Kasungu lati se ayewo lori iku re bene ti pe ogogoro re bi poka otawota eh lede kan sa won ni alaye ti ku latari inu fifo to mo ogoro a ma so fun yin ore mi oni fenu ja postpone ojo ku e gbogbo ara ma ku na sun ti e ti waju tori awon moto bi le ni eh aro kutukutu kini e de wa ma wo function o kini isase ti yen ibi eje yen se tayin gbogbo eran na ti yen ti je o kan kan fi yor Oba mu to mu nbi ori o wa yin naka gugu o ti sujo se kan na okay mo fi eyin waju ja mo fi eyin waju ja o ma ha ti koro wa ah yin ah o fe sun ti eje eh
1: awon mo ngbo eh so nkan won bi won si ja ni
0: no ah e mo so ko la sa hey yeah mi ni o yeah so aye pe wa ni o ti nu gonu e tede sa je lowo bayi
1: gbegbegbo
0: o akoko ba so oro nu bibeli I look of it funny. On a lano, but I will go to see a number cover for the day. You got your battery, Babu, or Bodo, and don't you for a girl, or not with Zilla?
1: No,
0: I don't. If I were TikTok, it would be.
1: You don't want to
0: be seen. Okay.
1: Oh,
0: but you need it. Le bon bien, quoi, mais on dame l'or ou non?
1: Didi.
0: Ah, et Milo, c'est pour l'or, mais.
1: Oui, oui, oui. Ti
0: o ti ri oko e lo lu ba. To je sirin o. Ma ti ri awon na da ri boye jade leyin lilu ni. Oju won le la won.
1: Oyun ti ku o lo na bi.
0: Ti n ba je aburo wu mai. Ti n ba je aburo wu mai forget violence. Ti n ba je aburo olopa o ni gbo si ma fi attend soko e. Aba si ni.
1: Ah, oda.
0: Lo deke omo bayi.
1: Woni ninu itaporo gan mi. Tawon oni gẹẹsi ti won pe ni domestic violence ninu ile won lo tun ka laboyun kan won ni eleyi to je pe oko re o se nise ku se igbakugba ti won gba ballu nipele Anambra gẹga bi won ti ko royin ogun to si je pe aworan arabirin ogun na rin kiri lori itakun ayelujara won fi die mule won ni onyebuchi infiayi ngba ti won salaye oro lati se
0: akojo
1: egbe egboju sohun won ni omo bibi ipele eboyi bi an tin fidi royin o mule won ni ede ayede na lo besile nigbati oko re to so fun wipe gba owo yi ko fi se onje iroyin re lekun rere o won ni aya Francis oni o fidi e mule bayi pe o salaye fun oko re bi pe iwon bo owo to nri ni sobu gege bi ere ori oja to nta o nti fira won efo ta won nilo àmọ́ dádì wa ó ku ipa titi yíká inú òfin kún kábà lè kó gbogbo rẹ̀ papọ̀ ká lè fi rón jẹjẹ wọn ni eléyìí náà ló fà á nígbà tí ọkọ ìyàwó iyùn ọ̀gbẹ́ni Francis tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé llb lòun o bó ń ṣeré ṣọ́ọ̀bù náà lòun padà nítorí pé òun ti di adépàtẹ mọ́tà bí ìgbà tó ń namọ lí mọ́tà ni pé irun òun dì kan lónìí òun ọ̀tà pé ṣùgbọ́n nínú àìtọ́ òun náà ló ń ti gbìyànjú láti kó àwọn ọmọ padà wá sínú ilé wọn ní ọ̀rọ̀ yìí ó bẹjú láàrin àwọn méjèèjì lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ nígbà tí ọkọ ìyàwó tá a mọ̀ sí Francis tí wọ́n ní ọ́ padà dé ṣọ́ọ̀bù ìyàwó rẹ̀ ní déédéé ọwọ́ agogo mẹ́jọ láṣálẹ̀ wọ́n ní lọ sọ fún ìyàwó rẹ̀ wípé ọ́ yá tete pale mo ko pada ko mo ko ja lo si ile won ni iyawo lo soro bi pe bo lo won se mo wa lo ile lasiko yi ebe mo bi pe oja to mun ta owo oro le mo wa le o na ni awon onibara o ni won mo wa o won ni sugbon oko iyawo so fun o ko to ba je pe mi na loko re ani ko ti shop ko oko ja le o won ni sugbon iyawo lo so bi pe ani ojo nigba to si di ago mesan abo lale won ni iyawo pada sile won ni gbo odele o ti ma won omo re ogun won sori ibuso pe ki won osun o na ba o pe ko na feyin lele ko sun won ni ibi gan o ninu ti bi oko re bi pe se bo ti kilo fun ola taaro iwo ko da ohun lohun ohun odidi oko brother francis won ni ka to bi ka to fo won ni bo se ro lu iyawo re to ntoyun ninu won lo lu to si je bi pe o da awon apa to po si lara won ni ninu eleyi o na ni arabirin ohun n lo ti di wojo ti won si gbe digba digba won lo di ile ewosan won ni gbo odele ewosan ni na so fun won pe won ni erogba won to ti e gbo wa ni pe e ba wa fi bi omi gbona ba bi tete abi bi rob abi nkan kan mi ka won mo gbe lole won na eleyi le gbe lole e ri bo ti ri ni tontoyun ninu o pe ko ni le koja lo si ile yo wa ni ile ewosan won ni bo ti ri boro ti di bayi po n ti lu iyawo ohun ni lukulu brother francis won mo ti sa lo ladugbo won ni won e ti ri won bayi mommy si wa nos bitun ta won ti oyan nenu
2: mo bi pe mo ma ronu kini kan olohun da wa leda ototo se awon to ma na iyawo won yen won si to ma npe pe awon fe ri nu ile ko fe foro olorun bo
1: krista iyo bi arinna ka ni egbin iru awon ni rahun e o so ore bu se jada ke o oro ko pelu iyawo
3: oju oluwa lo le to jijijim
1: tim
2: Ami.
1: Ah. O pelu mi na to je pe ran ya ni.
2: O si lutan o to so pe o fe wa keke rally.
1: Ko ni.
2: Oro.
1: Krista. Eh? Oko eni ti o lu lati le onu ti. Sori gbogbo eyin iyakuya ti kaluku ti kaluku ti san ti kaluku nfa ni isin yi. Ko seni ti o ti gbe dani lowo loju ona. Ko seni ti o ti ri balabala re lara re.
2: O ti me pe
1: gbogbo. Ti ba ti di my show wa o re ti o sori e
2: fe. Won fi kan to mi leti lana bi pe. Won ni ninu okunrin to ma ma sanjo fun e to ma fun e lowo daada to ma ma lu e ati to je pe o se ma be lohun fun ke to je oni ewo lo fe nbe olowo yen lo mata awon ma sise lori yoku
1: ngba o ba si na pa si wahala atojo ona to ba ti baby show sori e pe sha mo ro po wa ora yo pada so fun mo pe ori iye o ti so nu so o bo fi pamo ni asoko simu
4: kai kai o si olorun mi
1: oluwa krista o si olorun
2: o be ti ma ti fole ti
1: ti
2: won ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
1: ti
2: ti ti ti
1: ti ti
2: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Alan ko fi elokan bale boni so lohun
1: kan
2: si o ti ka soju ele jati jati o ti gbe Olorun lo mo bo se ma se mi oya e je ma lo tun gba tun gba bere
1: Alaji titi be o ka
2: mo Alaji Alaji Alaji dukudukudukudu eh le ki on kan to se mi leyin kan fun mi lowo ya eh eh iroyin mi tun re ah come please come please come please
1: nijo
2: yes wani awon omo yin mefa kan lo wa ti te bayi o fun egbe okokun ni ipile ondo na ni sele ti waye ibi ta ti se ipade iroyin na re lekurere mami awon omo ida wani kayo de dami lare omo ogbon odun godwin adejoro ogbon odun adedapo ogunro 36 yard chisom okechuku odun makale logun wa lade imisi ademulegun 26 yard bukola ogunle 21 yard wani akungba ati iwaru akoko ni owo ti ti awon eyan wonyi ni gusu aiwa oru gusu akoko ni ipile ondo lodo awon meri yes o swoda awon mouthpiece bi o ise gbe oliso alamo mo oliso alamo ni wani bi mo je mu awon afurasi na ni ko se leyin awon iko olopa ko gberegbe ti an ba awon malegbe kokun fa eyin o si SACS ni kutukutu aro oni ni an pe o olobota awon agbofiro ni e sise won nuno alukoro won ni ipile awon abayo mi jimo won je di me pe awon afurasi na ni an se awon nkan ti o ba ofe mu won se ko be pe confrasa oto ni confra o e ma se wadi lori e ninu dictionary ni agbegbe akoko ba kan na jo di mi mo pe awon ofe to to to se ati ti mu bole lo je ki awon ri awon eri to fi di emule pe elegbe ni awon boys yi be se ko be elegbe ni won won la ti ri lara won akeju ti won ni bembe obe kan to le mule ko run si lojiji won ni bembe na won ni awon nkan bile ti ma mu yan yo green ti ban te baba won ni e ba nbe atawon nkan mi ti so pe eri kon fra lelei e bata erun awojale onlayo won ni fen abu na ani onlayo na tun ni ni awon awo tin bembe eyin le mo tu yoku fura yin won ni gbo ati ako yi awon eri ma je mi so yi won ni exhibit ni won o si wa lara kan ti won fi se eri yoro gba tan ba de cost so why didn't test waju lo bayi na sugbon lede kan won ti ko awon mo yin awon abayo an ko ta kan o
1: boya tori akoko wa mo kin yara jele yi mo won ni oro lo ti pada dojude nigba ti onibara kan to lo re ba onisegun re wi pe ki won dakun ohun fe se tutu ola lati le rowo
4: oh my god
1: won ni o ko baba alawo ohun tin pa woda won ni won pe ni faseun afolabi eni ogoji odun ni won le wa soro wi pe eni odun marodin logoji 35 in lo wa ba won wi pe e dakun bo le ti bo npo gbogbo re papo mora won o won ni sugbon ko to di bi pe awon bere eto won ni lo so fun pe nto ba wa yi nto le ni ki se nto rorun won ni sugbon ayo in lo wa sile awon lati wa so fun won ni awon wa so fun pe kini yi eko renun sugba awon wa tun lo re baba ore awon kan ti won pe ni fadarin won ni lo wa so fun awon wi pe
5: ngba ti wo ya dede re ngba ti fa ti wole wa
2: awon
5: pe lo fun
2: funra mo lu ni rin lo mi o si pa obe so le renu
1: o se je lo funra ta won gba na ki nko ku pada fi senu re oni ke si mo wa wo oni ina kan se nbe na ni wi pe oni ore mi lo wa fun logun wi pe ki won fun ka won o lo fun eni to wa ba won fun ati se etutu ola oni ke ti mo wa wo oni ohun ese re na lo nkan di mu nto hun o nigba ti fa se nto ndi lowo mu oni taye nte oni lowo mu lo nfun lorun padan titi to fi ku oni ngbo wa ku tan ni kaluku wa bere si ni pe tian bi igba ti won pe maalu lori do
2: oluwa
1: oni ke ma wa wo oni e ti won fo nbe o oni apa meji na won fo hun ati bi okan yesu olugbala oni o si ta apa eyo kan ni 20,000 naira
2: olorun eyan
1: oni se wari apa keji o tun fi buyan ni o tun fe lomi ni pe e tun gba oni koda ibi okan ti won pe fo oni ofe lo tun fun elomi pe eyo se se keyin na o ni le re ori nkan ba o wa di yan bere si ni pin bi en pin bata pe iwo na gba eya ro mi eyan
2: 0705 5000
1: Hello.
2: How are you?
1: Yes, ma. Yes, ma.
2: Fine girl. Anna Kum.
1: Salalah wa salam.
6: Baba to ju omo sinu apo to fe lo ta omo ti se wure o ba se lo di ewure gbe to ju na apo ti o wa beta omo sinu nta iru ju o lo wa pon ba pe ko ri de ka ma se suru awon okunrin teyan ma se su ko sobirin to da manage ara wa ni ka ma se su o ti lu yawo nisin olorun ma je yawo ku olorun saanu re olorun ba so laye a ma se suru eyan okunrin o e ma se suru o olorun se ma je apade obi ti o tan wa suru
2: amen obi ti ma ko so moyan lorun
6: e ma se suru o e ni daran o
1: amen
6: e ri lewo lagbara olorun pe lo yeru ni lato
2: e su mo dupe ba nwo bare ayo ari alaroro me o tojo meta
1: bi eyan ba eventually bara re lodo eyin obirin tin ka so omo yan lo
2: e lo gbagun le won mo fi olodun to ra mi se le e wa gba were te fun mi
1: ati le na le yin o ti mo sugbe
2: e mi ba mu si nje pa mi
1: hello
7: papa lambo
2: gbogbo ni ologin kiyan o se wa ofa na o
7: ah e ka se kweto
2: awa niyan mo
7: ati bi nke e ni iroyin ka
2: wa ami o mo mi boye dun
7: agbo olorun o dabi
2: hi ami hi
7: be se du gbogbo eyan ninu inu yi o ni baje ngba ko
2: ami jesu
7: tori gbogbo awon efe te oko se owo ko muro ni ti mo lo tele kuro na
2: eh olorun ku da wa lohun
7: to wa ni je ngba
2: ko ah mi jesu emily rose
7: ma ko ko mi ri mu ni baba jarabu ka to fomo re loyin
2: eh olorun
7: Sebe l'obirin won to ni gbogbo agbaye ni titi ni le re o ba bi mo ko le wa fun ni no no
8: lori omo ni pa mo wa yi
7: eh o ye o pele won ni ko mo bo nbe
2: yo fi ajo mo to ba tun le won iya omo won o le wa ko re pe e god
7: kini le ta won ni gbogbo olorun ba
2: ah
7: yo
2: ro ro Jesus amen amen ah my god
7: abola
8: probi nda yin lohun o
7: ati dupe mo ku manager re mi
8: ah mo ma daada ni wa yanju nto da le to lo
2: why CSO why you call me
7: ah ozo aga o mm nti to se po di ke yo ma bo mo bi bi no re sun
8: mm
7: ah abala buruki ara koko to de ko abon si ni o
8: ah ah te da kun ti love mi ti je ti love mi
7: ara koko to ko abon si ni o
8: ti love mi ti je o
7: awon mo ri pe yesu ti wa nbe sibe o
8: mm be ni e seun adupe eh hello hello e ka so
9: abala mbo
8: ni kukun da yin lohun
9: ori obi npe mi
8: awon yes my love Benny. Allow me,
9: amen.
8: Eshun sa.
9: Papa Jara Buka. Tele di big ben on the black. To wa lo mo blue mo lori. To lo mo ni mo wa ye.
8: Alagba kan.
9: O ye kan lo imported e won fun ni. O yo se si Nigeria nikan. Olorun ni bi o bo nbe.
8: Ase o.
9: Awon ta si wa so party eran eyan de eran de ya ti wa ka fura won. Iru won gboro pada sa wujo o. Ipo ni le eran.
8: Eseun, eseun adupe. Eseun adupe. Egba awon ololufe wa tan ba wa darapo loju opo aye lo jara alagba Kola. Kola wole, Fola, T Young Adex. Seyi Odofin, Olutayo Oluwasegun, gbogbo eyan Mary Adeseye, Alaji Abdulatif Adiamo, gbogbo won patapata tan wo wa to fi mo bale. Ayo Ade, Alaroro, omo to so wale to lo pe customer dada ni. Eseun adupe. E ma foji Peter gbo won na won ba wa salaba pin e. E be ba lo ofe lati ma wo mi ninu kulu gbo nsafefe yi. A 32 FM 949 fe yin e. Mo tun te gba lejo bi mo se mo gba. Eh won tun wa logun logun ni won wa logbon logbon. Koda oga won apari o na nbe won aju mi nbi. E ka so eyin alejo wa.
10: E ka so olotu.
8: E ki gbogbo awon mo orilede Nigeria ti won gbo wa nile ati loke okun.
10: Gbogbo eyin mo orilede Nigeria ti e gbo wa nile ati ni oke okun akiyin o lati le se substance property. Oruko mi ni Esther Falade lati le se substance property.
11: Oruko temi ni Adekunle lati le se substance property.
12: Oruko temi ni Adiola lati le se substance property.
8: Edakun iya wa Adiola o kilo ko ohun titi yin.
12: Oruko temi ni Adiola lati le se substance property.
8: Iyen na e je nbere lati odo yin. Le se substance property anti Adiola ki le ni fo wa lo so yin.
12: Awa ni ile ise ti o n deal pelu okowo ile tita ati ile rira so wa mu wa siwaju yin ni awon ile ati ile ti a ni fun awon eyan lati ra ati lati ba wa dopo pelu awon bi ti a nile si ba se ma so anile si oloje ologun eru anisi akufo ademi si ayegun olomi
8: edakun balogun leyin okun e je nbere bayi leyin awon obi njo sese bi e se nta ile tenta le to je bi a pelu awon ariwoye ati awon ba se le ri aridaju nta fe ra wi pe ojulowo ni ile ise yin gbe dani be ti ma so fun wa ati rile gba lasiko yi odogun odode nje bi n ba fe gba le ti se pe mo fe ra le tabi boya ko mo fe ta le so sese se mu se pe edakun o mo nilo yara meta mo nilo ile igbalode se iru e na se sosan ibani
11: wa ara won anfani ti ani no niye yato si pe antale antale atun se kini abeya anya anyale gbe awon yale gbe mo le wa soro ti wa iru awon landlord ti ba ni te fe visitor pe e need awon ayale gbe o e wo pe awon agent wo le le trust en pe itanisi yi orisisi agent lo wa nita sugba bere ti wa lokundi so awon le yin te ba ni boye ni le kan to pe o pe ah awon wo le le finu tan tele pe won ni se kini won ni so pe ye bela won gba lowo ayalegbe te pe oto ni eti won gba lowo won oto ni ti won so fun pe iye bala won gba so fun trust ifo konton egbe le yin wa soro ti wa awa se kini abayin poro we bayi na ni so awon to ba ni interest pe awon fe yale gbe lodo ti wa won wa so ko si magu magu abi kokon be eyen wa e wa si office wa ni premier hill ni mokola
5: nje o ni ise iwadi eyi ti ile ise yin ma nse lati lo se iwadi nipa arufe lebe ateni ti yo gba ile ta ba gbagbe o se mo pe nipele oyo laipe yi iru isele be kan waye to si je wi pe eni to ni ile o ti won ti lo ba iwa ko to ohun ile nlo si onowo se yin lo kan so pe okla ile mi re eyin abi
11: oni nkan tayin na ma nse
5: oni nkan ta
11: na ma se kile yin o se a se e wa
5: okay
11: o la document na ma bi lowo yin
5: okay
11: ile yo e le ni abi a debe
5: okay
11: a wo surroundings yin
5: okay
11: awon na se kini a se afinwe bi awon neighbor to ba n gbe nibe
5: okay
11: eni bayi o se ni bayi lo ni so awon ma se awon research wa na lori property thing because awon no le kan le ba gba eni bayi lo ni o kanu kan so gba awon no terisi no ko possible awon a se diligent research si wa bi pe eni bayi so gogogogo lo ni o abo nko so da mo pe o ti ewe eyo kan kan ehn
5: aye ya wa fola de esta awon letter ni lowo wo la le rira bayi
13: awon letter ni lowo bayi ani Orange Estate iyen wa ni Oloje ni Ologun Eru 3 million naira ohun ni ile wa to wa ni Oloje Ologun Eru ade ni Mango Estate iyen wa ni Akufo 2 million naira ohun ni ile wa to wa ni Akufo ani Apple Estate iyen wa ni Ayegun Olomi 4 million naira ohun ni ile wa to wa ni beyen anfani de wa fun gbogbo awon ti mo ba lanfani lati sanwo kise amo ti won fe doyin le lori lati san 40% leyin na won de le anfani lati san 60% oku laarin osu mefa
5: oja gege bi won ti salaye anti Adiola e seun nje ni afikun si awon nkan ti won so yi ati wi pe kani mo ba ni dukia mi ti mo fe ta bayi bi mo ba wa si ile ise yin e so pe e ba mi po lowo re nti e ti ba mi ti rita kin to wa so pe ma ti ese to ma elolowo ipolongo
14: nkan ti a wa fi yato ni ile ise substance property ni pe awa wo kin gbowo lowo eni keni o ofe la ma se fun yin te ba ti gbe wa a ma gbe sori to ba ti je property to da
5: okay
14: to de wa legit
5: to je ojulowo
14: be ni
5: okay
14: awa ma ba yin polowo lori afefe a de tun ma ba yin
5: afefe ti bo
14: 32 FM mama ba yin polowo lori radio
5: okay
14: then after that ama to ba yin polowo lori awon social media platforms wa
5: okay
14: so leyin e ba e ba mo fe ta le mi o after 48 hours ta ba ti ta le yin abi le yin ama send owo yin sinu account yin ba wa se nse mi ba yin awon kin gbowo lowo enikeni o
5: ah egbo balogun leyin obirin
11: o to ni ko paro
5: ah
11: o to ni ko to so ko
5: awon ojo opowo lati wa le re yin bayi
11: e le wa lori awon social media as well.
5: Okay.
11: Oju ikoni banidore wa. Iyen ni Facebook, Instagram at TikTok.
5: Edakun, awon ojo opo te daruko yi. Lai ma je pe mo ti idele ise yin. Awon ojo opo te fe daruko yi. Se awon properties te ni nibe. Se o se se ka foju gan ni e nibe.
11: O se se ke ri nibe. Gbogbo nkan ti e fe mo nipa properties yin. Ona to wo be. Awon surroundings e. Gbogbo lo se ri o. E ti ma gbogbo e nibe.
5: Oda. Oya, eja.
11: So te ba re ti ri be ba and anfani kan to wa ni le se ti wa o. Employment opportunity language and about the real estate manager
5: okay
11: and the was office to anu I'm shaking and borogojo bi ogam shiman so I'm shaking awa no I'm facing so ema bo te ba ni express in real estate ema bo employment opportunity wa fin be
5: e daruko awon website yin
11: website wa in www.softsandsproperty.com soft nkan do ro
5: okay
11: sand iyepe
5: okay.
11: Ati property ejonpo.com lori on social media so no Facebook Instagram ati TikTok e kan te soft sand property
5: toton
11: otiton e ma ri ma gbe wa ni e meji okin jasa awa ni
5: ya wa falade ero ba re ni soro yin ko
13: 091
5: Lekan
13: si 091 646 150 00
5: okay
13: ede tun le pe wa sori 091 155 0055 5 and to le pe afala buruki sorry 080-557-67084
5: okay to je awon number ti a le pe ni si mama wa adiola ile ise Softsand Properties to je wi pe emi o fe lo soju opo ayelujara mo fe wa moju mi gan ni office yin ni nebo ni maagba ti ma ti dodo yin
15: ele riwa apike pade wa ni Laughter House ni Oke Premier ni Mokola ni Onile Gogoro Street I awan se building pelu 32 FM te ba se de 32 FM ni Oke Mokola yin e so ipe nbe resource sans property o ma mu yin wa sibi ti office
5: aye ayin nile aye ayin nile
13: iro ajo nile ni
5: aye ayin nile
13: ajo nile ni
5: awa aye ayin nile awa lo nile oda lekan si e je ki n tun yonda yin sugbon awon le yi si edaruko
11: apple
5: estate tin bo lete lo wa na to da lo mi ti
11: ni ayegun olomi
5: ayegun olomi wa ni ayi elo si lo n bai
11: 4 million naira
5: 4 million naira
11: ko ju be lo
5: e se do na ka ni pe mo ba sanwo lo ti mo ti kokon san bi idaji se si eyin bayi ni sin yi to wa di ko bi ya ko eyan ba sin mi fun bi osu bi melo kan si se pe to fi kun pe owo yin o e te ti san o ti pe nle o ategun ti je
11: to re ni ajo se wa e ma san initial deposit 40% laarin osu mefa e ma san yoku
5: eh bi papa bi n ba se wa sanwo o awon eri ma je mi ni so ka ni bi temi ko si o yato si bi te yin ko si ka ni yan ba lo de nko bo lati se
11: tori la kole se wa
5: akole wa
11: akole wa fun ko ti gari yin ojun te ba se san yin bayi a ma fin receipt ko yin bayi yin o to balance o ti ma lo receipt yin so ti ba ti san wo yin tan e wa gba le yin
5: bi osu melo ni yo wa je ngba ba san wo mi tan kin to ri legba
11: te ba san wo yin tan bayi boya a ma fin date allocation ko le pe rara ti rara ko le pe rara ti rara
5: won de
16: owo mi ki kun awon eyan wa lowo ni ile ise Softsand atokun ke won ni ka to di alasela oju ti ri die ka to ba de won wa to lo n so pe ka ma je lowo lowo oju ti ri gidi gan so please I want to ba n ra ile lowo wa most especially ile akufoe jo to lo ma fi gba lare dollar I swear to God pressure ti wa lori pe ka increase kini development be rapid 2 million for now awon eyan wa latajo ti do sori site lele ati de awon bi kan leni hello land around akufo is going for 5 million ti alase ba je mi ni o pe ile ile akufo ka gbele lori koni money 2 million mo e to ba fe se dada rasiko please pick it up in time ti we ba fi leti si wa jo so pe go ahead ngba ta wa ba ta ile ni 2 million ta won competitors internet 5 need the same environment and todo wa na tun sumo titi
5: eh se beyin na le so wi pe Softsand yato sawon le mi ile ise mi
16: o yo fe ni fe to ba ni interest lati se dada ni rasiko ko mo tun di pe ko wa ye mi mo bayi o
5: e se mo wi pe nkan to nje keru o mo ba opolopo o na ni wi pe ai moye belomi ba gburo pe wa ra le loni yo sadanu ni
16: tori ise radio ta nse o ko le se kona kona pariwo bi lati nbo pe o ti ceremony ile online le ra I do, it's not my business. Well, no choose that you let me do where you work.
5: Oh, look on you like a siboda.
16: I want you to be more than
5: a little. Equalessa, ever what I recall websites in your legacy.
16: www.softsandsproperty.com. I want little one, let us see, a duck. And we'll only website then, and you I want that it I echo so do see echo so do see your daughter in law.
5: Oh yeah, eh. Eh, she ma wa lo sa. Eh, she o. Eh, wa ma lo. Eh, wa daruko yile eko si.
13: Oruko mi ni Esther Falade lati le se
5: so. Eh, nko se loruko sa.
16: Awa ni Eda Bimbola Lamida Falagolo.
5: Nonsense boy.
13: Oruko temi ni Adeola lati le se Softsand Properties.
11: Adekunle lati le se so.
5: Eh, wa wo wa ma fi se si pe balogun leyin obirin. Oja to, ko ni ju bayi lo lori royin kayefi fun ti to sai. E ma gbo 32 FM 94.9 kesi madono Usman Aruna ona ni o pe wa wole emi ni mo fe se call away I am simple like simple ai ma je nkoja yin olubi npe fatoye lo ko mi ire o
17: wo bi o ro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni níbi tí àwọn ọmọ aráyé ti ń fẹ̀rin lóba tí wọn kò sóhun méjì tí wọn ń gbọ́ bí kò ṣe kò ní fẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 94.9 èmi rè kí oníbùdó ló sọ bẹ́ẹ̀.
18: Orúkọ mi ni Alhaji Karim Adé.

Olarun ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 FM 949 aja kerin ko after house mi sele yo mo ele ko ba mi olorun gbo o ye jade abi ke diju yin keka o ba lo bi kankan o ke diju yin keka o is okay se bi mo se wole ah lo se ra won mo office wa mo fe wa fe jo yin sun especially omo yi mi ran si oruko e mo kini lo nje njo yen se especially Usman eyan ara ile ma gbo bi mo se wole bayi si studio awon ojo won yen lo njo mo ni kilo de oluki ohun fe ko mi njo mo ti won so fe pe mo fe lo party de ba oni ki ma joru jo yi o oni jo totun jo nsin re awon mo yen ti ko simi lemi ejo te ba mo nkan ti mo le se fun won e kun ra koso sori dm temi tori tin ba mu awon mo yi ma na won o ko lo mo kilo fun mi ma nu awon mo yi o won ti ko simi ni ihomu mi bayi ni oni bi mi se ti de oni se le ru nba hun pe se mi ni wale ni ni oni bi mo wa se de bayi o mo pe no o bembe ko bembe ma ra nkan kan fohun ah mo ni mo ti ran mo ri mo wo ko si change oju ori e de to ko si change eyan ara le e se mo mo lori e se gan ni eh awon mo yen no ma nje kin re o ma munu mi du eyan mo iku ni pa yin fun ya yin mama yin de ma jere yin ko si ni to ba je samisi olodun lo ni ko ni gbe mi subu lanu njo to ba se mi ati samisi bayi ma ja fowo le ran ma wa ma be ehn a e ma be awon ni akilode ah ele ni ka ma ba yin sere o ma ni o de ma binu ah njo to ba wa tun je to mi sin ah eh e wo mi bo se ma yo mi lenu e ma je nton yen ara le mo enjoy e o mo enjoy ere pa won ma wa rerin ma rerin mi a ma jabo loju mi a ni agame ma merin gan se mo won je kin ronu se awon mo yen e wo e ma ori mo mo nkan ti mo fe se e gbadura ko lo nse mi lolowo nese alagbara olohun ma ko gbogbo yin lo si Canada e lo shoulder bi o ti ejose miji miji e ko si nto olorun o le se o bi o ti eji ose miji miji e lo se Canada ma tun wa ko yin pada wale but e sewe Canada te nko wa lo e mommy ose miji la ma se ade ma pada wale tori e le ko be mi lodo ijoba Canada won trust me ma kayin 15 lo ma de kayin 15 yen pada wale o te ba me pe ni pada wale a je pe mi pelu yin o ni lo bi kankan niyan e se anu eyan ara ile aku dasi enikan ni omi inu nkan mi o wa bere pe ki lo ntori to mi nu se nkan e omi inu nkan mi o omi inu yen de nkan mi gidigidi ni awon kan fi allegation kan kan awa soro soro mo fa clear you know ke ba mo pe nte fi kan wa ko ri be ejo ko ri be leni ngba ti mo nbo o mo pe presenter ni mi o ta exist mo wo bo se si bayi baba yen o awon nikan lojo ko siwaju onoms eyan meji lo ye kan gbe won ni kan ma gbe eyan ma won o ba nba eyan kan soro lori phone ma wori bo se ma nse niyan gbogbo radio se so nse ma nse niyan eh ko se nkankan olorun a pe se se fun embo mi iwo ma wori gba ton wa soro tan mo ni daddy mo ni kilode won ni se mo ro ma awon yi won ni mascom lo se won ni tin ba ri bayi won lati kekere o ti ba nderin payan o mo ro sogun o wa application lo le se radio mo ni kilo ru won ti e mo bi to lo sa lo hun lo le won ma in natural fact baba yi o mo ru ko le radio to mo yen mu letter lo eh won na gba mo ni daddy mo ni ko mo ni be ko na se ngba yan iyo se masko mo mo ro so ko le application pe on fe sise kan gba mo ni be ko na se ngba yan sa baba yi wa ni se mo mo yan be ni eh mo ni je ke mi salaye fun yin sa e ri pe e kan try lati ma para ni ko ye ke para much be se para yin sa mo ni to sele ni wi pe ke won to le gbe sise ni le ise radio eyin eyan e gbo mi daada o likely ka won yan ma so ele fun yin ko de si nkan to wa nbe I mean ko sawo kan lawo e wa awa tolorun fun lori ofe ati ma soro leni ale ni ta ko ise labe soro mi ye yin bo tile je pe o ti wa lara tele yato si ti gan o bo lorun wa je ki the interest ba ti eni boya di talent tolorun ti fun wa di gift to ti wa lara wa pe ani potential lati se nkan yi olorun lu enikan lati bring it out lati ara wa mo ni daddy ko to le gbo mo yin sise akoko so ti se ton lo si ton ti sab to eh e je ko wo gbugba so to ba ngbo radio won lo ba ngbo e je ko awon presenter to ba like ko lo si le se radio yin ko lo nbere eniyan
to won te niyan ba rira anti ejo ma mo ko fe wa len lo nda yin ni ma mascom ni mo se emi no de ni fear fa won kan bai aba kilo nbe ti o ti be kuro a wa wa la be niyan odun mefa emi fi tele nte mi ko se lowo e o je ki se pe mo ko se solid 6 years se gbo mo tele fun din di odun merin ti mi dani ko se program ori be ni mo so fun yin igba koko ti madani kan se program ngba yen en ti mo tele travel out ni o lo fun leave ba ko de le se pe kin joko sile but before that time o ti fun mi ni test se o kan di ojo yen akonde ni o ni anti mc en le madani se program ni mo ni kilo de o ni ah o n fe sare wo restroom so to mo to ba de o wa join bi o se join mi ti mo fi se ton niyan o de ti so fawon yen pe kan jo o n fe kan observe mi ah won yen ni mo de se daada bi mo se bere si ni se niyan omo yin akoko wa lo sugba won se wa ra won mo ti sin kon de la aro yi ko de di aro ola kon gbenu si mic kon ma soro ko le work ko le won se be won se be ah ba yin ni ah won si ti bunu won si bu gbogbo won mo ni emu won lohun le kayen si yin lorun ipo mo yin ka application eh I beg to apply as a newscaster in 32 fm ah so kan news ni awon kokon wa ta gbudo so lori afefe fa e ri pe most of my oro ni mo n code awon nkan kan wa ta gbudo lanu so e ri nkan mi ninu iwe iroyin bo se ko niyan bo o gbudo lanu so be ori paper na si le kan to wu won iwo o gbudo lanu so be mo so eyen wo nsin won lawon mo school yen o lo school pe won wan strike won wan le awon nkan kan awon mo yen a ma ba mama won gbo radio awon nkan kan wa ta gbudo so ta gbudo code ta gbudo la mo le gba o tori awon omo to n gbo especially morning bell and afternoon bell o ba dale bi ago mewa mo kola si mejila won expect ka won mo ti sun so ti presenter ba n so awon to ye ko so ni de di ago yen omo kekere omo odun 15 ti o ti sun mewa ti o ti sun o n lo mo mo saba ma yen so ah mo se gonya o lo mada ki alaye ma ye yan ainu ba yen wa nu nkan ti mo wa fe so ni se ba re nte mo wi pe looto any flare for us so mascom le se e kan joko e wo presenter te ba fe ah mommy mo like yin auntie mo like yin ko wa se pe boya te niyan ba ni ke ma bo ke ma observe ohun ko sowo gbigba nbe tori be ba ti de ni January e expect pe to ba di February kan fun yin salary ko lo be o e fara bale dada eni ama fun ni awon assignment lati se YouTube down you can go to you know be your Facebook abi YouTube abi yeah YouTube abi TikTok ke no ma se ra won ko tele mo se ye e ma practice e ma practice to ba pe te tin practice te practice to ba ya do sugbon ro ni eye ti e fe se nkan kan n to wa nu oro joro lo emi o ni san yin oro la fi daye olorun oro lo de fun wa loro so leyin oro ko tu soro mo oro tun loro tori olorun gangan ni oro eh oro de lo fi da on gbogbo sugbon to ba me pe oni flare fun lootan because ngba ti baba yan so mo ni ma de lo a mo ye impression ta weyan ti ni about we presenters cuz iru emi nsin o ba se mascom ti yo ba dun lenu e to de le fowo si bi to won gbe ti mo ba ni do this ti wa se don't do this to ni se to ba approach me you know ti no emi ati e ba wo wa se freedom wa njo freedom wa gunya wa sile oga wa de pe dije ko ye ah wa gunya wa le oga ta 20 ti wa se freedom gan ah ya mo ara rin ise ni microphone kituni ni ise to ma kituni ni ise mara wahala lo abe momo wa gbe gogo and sit down man sit down so bo se ri niyan en to ba je pe ti ni iru impression be ipa won mo yin e mo nkan to se won radio station awon mo yin application lo won fun won se kin kilo de gan bo se ri niyan e le ko application wa maybe newscaster or you have a program you want to be doing to de ti gbo eri rara lori radio kankan radio station yen o ni gba e si se ki radio station to gba e si se won ti gbo hun eri won ti de se program ta won ti wa ti ni followers yeah kon to le gba e si se so ta ba wa ri eyin te binu ejo e ma binu se ti gbo te ba de ni awon omo to je pe won ni flare fun won ti se tan yeah first degree or oh, usati ni nkokon o ni interest to be a radio presenter to den gbo radio any radio to like any presenter that you love approach him or her please mo de fe learn lodo yin a put it through olon ba de pe be lona e
shawa isha oroni inon she unkota mashele otisi no there is going to be a time ta no man dova ta nshele omo toba fori menyi lo wo omo toba muri siye yi tori li fe she kwa nshele ti on interest te confirma force she nti o wu no they don't do it that way so bo she jeni ye maniki sobe fun enyara ale sheri eto to son yi I geta sibi o ma wonu ara won ma wonu ara won o ma se o ki se je po fe wa ko se emi ri ko ro wa lo application wa gba form tori mori e to wole bi Kilimanjaro wa application jo tori olodun do mbobo mi nigbati mo so oro eyin baba tun lana daddy kan wa pe mi oni tori town se fe so eto yi fun mi ni pe iyawo awon ma n gbo program mi awon ade send number awon fe kin pe to ba je pa awon paro omo ni kin bere lowo e mo ni kini yawo yin se oni awon ka mo phone ohun wo funran do me I do you god know the verse e mo do me I do you ki obirin ko to phone ko ma wo bi ti eyan meji okunrin ati obirin tin je o keta ko na ma wa imagine pe ohun ko ti ye yin ko ma ma se are olondu are do me I do you mani ah muni da mi mo se so fun mi o le la mole be e ma ti mi lu babu aya ṣugbọn awon ti mo n ba soro nkan ti mo n so ti ye won muni lori phone muni nbo lo wa ah oni a po wa lori phone muni amalapa bo lo wa won da mi lo won sapa bi to wa fun mi won ni wa bi awon gan lati bi 3 weeks awon je unje muni daddy muni ejo sa se ti ba pe won ton ba gbe ma pada ba yin soro muni te n so yi oye mi eyin ara ile eyin agbalagba ko to se bi owe eni agbo ejo eni kan da agba osika ni mo fe doju de lohun se nigba ta ba de ma tu pere pere oro yi lo ma ti ni wo program ti ni nkan teyin okunrin se o da o mo ro bi tori pe mo soro lana you know eyin father's day daddy yen wa fi pe ah bi mo se so yen ma wa mi ni se investigation mi inu mi wa du wi pe iyawo won ton fun mi ni number won bayin bi mo se pe bayin ni ye kini mori hello maya killer ti se pe mi eh mo le ma ngbo program ah mommy awon ma ngbo buni oda tin ba ti dele ma flash yin emi pelu yin asoro n to sele gangan ma wa so fun yin mo de si so fun daddy mo ni mo ti pe won mo ni e ti so pe kin fi seto bejo se je na ni mo de se fe se e yara ile e ma idide ku nbe mo pada bo e ku kale

0: 32 FM, 94.9.
1: Golden Chance Lotto Lanta, Golden Chance Lotto, Eko Aduro ti wa, lori kore ni lesa Golden Chance Lotto, yo ma tayin lorun, lori basepo yin pelu wa, Golden Chance Lotto, lesa kese ni won some winnings, oh ni je tan kon tun ma bere ninu e, ni bi kibi lo ti le gba winnings e, you can get winnings anywhere, yi gan lo mo kan oni bara wa bale, Golden Chance Lotto kete, lati so ni bara doloro, Golden Chance Lotto, ilese ti wa a fa ye gbagba kuba, laye aki so pe ti awon agent wa taja, ma fi kan dikan, ilese Golden Chance Lotto yato, lesa kese la wa sanwo to se han kedere faye lati gba yiwa wa ran sesa ni winnings idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
1: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: amala dudu amala funfun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kololo ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku amojuba

0: Eh, sorry, call you for me, daddy.
1: Daddy kan o soro kan oro ton so mo di mu o ni en ta ba ti ko iya ojo ale mo ah baba sanu ni jesu mo jiya lori omo ma je nje ya lowo omo eda keda to ba ko iya ojo ale mo mi ipe wahala ise koni se somisomu sanu mi ko ja mi gba lowo won gbogbo eje ka eje je ka mo mo prayer points wa ma je nje ya ojo ale because ale yen lo do you Mommy over 60, daddy over 60, daddy going to 70. Ki mama ati baba jo di ara won lowo mu. Kon jo se kujukuju, kon ra awo moto e kon ra ma wa ka yen kekeke kon lo si church. Eh ki mama ro ti ipile. Awon efo yen, awon efo to ye pe rodo ati ru ni ko ye yin efo yorin efo woro wa munu tutu. Gbogbo awon efo be yen kon ra se, kon ra wa best food u baba ki baba ro aje. Eu ketamin le kokun ni iyan kan je ko ye yin once in blue moon e awon mo ti wa nbi awon mo ti wa nbi awon iyan kan de ma send orisirisi nkan awon to ma ra yin jolo e college skin awon multivitamins yin awon drink yin awon nkan ti oni sugar ju awon nkan ti o wa salty e rora ma oni yen sin oni yen o nigba ta yin okunrin ba sase ma setan ti iya le lo at the end of the day en te fi di gerewu te ro bo lo ma ba yin last afi to ba ye pe ko bimo si bi to si a lo moju to se aro e now who does that a lo moju to se aro e o niyan sey ah daddy e ma binu oya ba mi gbe yin hello
2: e ka so
1: sister
2: e
1: se
2: e ri lewo lagbara olo
1: ami
2: ope lo yeru ni lato yi mommy, I need phone lami ni hu e sele si ki awa ni. Lolo bai. Bo se sele yen gele, o sele. Subon kan zon an sele yen bitoro yi peso yi ni, kiko bine yen oma lodo baba yin.
1: Che to do yi pada si odo baba, o pada so do kwe?
2: Odo kwe, no lo si wa citizen. Subon kan an bimo meji, oko ba yi alolo mo bimo katomo. Olohun obi omo leyin igba yen oko sa won don se ajo se mo ni a oyun to wa nu e yi e ma se o oko e ri ma fe yawo mi a si owo lowo re ni Olohun sa sona bi ise mi foko ti lo lo won ti ko le gan aso ti se marriage fun yawo mi leko
1: ha
2: o de wallahi o kan e pin ata ba rira wo na wo ba pe ore ni yen te ba jo soro
1: bi
2: soro ko rara rara awon okunrin won buru gan ni o won buru gan ni
1: e ki se gbogbo
2: won o ko se bi ta fu ati o da si won ni won ma n buwa okunrin buru ah n tojo re mi yan ri o si

0: o le ma dun awon kan lowo lowo sugbon se lo ndun ma wa pe ase ngbadun dije feya agbaye tori pe lomi o lo o le je tin ka won lara abi to ndun won lokan tori pe ojo keji lati din ta ka bayi koda oni la ma ka ojo ketala ninu dije feya agbaye ele to nlo lagbon ti america nibi ti awon oga tin fira won pe o jura won lo ta ba ni ka mu ta wada kuro nbe Lionel Messi o tun tina bole lana nibi ti agbabolo ohun to ti mi awon oni beji ele to fe gbe bolu Argentina lori ofe ati ma tesiwaju ko tun wa gentleman pekelu ni le mo le momo tori pe akole ti Miroslav Klose agbabolo ori ede Germany nigba kan ri to ni pelu awon 14 e to mi oni Messi ti ba to tun ti wa pare bayi to ti wa tayo re ninu fe gabaganta na e to waye ohun e bodo ti lohun o fi ara re bo ti lohun o fi lelenu ninu digital na ohun lo so Argentina di committee to ti darapo mo awon to lo si ipele eleni meji o le logbon be gele loro ni fori ere faranse nu fese wonse ile to fe gba won ni opolopo asiko ki to pari fese wonse ti won latari ti iji toja to fe gbo ba gbon ninu fese wonse ori ere faranse yen ni ana ni lu Philadelphia nibi ti ko meta bo Iraq ameyo meta si odo na fi sagba won kilian ba pe tun se bo tin se o tun ko meji na bo tun ko mi bona ni owa salia na ko to di pe Usman Dembele na fi ti ekun ere ti wa di ologbon ganda bayi laarin awon to ma awon mi tori pa tun ma foju kan ru e na nigba ti Harry Kane to ba tun gba ball loni Messi ti nkan ju awon ninu fa gaga ta na na kan na kiran Mbappe se be to oro ri be fun Eli Haaland na de to je pe o na ti tin rin ajo si ipele leni meni o de meji o le ni ogbon bayi o ninu fa gaga ga ti won to waye nibi ti Haaland tu tu itan bale pelu be je pe o ni agbe ball kokko ti o ma mi awon to po julo fun gaga ball re ninu dije fe yi agbaye mita na ti wa na ni won se kowe re won a mo ko nbi awon bossa won ti fe se won se teni na pelu pe Portugal ah lori oro ti Cristiano Ronaldo awon orise orise oro lo tin je jade nipa gbe bo won se rin ajo eni amo lai gbe dena penu lai gbara lasiko se yo gba bodu yo bere ni abi be tuko lori to sele papa julo lorun ati Bruno Fernandes ninu fagabagaye kokko ti an gba ti an ti ta omi lo ninu DJ ti won amo loni bayi na Ronaldo si tun wa ninu awon agba bolu ti o soju orede Portugal enu ti po lara agba bolu ti esin woju oluko ni Roberto Martinez pe so se gankan ti o yato sin ta ri ninu fese won se eleyi to je toni ti o si ma so boya iko ti Portugal mo si wa nu DJ abi won gba won danu bi omi so won ninu fagabaga atawon ati orede sesede Uzbekistan na ni won jo kopa ninu fagabaga ti odi ti o bere lowo ago mefa ile lemira Congo lo di ete mo won lowo ni igbesi akoko amo ba ipo keta lorede Portugal wa ni isori ti an wa ni isori ti Kembe ati awon ti ajo njija gbudu lati mowo oke ni be ngogo e la tadabo ta pe kelu ta si salaye le to gbangban lori boye sese ki fese won se tu ni ibi to ye ko doriko fun egbe gbobalu ti Portugal bakan na la sale orede ti England ati Ghana won gbe pere gikana eru ato bare won jo koju ara won ninu fagabaga to ni eje ran ale ti pe orede Ghana o na fi ke buresi o ra boki e nigba ti koju orede Panama pelu ameyo kankan to tin dologbe ti ko ti Ghana ti an ti an mi ni jona lohun e to so won di en to ku ami meta besu ba si se England tori pe oro nbe lori oro ti won na pelu be je pe won nbe ni igbelewon eleketa lara awon orede ti awon woye ti won wo ni pe o se se kan gba ameye dije ti ife agbaye ti odun ne awon pelu ta ri ngbe si akoko ni bi na ti vita bale lati odun 1966 ti a tu bu merin si awon eleyi ti o fe wopo ninu ballu won atawa ti Ghana ni won jo gbe pere gi kana ni papa sere ti Gillette ni owo asale ti oni a si mo won ti o ti be jade boya orede re Ghana yo tu da bi ogbon yo tu fi awon kan ni edi ile loju ti o si ku ami meta re lo bo si ipele to kan abi yo ku gba fun oga orede ti England ni bi ti nothing be lo waju oniruru royin na lati n gbe to be he jade a pe kelu bi a si ko ba se gba wa kada kada kan na nbe le be le fese won se tun be laaji lodi ti a pe kelu nori Panama no gba ifese won se ti e koju orede Croatia e wa pe Croatia obo so waju ni lo ni fagabaga ti akoko ni nigba to je meji le to je merin si meji lowo orede England ni ti Panama ti e en to to na lo ki mole lo to lo gbianju ni bi fagabaga to wa ilarin ati awon ati orilede Ghana e je kin danu duro bi ki le ko awon yen wa wole ka le bere atupale tori akoko ti ki to baba ti tori eto lori kon ada ni poshonu 32 FM 94.9 Laughter House Okitete Premier Mokola Lubadan lati ki kabo sinu kolo ti wa egelo nbe lori afefe abi mbalala bi loruko mi sport christian se yi pele e kule o
1: ori duara de kun le clever kin kabo sori eto
2: akin komi dola po na kin kabo sori eto yi
3: afefe an ba de loko ti mo nje mi na kin kabo.
0: All right. Kamu se salogun wa pelu bi kan se ni ohun ari. Boya okay. No problem. To ati wo ifese won se na. Ta pray tami.
2: Adoku.
0: Ala afi ani.
1: Akira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
0: Aku jo meji jo meta kan. O dun won mi gangan. Messi ti bu meji si lana.
2: Be.
0: Oje marun. Ninu ifese won se meji. Ni eni odun meji o de ni ogoji boya egba ororo ke ko alubo sare si ke ko fun mercy pe sara re osuba re ni at that age o si nipa ninu egbe agbabolu already Argentina meta lakoko meji le keji gogo ta Argentina ti score patapata nu diji owo mercy gogo e wa
2: emi wo ni wo bi wi pe ni rasiko ta wa yi o to fun awa ti aje ololufe alafesegba ololufe bola afesegba lati kan wa ma gbadun iwon ba igba die to ku lati le ri omokunrin wo ninu bola afesegba tori nkan ti o nse ni eni odun mokandini ogoji tori ko ba di ola pe mo odun mokandini ogoji shubukan currently ka pele ni odun mejidini ogoji nkan ti omokunrin nse o je nkan iyalenu si emi ati pupo ninu awa yan fun en to ba ran ti leyin to ile de France ja ile de Egypt to ja ile de Argentina ni nu dije fi agbaye lodun 2018 commentator to wa ni di ise lojo yen so npa wi pe dije yen lo ma fe je dije ile to mo fun yin ma gba keyin ninu dije fi agbaye leyin yen lo sinu dije fi agbaye to lodun 2022 o ti ile de Argentina lati lo gba go kan pere ni Kylian Mbappe fi gba balun no fi gba golden boot lo we ninu dije yen bo ngba o gba dije yen lo le leyin ifese won se meji ohun lo tun si bi orilede Argentina omokunrin ti n play fun ogun odun World Cup akoko to ma akoko play o 2006 fun 20 years o nira lati ri o consistency yen ninu ball o lafese gba fun odidi ogun odun because opo yen ma wo ni wo bi pe career ti tan gba to si lo MLS o kan lo n gba bo o kan sha wa no orilede America bi to kan wa ni e pe o kan lo n gba dun aye are ni ki se pe lo n gba ball mo sugbon ninu dije to tobi ju ninu ball lafese gba leyin to gba lodun merin abi odun meta bo seyin o de tun pada wa gogo to orilede en score iwo lo mi o n se dada ninu fese won se to n play because ke ba wo bu nkan to n se fun iko agboje orilede Argentina ki se nkan to kere o fi itan to po bale lana o di eni akoko to se wi pe o gba ifese won se to po ju ninu dije ife agbaye o ti play 28 matches ni World Cup o ba o la akosile ti atamata se orilede Germany close to home nile o ti ni 18 goals ni World Cup ni 2026 ni bayabi 2006 Messi in rival pelu awon Ronaldinho si Johnson wi pe omokunrin ni next team to n bo leyin awon Ronaldinho ni arin 2010 ni gankan o n ba awon bayabi awon Rooney awon Henry o n ba won po o n ba won Ronaldo po ni 2026 to ye ka ma so won pa wi pe awon Kylian Mbappe lo n rin ball afise gba lowo o ye ka ma so won pa wi pe awon Erling Haaland Harry Kane lo rin ninu ball afise gba lowo Messi tun si n ba won takan gbon o fi yan rufe agbabolu ti a ri ati rufe nkan to mokunrin to ati nkan to to emi wo ni wo bi wipe asiko yi o ke se asiko lati ma se de ma ja wipe se ni yi lo daju ni abi nkan kan asiko akan ti enjoy nkan to mokunrin se fun bola fisigba tori agbabolu bayi e kan laarin boya bi ogorun odun abi ju be logan le yan ma riro e so mi wo ni wo bi wipe o inu emi o je nkan to munu temi dun wipe mo le ma so fun awon omo mi ngba ti ma ma dagba wipe mo ri mercy wo in to de yen ko je loju everybody na ni wipe mo ori ninu time to why because awon kan ma joko sibi kan wa so fun pe awon Maradona emi owo Maradona mo wo Messi o de le so ni so wi pe mo ri ball afise gba to dun won en to ba lo won Messi wa ri ball gidi wo
0: e seun gidi gan ni Olorun je ke pe fun wa ya baba ogbon
1: atokun
0: je ki n tun ko bere bayi ka le ko lori oro Argentina obi ti mo fe ka boju wo ni wi pe ati ri ipa ti omokunrin ile ko fun egbe gbebe lori lede re leadership ani o si bi team ba se ri ko need ki eyan tun ma wa psychologist ma so fun yan me looking at them e ti mo iru community jan ninu team yen ko si eni kankan to ko yin pe Messi score let him celebrate alone ki ba temi lo ki kuro ni aye ati be yen atent to kere si atent jeje iro won lo gba ori Messi mu to fi mo technical team o ti mo si pe ajosepo to demoran o wa ninu ko yen de obo to Messi o mu ere to da wa kini o sele ti Messi ba lo gburu awon injury inter Miami Argentina won ni players to je pe won le pidan mori bon je sub kaluku ni first by second match sugbon kilo ma sele lai si influence Messi mo ninu team 5 goals e ye kan for your whole team
1: ko si nkan to ma sele team yen na si ma ma je team lo ni bo kan je wi pe ko si ovun ba se wa bi ba ni se oni kaluku lo ni de de se don se de gbojo ba se gba ka la ba jade wa nbi ni ko ba ti mu meji ko ba ti meyo kan teyin ba si nbe mo nkan to je ko ti wa nu e tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn a ti mọ ìpàlífù kẹyàn jọmọ burúkú èyàn ò rí pé ká lọmọ burúkú sí wa mí jọ yẹn nínú ìbálẹ̀ kò mọ kíní tó wa bó wàjẹ mú rò pé impact mẹ́sìn mẹ́yàn kò ń ṣe láti ìgbà tó ti wà nù tíìmù yẹn for the past boya bi 20 years tó ti wà nǹkan ti introduce ẹ̀ wa ló jẹ́ pé ó ti ń nípa ipò síwájú irúfẹ́ irú àsìkò ẹ jẹ́ ká gbogbo àtò ń jáde bọ̀ nínú pákápáká tá ń gbé ọ̀rọ̀ yìí nínú Barcelona mo rántí dáadáa kò pẹ́ sí àsìkò yẹn mo introduce bojan náà
0: bojan kirikiri
1: nígbà yẹn bo amon kan lo sele si o wa England o du lo gagri gagri o pare ko so ni kan ni gba even time ti Messi jade lo ko pasu na gba yen o jade pelu awon egun so so to pari keyin gbogbo time gba yen ina burukun be lori awon Messi lo lori awon radio gba yen ori awon eto ori awon dego awon deko gba yen te gbe na burukun be lori won mo bi ore mo bi ore ni team yen won de gbe si
0: beleti
1: e ya o bele o de gbe si o de sise won de gbe si o ni ti di asiko yi gbogbo awon ngba ti mo re gboke alai ti gbagbo fun bi 20 years a de gbori la rin sa meji kan so pe si ofuri asin ni sa meji kan so pe wa ni juri gbogbo ta kini gangan mo wa lo re gbe pada mi ti ri agba bolu kankan ri to wa ni shape ti Messi wa di sin to gbe lati ba to tin gbe to gbe di sin bi 20 years lo da ale daruko iru awon modric yen iru awon ti dagba sugbon se bo se bi Messi n gbe team e lo na se gbe ori ofe ni mi so pa won yun ko bolu gba o ele o so ro pe radio daju Messi lo tabi enikan ko so ro be la so bo an so ipa ti enikan le Messi n gbe nu team je pe won le so mi boge o se Messi wa be le se nkan ka ni pe Messi o sinu team yen ti o ba sinu team yen ni Qatar 2022 yen ni aje sinu oni gba o ni gba e je ka yo pa to koko nbe nisi ba o ti ni fa gozi bai ya to si nkan te so gbo ya ti fara ni fara pa ko sa gbo do rogbon da si o le mojo di feed ga o le je pin gba to ba nse igbaradi ni nkan ko sele but awon na protected all but Messi o den deliver e gba bo salaye a level team ti ron do nbe to je pe fi age bi age po boya ka so bi pe boya ti en ba tara le re lo po o se ko mo ri alohun mo bi boya won je ko mo igburun adu e se ke se blood awon gangan ni sansan ni lu ye we awon tin wo gboke ta lele ina lo fa ta bi bo te ba wo Messi dada obo lo ko bi ti Messi ge ndo so tin gba bo yi awon ege se wo yo wa nbe awon first go ye eni ye o re yi o kan la tan o de bo de gba reti border score
0: an ro di ma kan na
1: so eni na wo ga o gege tele won
0: e yo fi ana so fun ke wa leyin e ni
1: ko ige so ro na e mo
0: ku di road need the bend
1: e be gba be se wa nisi awon kan wa ba si jo wa yi ko bo de ka so fun atabi gba nti christian so re o
0: e je lo
1: so nti mo ri niyan
0: e be tu alasiri 32 fm 94.9 ko ni are ni ko sonu atun para bo e ku kale seun

0: ere bolu alafesegba o loyin o ladun dada bo samurita la kuro le Ronaldo prime has gone is the Portugal problem bam igba to ba ye ni la ko lagbo bi oro raf aye o pe gbagbe yan kanisi de o pada wa si World Cup ni ose ele mayi Lampard o tete ko Chelsea gba ti eten introduce ara e si so also Terry to ba ti n pe lo mo shongo aye a fi pe se sent for the fundada to ti se laye eniyan ni ba lo se da wa eniyan ni 99% ori ibaje kan aye agbagbe 99 yen ni so lesson bembe ba se n keko ra Ronaldo pe role model ni ta ba so nipa ita se yori o kin ko kin rubo loju at the same time to ba ti ye yan dada kuro ko to di pe so fun pe bye bye akaiva ya ka tesi waju tori an fese won se ku leni ka dodo orilede ile gesi ọkan lara awọn orilede ti won wo gẹgẹ bi e to sese ko gba idije feye agbaye lodo awọn transparency odo baba gboloku abi graph ni Mr. Raf
1: atokun
0: ko se to ma wo ball egbe agbabolu England last match ti o ni dun papa julo koju orilede bi Croatia ke se pe England tun fitan balẹ lásán bí kò ṣe pé wọ́n ṣe against àwọn tí wọ́n mú wọn sìn for a long time now orílẹ̀-èdè England ò tí ì na ẹnìkankan nínú àwọn tó wà ní top 15 ní ranking FIFA àkọ́kọ́ nu wá tún wá jẹ́ orílẹ̀-èdè Croatia náà ṣe fún wọ́n á ṣe kíní ẹ̀ fún wọn with convincing goal margins goal mẹ́yin ṣé kò kú mẹ́yin ni goal mẹ́yin tán against Croatia England tún lọ sórí field lẹ́ni against àwọn ọ̀kan lára àwọn ọmọ wọn nínú commonwealth orílẹ̀-èdè Ghana láti inú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ yẹn sí wá sìnkú irú ẹ̀ nísìn ẹ lè pọ́jà rọjú ṣùgbọ́n ọlọ́run congo lè wo ó lè wà ní Ghana lọ́wọ́ ìsìn kó máa jẹ Ghana jollof.
2: Bẹ́ẹ̀ni àwọn England náà lọ́lọ́ ọ̀hún náà lọ́lọ́ so ní àṣàlẹ̀ mi nǹkan tẹ́mi kọ́ máa fi kọ́ bá orílẹ̀-èdè Ghana yọ ni pé wọ́n rí TV point wọn kojú orílẹ̀-èdè Panama nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ tó kò fẹ́ sẹ́ni tó máa fẹ́ fún orílẹ̀-èdè Ghana ní edge.
0: Agbẹ̀lẹ́gbẹ́ sí máìkì ẹnu
2: ní máa ń gbẹ̀rẹ̀. Wọ́n fẹ́ fún orílẹ̀-èdè Ghana ní edge láàrin lórí àwọn bí orílẹ̀-èdè Croatia orílẹ̀-èdè England nǹkankan bẹ́yìn so first match wọn tó ti ọkọ̀ bórí yẹn ló fi ọkọ̀ fún wọn ní edge lórí wọn and kò jẹ́ sí nǹkan méjì tí orílẹ̀-èdè Ghana máa ṣe láṣàlẹ̀ tó kò dín pé wọ́n máa make sure pọ̀ wọ́n defense so àwọn máa ṣe pé bí àwọn máa lè kan tàbí àwọn ayù tó yóò wà wájú yẹn tó bá lè rí ọgbọ́n kan dá ṣùgbọ́n máa fẹ́ le láti lè sọ pé fẹ́ break ọwọ́ ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú àwọn ibi tẹ́tí rí àwọn magùn èyí tẹ́tí rí àwọn John Stone àwọn Nicole Riley nǹkan bẹ́yẹn ó máa fẹ́ le díẹ̀ bí orílẹ̀-èdè Croatia break irú fẹ́ àwọn agbábọ̀lù tó orílẹ̀-èdè Croatia ní experience òun náà fi rí àwọn tí wọ́n mì kojú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ní ọjọ́ yẹn ṣùgbọ́n ká wá gbẹ̀bí pé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì yìí wọ́n ní tó ṣe náà wọn first 11 bẹ́ẹ̀ náà tún ní bench nǹkan tẹ́mi jẹ́ ìrìn tí olùkọ́ni tó máa sùjẹ́ tó ti ń ṣe nínú ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjìlá tí wọ́n ti gbá sẹ́yìn kan tó wá sínú ìdíje ìfẹ́ àgbáyé pátápátá náà borí so àwọn arákùnrin ó ti rí nǹkan ó déyẹ ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ó ti improve ní abẹ́ olùkọ́ni tó máa sùjẹ́ ju ìgbà tó wà fi wà ní under Southgate lọ nígbà yẹn and kìí ẹgbẹ́ bí Southgate náà ṣe nǹkan nínú tíìmù nǹkan tó náà ti ń kó bọ̀ òun ni arákùnrin náà roko mọ́ and ó dẹ̀ ti mọ orúfẹ́ àwọn agbábọ̀ tóun lè lò tí nǹkan bá fẹ́ yíwọ́ tún lọ́wọ́ tó lè gbé wọlé ìgbà tó gbọ́ àwọn máa kọjú àfọ̀dọ̀ Bukayo Saka tó gbọ́ wọlé àrí nǹkan tán méjì yẹn tán dìlìfà Bukayo Saka wa ó fi assist Rashford náà òun náà mi àwọn nínú kò fẹ́ tóbi ìṣẹ́jú mẹ́wàá tóun náà ti padà mi àwọn ní ọjọ́ yẹn so orílẹ̀-èdè Ghana nǹkan kò sí nǹkan tẹ́ pọ́ máa sọ pé bí àwọn nǹkan méjì tẹ́ pọ́ fẹ́ ṣe náà ṣàlẹ̀ kò jú pé kán defense wọ́n má lè ti rí opportunity kan lẹ̀ kanta láti lè lọ gbá àwọn méjì kì í ṣe pé bí àwọn ti jẹ ọjọ́ orílẹ̀-èdè kan jẹ́ pé wọ́n jọ máa ń pàdé gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan pé náà wọ́n ti jọ padà friendly match ni àmọ́ kankan ló padà kú sí nígbà yẹn so kì í ṣe pé bóyá sáàtì kan wà ní àárín àwọn méjì ṣùgbọ́n ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì wọn ní àwọn agbábọ̀ jẹ́ pé ó wà ọ̀sánì ju ti orílẹ̀-èdè Ghana lọ Ghana gbọ́dọ̀ àwọn owó náà fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé bí àwọn sẹ̀mẹ́ yóò nǹkan bẹ́ẹ̀ sẹ̀mẹ́ yóò kọ́ lè gbé ó lè sáré ni kì í ṣe gbogbo ìgbà náà òun náà máa utilize opportunity tí òun máa rí ṣùgbọ́n ibi táwa ti rí àwọn agbábọ̀ lọ wájú àwọn Harry Kane kò sí bíi Harry Kane ti lè mú nǹkan wá kí bọ́ọ̀ fẹ́ parí lọ kò sí ó lè padà mú nǹkan wá so ká kò máa wulẹ̀ wù máa wò pé mélòó ni ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ló máa ná orílẹ̀-èdè Ghana ní àṣálẹ̀ tó ni ká máa wulẹ̀ sọ pé bóyá ọlọ́run lè dí àkóńgò kan tí ilẹ̀ Ghana ṣe ní ọlọ́run tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè gẹ̀ẹ́sì náà ọ̀hún náà lọ́nà so kò sẹ́ni tó ṣe ọlọ́run náà méjì olúkà kò máa tó gbá nǹkan tó wà nílẹ̀ ṣùgbọ́n màtíríà yẹn ó pọ̀ ju àwọn lọ ló fún àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ń jọ ní ojú àwọn lọ.
0: Alẹ́sìnlẹ́yẹ náà ti kó màtíríà yẹn. Wọ́n ti ń fiyọ̀ sí o wọ́n ní Ghana máa jẹ burúkú ìyà lóòótọ́ lèmi náà wò bẹ́ẹ̀ pé ìyà ń bẹ́lẹ̀ fún Ghana ṣùgbọ́n ṣé kípa àwọn yìí àti sí kìí ṣo ti gbádùn.
3: Àkóṣù ọ̀kọ̀ tún máa start ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ alẹ́ kóṣù ọ̀kọ̀ tún máa bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ alẹ́ fún orílẹ̀-èdè Ghana.
0: So second choice ni ó mú bọ́ọ̀lù àfi rọrùn ni mo sọ kiri kan o kan ma dun mi pe eh awon eyan wa ife ton ba ni si irufi awon eda kan bi gbagba bolu o ma nje kan wa bi en ton so so ku so mo tenumo kini kan e meji ni mo tenumo igba ta nse breakdown lori countdown world cup to kan England mo soro Ezri Konsa ati John Stone igba ta ba ti match yen fe waye gangan mo tu tenumo bi bai ti waju England se nina lori to now Ferrari mo fe ko so lori Ezri Konsa ati Stone performance won ninu game ti England ti jogo meji yen
3: ife se won se yen en to ba ye ko tele ife se won se ti le ge si gba lojo yen ma ri ni ri bi bi pe orilede England padanu center back gidi ninu ife se won se yen pa pa julo ni left back ati center back won sa o mete to wa ni ati beyin ori nkan kan se ninu ife se won se yen because Kirby nkan te so ni ojo Saturday tan so wo England nipa wi pe awon mejeji ese otun ni awon mejeji John Lu ni be yen o je ko nira fun won lati jo play ati wi pe awon mejeji jo n bo ta ni awon mejeji jo n bo ta lati lo play won jo n play bi pe won jo n bese arin ni won lucky lati ni agbabolu bi Anderson Elliot Anderson Nottingham Forest ninu fese won se yen to je wi pe
0: o cover
3: pada ba won cover pada because o gba ball pada to bi emesan ninu fese won se ti won gba ninu fese won se akoko yen so defense line won yen o work emi wo ni mo bi ko won nilo lati wa ogoda en to won fese won se yen big match o bra to je first world cup match ni ko Riley ni abi nkan ni o gbe ni ko Riley mi pada mata ni bi to ti play yen o je ko ri nkan kan se emi ni awon time ti o lu ko ni pada yo Ezri Konsa lo yo lojo yen ni abi John Stones o yo kan na center back mejeji so o yo John Stones ninu fese won se time to yo John Stones si fe to ba mo to me suku dada o se nti Stones se nkan to fe because can't make stones ocean got to fair at your tipe. So any of one will be with John Stones or to name Berry Lale at one at Ezri Konsa no matter what I job Berry. But Uba fair one, cause she see only low Latin, but you're going to be a low down bump as the next bank. Also, open down bump, coffee down bump, the next bank. So, oh, mamma, we be on Lenny, can't she lay down on cover in the left side here because I ye be one, you know, how we toilet the correct here ti won lo dada ninu fese won se yen lati fi wa ogbon da lati
0: se meyo na le wa pesi
3: ato se meyo de ni pesi rien je kiri abi lo ka gba bolu ti o mi awon foile de oile de Ghana yen omo kun yin o my creation ni o na si ni pesi to le fi sare dada but won lucky lati ni tan kan koju awon iko to wa lati le adulawo ife se won se ele ni o je le kesan ti le ge si ma play koju awon iko to wa lati le adulawo ninu je fi agbaye won padanu kankan beri won gba won ti won bori marun won ta omi meta koju awon iko to wa lati adulawo Ghana no de kin show ile de kan tele so wi pe won ni nkan nu ife se won se tan gba koju ile de Panama ye en to ba wo fese won se yin dada won lucky lati mu 3 points mi aso won gba nkan kan
0: aso
3: won gba anything ninu fese won se yin won gba sa pada ri ahun mu ati atamatamu lati pada lo bori ninu fese won se yin lati mu go kan yin lo tori pe won joko dada seyin defense line England o ki ko se nkan to da to me won ni midfielder attack but defense line won buy elo gebi
0: sakatren
3: o train ni anbo mi o si ri gebi enikan to suma bere fese won se ola yi ayi fese won se ale mo se wo ni wo bi ke no ni madu ike na lu ma bere bo fun olukoni to ma suku ko bench Anthony Gordon Gordon o ni any reason lati ma start ahead di Marcus Rashford ninu team yi Gordon pelu team o wa team o won sa to koja pelu Gordon ati team o pelu Rashford ninu sa to koja ati team o ri first match yen Gordon o gudo ma bere left side
0: emi gan direct Rashford
3: aso di perform that on ball lati team to play on ni pelu form gidi ninu ko basa so o ye ko ma start ge bi left winger won ninu team yen ohun lo ye ko ma bere ninu fese won se fun won so emi won ni won bi wi pe won because leyin fese won leyin orile de Germany do ni 12 shots ninu fese won se tawon gba koju ko asa on the first match England lo orile de to tun ni shots to poju ninu fese won se akoyin so won lawon attacker awon attacker to si gbe no so re njo be ri pe Madueke n play pelu opolo o gba ball pelu opolo lojo yen o le tun gba bi esile lo koju Ghana le ni bo emi gba ni gba ore omo Ghana ro oke o Nigeria ni mo gba nigba wi pe England ma ri nkan mu daada ninu fese won se ko ju orile de Ghana mo de ri nkan to je nkan to shock mi won la won gba ball lati ile gesi won ni ball Thomas Partey lowo ninu fese won se
0: wetin dey take handle
3: only won ni ball lowo to ri o ni allegation o wa nti mo wa fi question si ni pe o ni allegation ti o ti lose to deny in court wi pe ohun o se e so pe ni ball lowo
0: Kina ja se bi se. Ko ba e po pada wa won in case yen ko. Iye ti law.
1: se je ri gbogbo orufe awon ni boyan lowo yen emi ro yi pe awon ile gesi wa waju la awon ibon emi ori nkan kan ninu gbesi aye won se ran ti gba black black lives matter se han kunle se won ti dori e kan ma
0: imagine
1: se won dori e kan ma bududu ni gba e kan ma so pe o se gba o sa wu o gbogbo eboyan lowo yen se to ba ti fe lo go e ni ma ge ba de le ni bo to ba fe lo go ba anything won fi le pe to di kini o e won so pe o ni esun avagidi somo re ni lona ti o ton gangan
0: ye kawo yiwa na ma ronu e ma ronu every time
1: awon eran to mere je ko je ka ma ba se le so ti gbegiri do so na lo fatin obile mo irufe ru wa larododo ti won kora won si ni bibe boya ko to di pe agba bolu dudu kankan yo le lo si ilu awon oyibo boya kankan gbugbu lanu ofin abila na to ko ko gbo se ti bi boya bi osu mefa ko do gbe yo le lo be gbe bo se se lu re o le se be abi bo se se ni lu alawo bubu kan o o da bi pe ko de
0: professional
1: le so fun yan to bo da o bo se se ni ibi ibi kan o je ngba ni lu krochi awon igba be ni nla kan ko le so wa alawo dodo yen ko ni ma po because nba te ba so gbe ni boyan lowo o se se emotionally ko be gbogba emi ni kan wa da mi yo so to awon da kan wa be yen te gbe ti kan ikere ba se le yo je sir
0: to hell owo
1: o e ma elomi le ma feel like ibu ebo ya won so ba kan sugbon yen ko ni nkan ti mo se gbugbu ala nso pe ile gesi lo to pe won ni edge papa ti lo ba ti ni se pelu ile adulawo ifun pa ta gan play won je ko ri aje ban ko la play won ta pelu aje ti na sweden ati nla ni group stage ngba yen last match ni ko la play won ni la ron side kan bayi won pa wa lojude na ni bo je tu abi abi kan ko na ko la play ngba awon ya won be kan ngba yen free kick buruku kan mo ran ti dada ngba na lo sugbon iyen ko ni nkan ta bo gana na ni nkan kankan je ngbe kiri any match won ni won ko to je second match we lose baba mo beat ale o seri boya yo yiwo
0: ah baba lawo won ti lohun wa lenu ise ohun lohun de
3: ke boya kawo player gana gan na ma wo le bowo lowo everybody ma wo
1: oni ka luku mo dandan ko
3: ba wo le si ma bo yan mewa ninu team lowo te ma wa de nikan yo
1: dandan ko ni ka bo ni lowo ball won ni agba
0: e ro dada ke to se o tori ti e ba fi lo lo ri England fe e president ma mo fun next
1: awon la je oh ki la wa lo campaign be si
0: oja
1: o ile vini
0: o ja lo ja de mo si
1: le play e se mo gboro si arelu la mo mu eh ah to ya pe yo gbo ti wa ah o wa ri lo jabo o se ri ju re fa won oluwa wa ni tata house won bi ayo
0: okay sir
1: oga
3: independence
1: ni 22 00 jare
0: gbogbo commonwealth countries they play observer ti o ri lebe lowo oludibo ti observer lati England ti o ri lebe lowo oludibo it was a peaceful election look at you o ti wo hospital fe ko wo sinu eh eje ba ja lo ka o to selu ebi ka fe lo chatam fe lo jise eh se shocker le se beat lale Ghana England
2: ko be mi bi shocker kan to le sele ni ami mi je England ma so ma down
0: shocker le se beat
2: mi bi shocker kan ko mi bi nkan kan to le so ko fe sele ni ami awon mejeji ni asale England ma gba bo won Ghana no je ma gba bo won sugbon nkan temi ko ti wa ro ni pe ti awon gba bo Ghana to ma fi le shake won kon wule lo pelu full determination pe awon people yin won wule fe wo ka wule gba bo against won ka wule ku sibe to ma ti reader ti ku sibe pe a ma se nkan ta fe se koju won sugbon nkan temi ko yin pe orile de England ko si o ma outstand won but awon won gba bo lo wa rin yen to fi do waju ni
0: Melo Messi wa bai marun. Melo me Arigent nile. 2. Ah! Go you to face. Eh?
3: Carlos Vinicius play against England in the World Cup 2022.
0: Boyo
3: coach Iran in World Cup 2022.
0: Boyo.
3: No Carlos
0: Kurios. Kurios Arugbo.
3: Coach.
0: Ogbo kese Ghana.
3: O lo coach Iran wa 2022 o play England o je mefa.
0: So, as you go to the appetizer le bai. E to divide say size yes le.
1: Ya to si gbo boya ninu football pe mo si nkan ti o le sele emi o ro pe nkan kan be to le fo me wa so ya pe boya England boya o ni boya Ghana logbon kan
4: ti o le
0: ta ba se se nta
4: oju to emi o gbogbo awon babalawo so pe enikan so bi yen o le je ogun lo ti moyo ni ta mi e do fi so bi ande atun se lori ti Nigeria ti mo so pe boya England na yen 0-0 ni won ta nigba yen lo
0: ti ba si mu gogo bo e ti yen ma mu gogo bo
4: be so phone nigba yen don phone nigba yen sugbon kan ti mo kan ro nbe ni pe ko so ohun ti o le sele bo ka gbe so di pe boya England Ghana ni ogbon kan ti yen le da yen because ni jo ti badan play Panama yen ni se ni won struggle tan very 3 points but o ti lo niyan sugba lale gege be so igbugbo awon gobodu je pun atari kin ti ajo nta kan gbon emi la awon eni island ni o awon Kylian Mbappe ni ogun won na ti je meji meji je to ti je meta to je marun nbe so yo de ni ra die if awon ma de gege bo won le start ya head is character ara e ti o ya gan wa be please ari kin igbo ibi ti ibi ti pa pa ba si se po si penalty le jade ari kin o de je penalty yo de tu je go mi si jo ego yan juri kan ba po ni abi be yen so mi o ro pe boya gangan be nbe yen o ah to le wa to ba pe ka support eyan wa o ah mo gba pe eyan ni won sugba mi ro pa le bori
0: eh Mr. Sport e da ko se yin le ra card fun Cantona understand am obi ati mo so enu ko pe WhatsApp abi ko send message pe mi pada Cantona na wa ko wole lori eto o da pe wole o fe dase to si o
4: ya won di ya card mi
0: ah ah okay awon bi a kan se kini research card world cup
4: ah
0: o ti sare le ti jo ti ha kan
4: o je
0: Oh, Champions 96.0. I don't know. Baba, see. Yeah, God. Only Jack, Baba, I can move.
4: I be mango di jade ni.
0: Mango, yeah. Oko soro lo bayi. Oko soro lo bayi. Eh, a dupe lalaji awa today. Awa yin han lara Cantona. Kí ẹ̀tọ́ lè máa fi recharge card ẹ pé ẹ ì máa ń mú ibi tí red button máa báyìí. Hello.
4: Mo ti gbọ́ mo ti gbọ́ mo ti gbọ́ mo ti
0: gbọ́. Pẹ̀lúkàrà pẹ̀lúkàrà ọlọ́run ti ṣe o ìgbà tó ti ẹ má jẹ́ kó máa kó jẹ́ sí dání o owó àpé o. Àwọn òsì a sì lè sọ wọ́n lè títí talẹ̀ kan mọ́ ní yàrá o. Ẹnu ẹ̀ wọ́n àbẹ́ gan gba kí yẹn lé ni.
4: 2 minute drive.
0: Omo pa malu 2 minute drive. Omo pa malu. Omo pa ile. Wo mo ya wa loju ese ni. Ah, Jabez night 6.0. Eh o tun ti dobe lodun August 28 ni lagbara Olorun. Ka jo se ni ti oro run. Mi o ni wo Jersey club ti won so ke ma wole lo. Ki lo mu
3: e? E mo wo Jersey club blue yen jo.
0: Se se ni ra ni.
3: E mo kan wo e ra Jersey mi.
0: Ma bi si bo ti chutin.
3: Eh le wo
0: le wo. E mo le wo to ba wu mi, mo le wo soko to jasi ki we wu shooting. Kikan eh? Kikan eh? What champion so won dasi?
3: Oh sorry.
0: O tun ni next 20 years ka sa tun to ni trophy be.
3: Mo gbagbe nkan. Ta lo Paris number 10 last season Premier League.
0: To Paris number 10 Premier League. E je ka lo wo PFL. Eh Ronaldo. 070055 000949 080 97 000949 plus 2349062 000949 kide kishele. Hello, how are you? Hello, Akura Leo. Ege.
5: Ege Luba.
0: How are you?
5: Olodo. Odinjo,
0: okay, Odigbalu ni. Yes sir.
5: I need to tell you why.
0: Choba tan ti so bo mu.
5: Eh, nje so ran ni, nje so ran ni.
0: Okay.
5: Mo ni assume sin pe ni se yin. Paradise ati Ronaldo won jojo ku si ra won. Ta ni o ta ju awon igba ni o be.
0: Mi o mu question da se gbo.
3: O le kan bo ipe ninu Paradise ati Ronaldo ta ma start ta ma bench pe pa won enikan na ma lu.
0: Wa awon play ro kan na na. A le ma kire aladugo ka jo David ka jo play ise to da pa ni yen. Se gbogbo osise ile ise kan na lo kira won ton ni. E sise te gbowo re ni. E na le ma wo na o. Yen o mata. Hello. Hello. To, e ba mi so yen kale. Hello.
6: Hello, Peter.
0: Yes, sir.
6: I call you. Thank you so
0: much. Welcome, sir.
6: It's Ghana, Portugal. It's Ghana, England.
0: All right, sir.
6: I want player. Ghana. What if I play? won na ma ti passes iwaju
7: Hmm. Confirm. Me laro fo.
6: Yes sir.
7: Me laro kinan fowo ebo se. Nte ebo ti o ye te bi te ti bogo yomo yo pink ni o ti dana je. So ki mo nbo nbe. Nje ke ebo run mo mi lowo. Hello.
8: Hey, me are you?
7: Ah, Olayinka Adeosu e kuro yes sir.
8: Yes
7: sir.
8: Mo ni se lori oro awon Ronaldo yen.
7: Yes sir.
8: So coach yen lo ye ko ma bi o se ma lo ada eje gege. Bi super sub lo ye ko ma je. So nigba ta won opponent e ba ti week ti won ti ba pa bo fese bo. Gege bi an si lo aroja Milan gba yen. And then big owner si lo bo se lo Kanu. Ja ka wole tun wole fresh. So how they ma deliver. Even ba ba se dinu e bi o kan ma ti e gba won loose ball kan ti o de ma. Ba gba fresh yen ba yen. Messi nti emi o ro pe boya ara planet ni o kolo sa no wa o so o da ni o planet lo ti wa je oni messi so o kolo sa do wa
7: ah
8: ala planet lo nje ju ni hard work ni Ronaldo
7: beni
8: si so bi don je ni
7: beni
8: and be 80% ti messi ni talent ni natural so having said that ti kilo ko e ko na de tan ron su le si lawon ni bo lowo ni a ba pa lowo e lo ya ni anan si wiri na e ran ti messi good I don't say we na so kan ti wa no come for boss
7: in. Abi. So kojo e loso,
8: eh?
7: Baba Victor, huh?
6: Do And the question is, another thing is, European countries, worship legend. I want,
7: Oya ko mariro o lo ya ko ku lori stage. Ashe o sir. O kiki ti mo ni

0: Hello, Akura Leo.
1: Hello, Krista.
0: Yes, sir.
1: Mr. Olajide Lunkwe, lati yua.
0: Ekabo, sir.
1: Seri lori ti Portugal mo le mi fe so.
0: Yes, sir.
1: Awon Fernandes ni won mo kan tan se. Se mo ko se na ni Man U fun. Mo like analysis dollar ko be. Igba to ri ko fe break record ti passing. Lo wa e le mo pe re e ki lo rupe ko le go nduro time e o le pass ni. Nkan to ye won ni pe ti won ba janisin. Is say Ronaldo na ma loja.
0: Portugal loja.
1: Portugal loja. And today we bounce back of them because anything can happen. E wo kan ti bon se se fun Rashidi ni 94.
0: Exactly.
1: O no number bob.
0: E seun.
1: So lo to dem ni pe omo Ronaldo. O ya won jo ma gba no network cup. Yes.
0: Yeah. I just love. Ama lo ni yan e je ka ko bi ba ka le sile ko fun oga wa dele jinle e ku ataro oga mi ti gbe won ni die le ni
2: won fe ma ki gbe o lele mo ni kan bi si
0: ade lori ade tun bo re u ke te ba wo be yan o je no do won lo mo to lo wa ja bo ni gba ja bo tun mo gba beji ka ti o ja so ye toro ko ma je pe tan je ra yi o je yan alaji wa ti ra dedo ah sunde ba deja ki tun ba lo o le mi mi o be ma lo bo fe ma te yan ra le lorun ni o usman lori ki ma lo ka ma se to mo o abi nbola labi loruko mi a ni pade ayo

0: ambe to po gan.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani ade ni ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadun nu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9

Say money. General Prince Adekunle. Abin ja si egberun meji abo ni 25. Awa jo ma wo bo. O fe kan to wa lori eto yi ni pe e gbodo sare koja orin yen. E si gbodo wa leyin e ni gbegbe. E jo ma ko bi line yen se nlo ni. To ba lulu e le venulu. Traditional woni e. Ba lujita eleven lu yen pe ah ise yi yin ju te ba gbo omo yen ah o mo se ki eh eh e wo lo ndu ti la me.

0: ira won ni bayi beyan ba ngbo eyan ti gba pe eyan je eyan lowo eyan je lowo yo ti wa leyin eyan e mo a pili orin
1: o kon bi eru se ko le re bi ewo ani fo iya jalo e to ba
0: yo ti je ko lo eyan je rent owo le owo shop ilano de e ti wa wa leyin eyan e mo a pili orin hey, imagine. And then your daro le fun to ti wa la yan e jo di ro le. O ti wa mo lo bi 430 to 5 ti nko ti wa. O mo wo ju ka bo lo je fe sele o. Yo tun ro 4 plus 2, 2 plus 3, 3 plus. Yo mo ri mo si mathematics so na. E wa won arithmetic to ko wa ngba ta wa ni primary school. Arithmetic. Abe yo se ni. Yo mo popolopo apo bo lo ife sele bayi. To ba wa be di gbo fe kayan mo ko se mo pe kini mo le frame bayi. Ki mo le frame ko ti o na ru tan. Awo ro.
1: E wa ma mo le ru wa.
0: Sorry, Aruna Sola. Babanga ni agba.

0: ni awon eyan gidi awon fasa si pelu mu
1: mo le be ka ke rite won ni o
0: ah
1: lo ke oba tala adele aye la ba awawa o kan oni ni

0: Dada. Ah, hello.
1: Hello. Ekurole.
0: Ekurole baba.
1: Abarele jile.
0: Eh, ame ke ni mi ki mo adamo, leyin ki nje ka. Eyin taya. Ngo da kan mo.
1: Oja be.
0: E ba de roka ti we dun tin se mi tan.
1: Okay, pelo be wo.
0: Abe oyo ni.
1: Ah, Abula.
0: Abula ni to ba le gusi fere fe loju.
1: Ko
0: ni se o ba tin rojo mi o. Ngo sinle, ngo ba tin rojo bu. Ngo sinle temi. Yes.
1: Yes sir.
0: E bo la tin pe o ko tin gangan na.
1: Adigun to mi lo npe lati Adesola.
0: Adigun to yi bu.
1: Be ni sir.
0: Nkan o ni se yin.
1: Be ni sir. Ami Olorun.
0: Eh, ni accident. Yes.
1: Ami Olorun.
0: Ki mo le se fun yin?
1: Ah. Eh, dan dazin na ni am pe orin fa re mo na fe mu osupale mi like n tin.
0: Osupale yin like.
1: Ben.
0: Eh, okay. Eje n fun yin lo supa kan gba e.
1: Okay, okay.
0: Ke bi rob body. But e ba wa mo yo dun mi o.
1: Ah, e pe e.
0: Ta e ba mo yo se kini
1: yo do yin
0: but I ngo ba yin ya dara yin oko
1: o da o ti yin ya tire
0: o ye egbele
1: e ja gbo na
0: egbele te ba pe mo e lo bai

0: ayé ni Nike ni tori sari don papa daju daja ele o ton ko ya ti ninu orin to ba da won abi to orin to gbe won ni baba
1: bobo ko
0: ani so jiri go o to jiri go pe Nike ni tori tan ba ti bere pe kini scores igoro omo ma so pe gban ba won ayé ni Nike ni tori sari don papa daju daja ele o don't call out in no in to baba abi to ni to gbe won ni baba bobo ko mo ko ni tan lo wa la nta ko lai lai o se oju pe ta la nta ko ba ku ta ti ri dede o ma tun ta ko lo dadu
1: dadu
0: wa do wa e wa tun ma ta we lo e lo sa
2: oni pa san laye
0: oni pa san laye oni po fo lorun oni pa san laye
1: oni po fo lorun o ga mi ro
0: tele ta ba ti le se mi o se tan ka se ani pa san laye ani po fo lorun ani pa san laye o ani po fo lorun tele ta ba ti
1: taibu
0: le mo ka se
1: taibu mo fura si o mo fura si o ofman mo furasio, ah, mo furasio, ba to ba ti mele mo gba fun, ba ti mele, to ba ti mele.
0: Okay.

0: Hello.
1: Hello.
0: Oh.
1: Hello, Gile.
0: Hey.
1: E
0: pade eyan bi yabo ran le. E wo o la mo
1: je n wa ti
0: yabo won ti e yoju si mi. Yabo. Mo fe ki an wa yabo competition pele nikan. En ti won an ti yabo iwo abi. Won wa won.
1: E ba san dan zo yin ba won o pe yin.
0: Eyin ara we ba n wa ti yabo an ti yen won. Ati iya ti o win ni ni. Change ejo abi je je dogun
1: ah
0: e ti to ti won pade a mo be life ni competition ni koda mo ti wa won le je to ba n gbe ebun la nle o wa jo se competition
1: o ti mo ba nbe okay akweto
0: yeah Elizabeth ko yi lati ojo
1: ni
0: o lati ojo olo ni fele mi se yin se ku fe wa ni gbogbo igba eh
2: sugba ta mo de ta ba mo bo ni o si ni le
0: a ko re mo se nji bayi lo n gba bayi bo body mi n le role ni o mi na stubborn there

0: Which mumu tin dey abun je na mumu place come dey
1: wa se do ro fun ro rado
2: Messi suppose collect red card you no collect red card
1: no you no collect red card Messi score hat trick
0: we mo ipo je ko die pe o je ko die pe mo wa se isile ni ni o Messi ko score hat trick ti lo ko pelu hat trick
3: be
0: je be ni lo mu se wu po a je paru wa se fun bi a se fun bi a ke ri o se to da wa lo baba eja temi baba mu nje baba to kola
4: Baba
0: wa la baba e
2: ni bi pa den de lord
0: baba e kola you papa e kola
5: baba
0: no be Sawo lo ke baba no be si.
1: Ai le ku ni mi a. A se ko baba se baba se ko kan ba ni je lo dare. O o ti be ni pe ka ba bi te.
0: O ma den so ro ya sa ri ya ti eni. To so pe ko da le ye lo. Sa ri ya e. Sa ri ya e. Ma gbo na wo na wa to na woro. Ori mo gba le ya won lo. Sa ri ya ti e.
2: Ah, why you go dey call like your pidgin? So dey be even bad one come this life.
0: Mo bere niyan.
2: So, as it is you feel male.
4: So gbo kan to so.
2: You don't get my mind.
0: Hallelujah.
5: Hallelujah.
0: Eh, yin a

0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l a r r I e
0: salary ah but I mean espelli espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
4: Onidi ta fi seto to ye ta se tun gbadura lojojumo fa awon omo wa
5: Onidi
4: Onidi ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
5: Onidi
4: be lo nidi ta awon omo Nigeria fi nigbagbo to rinle ninu ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa lojojumo
5: Onidi
4: logan ni gbara riro yo lagu ara ni kiakia ka le gbe igbe aye ti ko ni ro rara nigba ku gba tara riro ba fe yoju pere ogun M&B paracetamol the red one jagun la bi abara pupa ni ko fi da pada sibi to ti wa M&B paracetamol jagun la bi abara pupa dara fun wa te bi re o si ma le irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan tara re o ba ta ponpon leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan
6: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la to fokobale abi o ti le gbere ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo na life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun molebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. A boloke lua. Lagwa yegu. Lojo no lojuro. Nelu bado. Ah yes so de de. Owa la shimefa. Kusiwala kusiari yon jin. Eko sama son wuno. Welu yoron kesik by le ye kweli foko bale. Atsi wetu yonju. Ile mechi lunta wala wala tele. Tututi wole. Neya joya jo. Millionu meta. Millionu mechi. Ati millionu mere naira onilewa. Ijafara lewu. Feni toba mo yon to dara. Wa mutire. We wakia kia luni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555500 Sabi kia kosewa ne laughter house Uri ukitinti premia Mokola ilu bado Substance property Udule fute Futo
7: Ule lo Mini jojo lenu Tinrin lafo Ala baru Lojo ibiti Anyo fe mi laarin awon opele. Amala. Amala. Koro boton ninu awo. Kon la ninu ape. Ko ba se gbegiri. Ko se wedu. Oge amala ko ni sanwo lo so de enu. Ebi amala na ko. O wa deda lo so ye fun dogun ebi. Amala mi o. Aje ta omi oge si aya lara eko oju lona o
0: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l a r r I e
0: salary ah but I mean espelli espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
8: Ma wo mi bi mo se fe yin
9: mo n gbo ta ti 2FM
10: 32FM 94.9

Ero eranko wo ni yo ba npe ni Agilintin. E lo wo lori Facebook wa Agilintin Abara Yiyi. Be ba ti je eran Agilintin e mo wi pe a wo e ma nyi gan looto emi ti je ri dada. Eya alangba nla kan ni awon eranko yi. Sugbon e ma fi won we o ni o. Oni man to bi ju won lo daada. Agilintin lele ile Africa ni awon eranko yi ni won wa. Eranko le Africa ni won. Papa iwo orun le Africa bi torilede Nigeria, Ghana, iwo orun le Africa. Tamo si West Africa. Ati arin gbugun ile Africa. Tamo si Central Africa. Lawon eranko yi ni won po si ju ni ile Africa. Agilintin. Ori ile lawon eranko yi ni won ma nwa. Won o ki nse ran ori igi. Ori ile ni won ma nwa. Won ki nse ran ori igi. Awon ri won ti won awon ma ngungi. Awon ri won ma ngungi sugbon awon agilinti yi o ki ngungi ti won ri ile ni won ma nsaba wa. O wa nu awon eya alangba nu gbo to gbajumo ju nile Africa. Awon eranko yi ni gigun. Won le gun to bi iwon ese bata 5 si iwon ese bata 6. Te ba ri le to ti tobi gan. Chuba bi ti wu ki won ri won ki se eranko kan to yara pupo. Won ki se eranko kan to yara pupo. Nise ni won ora ma rin rin jelenke. Rin jelenke ni won ma rin. Won ki se eranko to le ma le nkan lati pa. Fun di eyi awon eranko to ba ti le sare ju won o sinu ohun tawon ti e le ma je. Ara won wa yi gan. Ara won yi. Be na ni awon owo won mejeji atese won mejeji te nwo yi. Won le wura daada. Owo meji waju ese meji leyin. Pelu eka 5 lowo kokan. Atese kokan pelu ekan sobolo sobolo oju meji waju bi awon oni na se ma nri ba won alangba se nri. Be ba sha ti ra langba ri ba langba se nri na la won na ri won kan to bi ni won ki se egbe alangba ile o. E ma fi we adari pon o. E ma fi we kekele nje o. Sugbon alangba nu gbo ni won. Awon eranko yi ojumomo ni won ma nsaba je. Ojumomo ni won ma nwa. Ni won ma je kakiri. Bo ba je owo ale won ma nwa bi lori sun si. Se ri iru won. O mu bi abe. Be ni awon ikan na won yi na won le fi dase ri afunyan. Iru won yi won ba fi iru won na yan. Be la won awon ri won na iru won o mu gan. Iru won ni won ma nsaba fi gbara won kale be ran kokan ba nduku ko mo won. Won ma fi iru won dabi blala ni. Oni bi won se nfi nse pasan ti won fi na yan tabi fi na eranko to ba nduku ko mo won. Mo ti ri video ri tawon aja kan fe pa agilinti to je wi pe to fun kan nu won je to fun ni blala to fi ru e fun ni blala to ko bo bayi. Se la ja na ke bi gba ti ejo buje awon yoku igbe afewe inu oko afe nkan be iru won ati awon ikan na won sugbon iru won gangan ni won ma nsaba loju to fi je pe won lewu. Awon eranko yi ojumomo ni won ma nje kakiri inu igbo. Won ki si se eranko ti

0: ojulowo omo ojo gbogbo lo ma nforirun re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin inu ike olodi won 330 ml re to wo re je egbeta naira pere adun re oyato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu kaakiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ikekekere bayi lodi won 330 ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogun o emu tin won
2: amala dudu amala funfun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kololo ore imule egbegiri pelu eran to muta kasa eku amojuba
3: ni shumi konere
4: ma je osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni bani dore 32FM949 eyin e
3: koni shumi konere
5: ben
0: ojulowo omo ojo gbogbo lo ma nforirun re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin inu ike olodi won 330 ml re to wo re je egbeta naira pere adun re oyato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu kaakiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ikekekere bayi lodi won 330 ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogun o emu tin won
6: o le lowo jo lenu ti rin la fun alabaro lojo ibije ayan fe mi laarin awon okele amala amala koro boton ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se weju oge amala ko ni sanwo lo sode enu ebi amala na ko o wa deda lo so yefun dogun ebi amala mi o aje ta omi oge saya lara e ku oju lona o
0: ojulowo omo ojo gbogbo lo ma nforirun re han ni bayi origin o ma lo kiri pelu e afihan origin inu ike olodi won 330 ml re to wo re je egbeta naira pere adun re oyato ojulowo kan na ni o ti wa ninu ike kekere ta le mu kaakiri
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ikekekere bayi lodi won 330 ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogun o emu tin won
7: Irawo kan yo mi lu titi Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM gbosu o le tente oba laarin awon okan ni dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: What be this?
1: Like she rainbow. Eh, obeh she ribi assignment in fine art. Eh, she painting ni ni. She ka kuku be yiko giri museum. She kuku bala she color. Kala wasa anu yiko masasa kusare. Kini ta se ti oda. Make up wele kilo se. Ni Timothy se Timothy Paris.
2: Mo report ti Paris. Sebi tori ere lo fifi full stop sa ni ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
1: Ah ah.
2: Eh? So on work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni Paris re se press up. Se ba ti se pe yen je pomo ketekete.
1: Ah, o Paris o. Mo ba le yon ni sogo mo. En ti ogba go ni ja o. Mo won ti ki ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
2: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
1: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin loni ni.
3: This piece was performed by Usain. 32 FM 94.9.

awon mi won so pe ko je won lo bi ko je won lo ko je won lo won gbe won kan ni jail bed ti e ba daran tan ti an fi won so gbe won boya ri ma ni influence ni o awuti trial ehn tabi ke ko confit won gan fun ale won won wa jade gban si yan ti yanju ti joba ni won lo so lo gbe won won jade o ni pe pa laarin ose te jade na o ti daran mi awon yen npe de bed ko lohun le duwa ko ma se ani de bed ko ma so mo wa ni de bed abodo ma gbe pe won jole tale de egbo e mo pe awon tin se aji ni gbe yi ha abi ke le duwa ko je ka segun won o arakunrin nsi le ko fun ti egboro lenu re daada

alẹ ẹbi gbọ ti arakunrin rabo ni ẹgbọ ti o to se o se mata yi ti e ba se nkan ko do pe to wu se o da awon meleka buku do mo to pe e to se nda iro si dan pa won tan de won fe ran bi ti o da ni leyi igba ti arakunrin yi ti ise labi ti e pa omo eni yi tan towo te awon olopa bo won ko ti bo lena won mo ta won ko wa se statement bo ti wi fun ile egbo na ni nto ko le leyin re won ni oro yi awon offense kan be te pe ni capital offenses capital awon oran to heavy biru ke de gujale iru ke yan pa yan go se ali ani re won ko gbe be lo si DPP na DPP gase di we arakunrin lo igba isi DPP de olo lejo je o ah o to rogo to pe owo lejo je e si tanu won e be ri pe nkan bi won bi re pe e bo olomo e bo ni yawo o se bu kanu won ko pa ko po won na eyi ko yi arakunrin won gbe re ile ejo nigbo deli ejo adajo bi le pe oje bi abo oje bi eyi ko yi olowo oje bi ah abo pa yan abo pa yan e bi pe eyan ku lowo ohun to to abo won oje bi pelu alaye adajo ni oje bi pelu alaye ora ki alaye o oko oro bo si so fun yi na ni nigbe igbe yi adajo ni ah oro re soro pe ka se do loni ka si ti dajo na loni a se wadi to gayata yo ka wo lopa lo si wadi si daada amo ni bayi o mo do si remand ni ogbe won na won mo gbe wa si court o fu olojo bi adajo fu olojo bi akomi court ni arise court leyin court bayi black barrier abi green barrier o si o ru arakunrin lo si ogbe won ni o won ko lo ma de wa re ojo ti da o tu tu pada wa si ile ejo ejo lo lowo lowo bayi o o lo lowo lowo bayi o lo lowo lowo bayi ta ba di pe ke eyan ko ba si ika tele won sa si ika ni hey.

Adam Dan, o ti wole o ni deni ewon Adam Dan ba kan on la re waju ola di meji wa te bi re e ni mona gbe won e ma ma don danu e ma fi to du won le so le aye yin bo ko je ka wa buru e gba tawo ba re ke gbe to to sele siare fu ko je ki won gbo to sele lo se yi foju abon ni se bi foju eyan bu eyan pa eyan foju eran won eyan oju e dan e wuro fi bu ko wa yi pelu ogun to lo e ni mona gbe won e je bo se bala to gbe yeto e wo do le tan le yi pa pa

Aladiwa Idi Adisa. Won ti san owo yin ta labaye gba o. Won ti san latana. Aladiwa Idi Adisa. Tele gbe ise kolikoli beni kan to ko gbo yin to sa lo ati ba gbo yin lowo e o. Aladiwa Idi Adisa ni oloju olomi. O yin ti wa ni banki ba yo e de tabi ka pe mi leye to. Kese da kan da ba ki transfer wo yin si pa pa pa. Mo gbe e ni reti e bayi e ni reti e ni to e ngbe amejo e wa e so yin pe ha. Se se lowo igba e ri gba. Erigba won ti so wo lata na o agbalagba ni mele o ade wa idi adisa ba lolomi 500,000 yin won ti san o ti wa ni bank o wa banki bebe owo lo wa po ba o le ti re fi owo owo a le so ko se fi owo bank lo wo yin wa bayi a ti ta tun wa ti pa pa pa ese da kan number yin tabi ke pe mi leye to o yi wa bank ati baye gba o ati baye gba owo nla ni

0: yóò jókòó rẹpẹtẹ nǹkan ṣe stizi rẹ.
1: Are you ready?
2: A ṣe la campagne Tropicana.
0: Gbèsè 32 FM kò rẹ́rìn-ín. Kọ̀mpúṣọ̀ ló fìtì rẹ̀.
3: 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
4: Yoba bo won ni kogo kogo bayi la gbo won alagogo dugbedugbe la bo won akiringbe enle menwo e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi otun oluawo le ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa foto ni ibere tawon eyan bere lotun losi oni mo gbe won wa fun koto di pe won ma down bere eje ki baba ki won ko ki wa na
5: mo ki gbogbo omo kotu ojire tin gbo mi o eti te fi gbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de ipa olohun iba eyan iba gbogbo ri ade tin gbo emi are atura jake jado gbogbo opele oyo kade o pe lori o ki ba to pe lese ki ese oba kojo oko ba pe kanrin kesi aboyin ole won o mo bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi ruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo si gate oje e so kale lo ja oje e rin saarin oja ni bi won tin ta eni ke gbe okada oke ofa baba asale e ri akomona wa lowo otun be ba de baba asale enile oloye ewe nje adubi le nlo ero bani soro tele pe mi si 080-332-601-41 080-332-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223
4: e seun baba wa oloye ewe nje adubi agbe fagori te ai bo ti aja pe o le die ka to ri gbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ai o se se ko je pe gba na lawon iru le mo da won lo nlo sugbon lo ni ta lanfani ati gbe yin wa yi baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bo me ke ba gbona won ani kokoro ara ni bo ba si sagbalagba na lo ba te won a lo gbele ni edakun ati gbona ara ati kokoro ara atogbele kini ma fa
5: ese olotu kokoro ara nile yoba akoko won ma bi ma wa omode le jogun re ninu eje iya tabi baba ta ba ti wa ndagba kokoro yo ma ba omi ati eje ara wa dagba pupo e ma wa ye npa pe keyan ma wa ni omo toto ka ko onje sinu abo to ba doti ka fi omi to doti ka fi se onje ajeju epa ajeju esuru ajeju obi gege bon baba wa ti ma nfi nko wa a ma fa kokoro ara awon kan ti ma nfa kokoro ara po eleyi ta si le koko sare mu wa nbe nu
4: orisirisi kokoro ara lo wa
5: beni
4: ta le mo die nbe ko to di pe a wa bere ona abayo
5: ese olotu kokoro po repete sugbe eleyi to je koko na ni kokoro kan ti awon baba wa npe ni narun ajakoko elewu gbedu nile yoba awa ti e lo kokan ta wa pe lori ko odo ti
4: la
5: kan na ta ma ti ye ni kokoro ta ma ti ye won oju bi ori abere bayi lo ti ta ma ti ye ba ta yan ta fa o yo gbe wu lorun eyan ituma ta fi wa npe nta ma ti ye ni pe kokoro eyo kan ta nda igba arun sinu ara ti kokoro iba lokodu okun to gbe eje lati di okan wa sinu opolo
4: ayo
5: lasiko oju omo su oju omo wu bye bye oju omo sokun batakun ta ma wo nkan funfun gbo lo kan ta keyan kan ma di meji loju eni telomi ba mu bayro lowo owo re o wo nkoko mo bayro ni telomi o ba lo glass ko le kawe tomo odun me la mi ba n se exam lowo lewe oju re omo su ni e ri pe ta ba ti je lataro di bi ago meji osan oju omo su ni baba si ti jeun oju won lale kedere order gege bi full light moto ti ori na dada ti e wa ni won lo change omi ori battery re ina moto won lale kedere gege be ni eni toju nsu toju ngo bye bye toju ngo ne pepen pepen inu omi ateje ni kokoro nti ndam omi ateje na la si fi nje eyan ti eyan ba ti niru aisan bayi ko gba pe kokoro ara ni oju tin tana yin yin yin ntojo na baba wa fi nwe un ini a fi npe ni ina orun nile yoba ajaka oko gbogbo bi teje ba ti n gbe kokore denu ara e mo da be mo to ba ku o lapo otun loni apo si ni obo si lola orikerike ara kika ara iru ara yuyun ara jijaje tabi ara tita abala ori kan le mo fo ni ta keti eni mo oye ta kaya mo lu pipipi ka to rin bi opo na meta ko mo re ni lati nu wa ese wo nle jakiti igbadi le fa elomi so papo mo opo eyin ka ti mo pe okoro ile o ti kenu bo omi ati eje ara wa
4: baba wa mo fowo atomo din lenu won seju si mi loke eja gbo ise ti an ni

0: Eye bi okin so won ni gbo ewe nje adubi tradu medical clinic lo tu se yo pelu okan re gbogi ti won fi mejile gbe kale ogd powder tun kan gba ke gbogi tun pale asan mo lagu ara ogd powder oju ton su ara yiyu efori agba bigba owa atese ton ku tai tai kokoronu eje do ilura ko gba be pelu imototo ni won se egbogi onibeji o wa ni gbogbo e kale ise ewe nje adubi tradu medical clinic eleru mo ke compound oke ofa baba sale bus stop ibadan ewe nje adubi tradu medical clinic lo se telephone 003-326-0141 tabi
1: 005-345-9232
2: kokoro foyan loju kokore ni nfa isan ro paro se to ba ti kenu bo omi ati eje ara e ri pon mama wa ti an to bi 60 odun si waju loko won o rin bi abule keji si keta won o ru eru loko laaro won o tun ru onje ti won o je pada wa sile lale to ba wa fe se bi owo kan ojojo to ba fe tera die won o bo seyin kule won o ja iwe atebo ni won lo temi won fi ma ngun ta won baba wa ti an ba nlo si oko laaro won ko ebusu leri won fo kokko ejika won rin bi abule keta si kerin leyin igba na ti an ba de oko won o tun wo si ri ogede kan gba ba nbo ale lale won o tun sale orun ti an ba wa ji laaro ojo keji to ba fe se bi owo kan ojojo to ba fe tera die an baba wo je iwe atebo ni iwe atebo ni emi oloye otun oluwawo general fun gbogbo ilubadan ti mo wa papo gege be mi se ma so pe oma afewu ori bi ni mi agba oye ni mi ni le ibadan a de gbodo fi ni je oye awodi ka ma le gbe adie awon egbogi sanbaye ti mo ti nlo lati bi ogbon odo ni nkan kan satiko yi ta n fi se toju awon kokoro yi eje are lai bi esin o be ni ran alase ni kan opa kan soso lawu samu lowo o to fi n dagba malu otun oluwawo general fun gbogbo ilubadan ta wa yi ki so ye dani lola o agba oye ma jele inu ka fi wi atebo so ma araye lore ni emi ma so fun pe egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti roba lo logun odun ijo kan soso lo toro oba be yan ba de ta pasuke to ba yi obori bo ba yi oba ri torun wo e dakan oni gbowo e kun ko fira je ni mo ti ma so fun yin be ti pe e ti logun logun ko saisan ti o logun ti e ko saisan tan baba wo yi fi ewe atebo wo afi to ba ti dodo ni wo san ti e e meta ni arun akoko la ilera e keji ni ta wo ti osan tan pe laisa to ba de le keta o le di arun to le pa emi eyan run emi wa ni oje se wa emi ka ma ki n po loruko tarun je e ka si emi oloye ewe nje adubi otun oluwawo general fun gbogbo olubadan ta wa yi won agbodo fi ajo yawo di ka ma le gbe adie ende wo nlo lowo lori awon egbogi wa e ma bo fun tin je kokoro ara aisan ile diro paro se te ba wo ran o kokoro ara le fo yan loju ewe atebo tan mama wa nlo mo ti se silana omo toto mo ti se silana tori oni olomi ni ofo awo ka ti nu san ara powder ni ofo awo ka ti nu eje e ka si mi ni elerumo ke compound oke ofa baba asale lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so kale lo ja oje idi ayun re e bere bi an tin te ni laarin oja ele lo si oke ofa baba asale e so kale ni apo otun yin be ba de baba asale ti ra ko mona wa nbe ele nbo wa si le baba ewe nje adubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 080-332-601-41 tabi 080-53-45-92-23 080-53-45-92-23 ni Faisal lo gba o
1: e seun baba titi ojo mi ta lanfani ati pade mo kiyin o Femi Ogunyemi re yen ti gbogbo aye npe ni ologburu omo baba ti nbe leleru a ni faisan logba e

ijo yen da e ba owo ari a mo fi wole lale o owo entertainment mo lo wole beni ile aye yin ko duro de ni kankan beyan ba roro ile aye a mo yi pe aye yi asan ba nsa na ni si nkan kan be to ba se dada dada yan ba e to ba pe da keji na lo se o di dandan ko kere e ko to lo be o ti e kere e ko to lo e ba dani waye nbe nbe ti o do lejo eyi a se wo wa ni keyan wa laye ko mo lapa kankan nu gbesi aye omo laki omo de ta nbi ni isin ta nto o na ni won pada ba wa nibi tagba ba wa tori pe aba omo de nbo wa ba wa nibi tagba wa be ni e le sowo ti won gbe bo se meni to soro seju laye e je nso fun yin lale elomi o mo gege bi asiri elomi o mo bo se nlo gba ninu aye bo ba ni ma wowo kokokoko mo ese mefa ti wa ese mefa to se pe ngba e ba ti ko ba ti diju ba o ba ti e lo eni kan to da mi lojuju teyan ogbodo se laye o nle ni ti o ti je eyan ti o ti je eyan to ba je prominent person lawujo ma de se nitori pe kini tori oni ko tori ola ni awon kan mo kan lekun gbogbogbo mo kan lekun gate elomi won kan lekun olowo e dakun e fun mi e mo ranti wi pe ki se wi pe won ni bon ba ni ni won ni kan lekun agba wi pe ikata ni ko dogba rara ko dogba rara bo tin wule mo be na lo wa ninu igbeyawo opo igbeyawo lo wa to se pe gbogbo e n roso mu fun awon kan si nbe nbi kan to se pe won pe bi sun lale oni won ni kankan ninu iru mole bi be won si sukun wa bo gege bi iwo to ni o mo ni won gba gate mo ri pe won gba lekun mo lo dakun tori olodun adun se bi nto lorun ba mi fe wo oje asoro se bi nto lorun ba mi o fe olodun je o mo lo daula lowo ni daula tolohun fun o ko wa soro bi pe kolohun o mo gba nigba kankan yo gba ni mo nso fun yin o ba won olohun ogun omo o se pa fo ko ewo o kere fo olohun lo pa lojumo se gberun omo egberun meji o kere fo olohun lati lo pa lojumo kolohun o mo pa won ego were wa ko mo je ka wa nu faye le lo bayi ko mo je keleye o se aju ninu igbeyawo wa ka wa na mo fowo ara wa sira kama joko tetere kama wo wi pe nkini yi nti o ti eto ni nti to to ni nti ba to ni ka se eti o ba to kama wule de bo se je na oro mi da bi o da bi pete pete ele ta fi popa na lale mo mo yi pe yo ti tabale yo ti taboko lowo kekere ti mo so elomi o ti mo di ti e mu je o wa lowo osire bo ba ni lari eni ti o ye o seju ohun le ni ti o ti je eyan tori iru won kon ba pada je eyan iru won opportunity ma n pada wa fun won ti won fi je eyan to ba wa pada je eyan o le je wi pe iwo ti lo awon mo re ni o wa lenu e lati ni lo ran lowo mo ronu pe tori po ti fi trillions ile fun won o mo ti gbo koda mo ti ra le mo ti rona mo ti ra gbogbo e awon mo mi o save kini o le sele o ba gbese le property re ngbo ba lo konko ki la awon mo re fe de ba omo mo re be nbe wo baba lo se omo atomomo leyin kan ai mo ye ese egun tin ja ninu opolopo idile tolu ore nte omo ara tin foro dara lagbole ara ara mi oni dara lara ara gbogbe ti to ngbe ma toju to wo mi la sale oni ko ni dara lara oro nbe ninu mi oro osi ni gbenu mi rabi ti ogede ewo eje ran ti mo ba wa lale oni ti ba ni mo ba lo be mo o pe awon mi o mo inu o mo run won ni bi won wa pe ha senti mo nse re eje ayera wa bo dada olowo loni oni pe ko mo dolosi lola oloshi loni oni pe ko mo dolowo lola ko seni to mo la o ola ola na la mo mu
oni ngbo ba dago mejila yo di ola be ni o ba ronu jile o mo wi pe eyan ma ntele jeje eyan si ma nsole aye si ronu ese mefa pe ngbo ba lo ton kini won fe so nipa re elomi oni good record ninu ngbeyawo yawo re mo dunu ni pe olohun o se to ba mu lo ngba to tin foro re laye ko to di po lo yo mo be lo ni ani ko mokunrin yin ti e ku ko faye le ko je nsin mi ko ku ko faye le ko ku ko faye le ko je nsin mi oje ani to ba ti lo koko ti e ba ti e lo nti mo fe niyan jare yo a mo be lohun adura atawe iworo bi pe nbe lohun pe ko le da fun yin nbe lohun iku fun oni o je se de aje ninu igbeyawo e be na lo birin okunrin awo yi pe mo je nle lo wo wa ye pe ko fi mi sesi kaka to fi mo sesi ko kalu ku ku ba ti e lo ku elomi o mo laida pe pin ba ni pe kini kan pe ki nle lo ki se kini kan ah rara o e mo gbo pe ah o ti fi mi sesin mo ti ka mo male mo ti ka mo kini kan ini gbesan okunrin mi yo tun lo yo nle yawo re mogun lati gbesan to se fun tabi ke ko se nkan kan fun tabi ko mo be lohun iku fun o le so sinu adanwo o le so sinu aisan ki loju oriri nu aye ki le ti wa yi o ti igbo se testimonies la fe mo so ni abi riri tawon eyan npe ti won salaye pe nkan bayi e wo e dakun tori olorun e je laro laro ka ma ba laro e je te jeje ka ma ba te ka ma ba sile te ile nyo ko lohun wo sanu wa ninu igbeyawo a ni somo nu a ni sokonu a ni sayanu lagbara olorun la la la la wa la kwata ila bile lileze jesu oluwa wa amen e je n pada wale e kale

0: ta ba fo ni se oro itan ni bodola e ma wo yi pa won rin ti mo ngun wa lale o ri ba oni kaluko mo muti e ni olorun o sanu wa mo soro sabala yen nibi ti mo soro si o ni di ti mo fi so be o ni di ti mo fi soro lori pe ko birin mo toju ara e hello e je ba mi gbohun soke sti a daddy
1: e kale
0: sa e to ni sa o
1: ani kati ni da la diva la tro
0: e se gan ni sa e se gan ni e se yes sir e se mo dupe sa o e ma ba wa lo sa yes sir e se sa

0: Hello.
1: Hello, Auntie Tony.
0: Yes, sir.
1: Eto.
0: Eto ni o.
1: Yon ki mpa mo la mo. Eni ti o zolo olu man singa. O tene ki o yeko so ki o sene san. Ni pa so un fun. Se pa so en li shirwe.
0: Ah.
1: Turi nan. Keni kon matan ne panje. And then. Ipe ri ti mo fe bere labe oro yen ni pe se a se ju wa laarin oko ati yawo nitori ibalopo se ye ka se ju wa
0: a se ju kankan o si o bagbara ba se mo ni ka ji jo se o
1: ka pe obirin so pe a se ju lagbaja ti tojo
0: ko sa se ju kankan ko ye ka se ju wa
1: ko ye ko se abi
0: ko ti e ye ko wa okay pe a se ju wi pe se nipa ti ibalopo ni abewo
1: ibalopo yes then
0: ti ibalopo in ta se ju fi le wa ta le fi so wi pe boya se ju wa ni wi pe ka compare le bido ni kaluku sira won e said that the husband and the wife okay both husband and wife okay she sex life won so mbara won lo se le bido bo bi le bido okunrin se hai se won na ni le bido obirin hai ti tobirin ba lo o mama set back ma wa obirin mama paru aseju e po o fe pa mi ni o ti yin obirin mama paru be cherry to ba ye pe okunrin na ni libido e lo ti tobirin hai funrara obirin funrara okunrin gan lo mama so pe wo aseju e po ma pa mi e ti mo se ti to o ti yin be yen so a le so wi pe boya aseju die olewa but kini yi ale walk towards it is a thing ale walk towards laarin ara wa and it takes a gradual process titi ta fi ma blend ara wa see the same level because Rome was not built in a day die ni ojo ta ba bi mo kolo mo rin but consistency yen die yen ifarada yen sa le farada sa le gba wi pe ka mo se die ki se ise pa ma fe kikini yen kan kokon match up papo le kan na ibi ti problem ti ma waye niyan sa so nkan ti mo fe ka wo niyan yes sir e se sir thank you sir

0: Hello.
1: Yes, sir, Daddy.
0: Ewo,
1: hello. Se n gba mi bayi. Se n gba mi sir.
0: Mo bo yi.
1: Yes sir.
0: Kile kini e ko so pa la ni kan te so lataro ba wo le continue.
1: Ah daddy, an soro nipa itoju ara okunrin. Ba won okunrin se gbodo ma toju ara won si. Fun ibalopo. Bi obirin na se ma gbodo toju ara e si fun ibalopo. Ba kan na mo soro nipa eni to pe mi ton ni pe yawo awon so fa won wi pe pastor ni pe ka won gba awe tori pa won lala kan pastor ni ka won gba awe fun didi ose mesan koko awon ma de fowo kan awon lati ba won ni ibalopo fo didi ose mesan yen so eni yen de pe mi bo se salaye fun mi lemi na de so fun won wi pe ngba te ti ba mole bi soro te ba ti bi soro te ti be won tan ni ko si nkan kan e fara mosu mesan na e fose mesan emi etu yigi so oni mo try lati so tawon eyan na tun wa dasi po mo gbogbo e se sa
0: e ko le to bible ba be e awon seri olodun dari juwa
1: ami
0: o ti wo ba pada wa se bi o ba igbagbo
1: ti mo ba pada wa se mi ba igbagbo
0: Ifi ara wa, ise ewe wa. Wa pere. Kede kwa jise pe, kede kwa jise chonchi wele se pe ki ya goba wa sukada so. Wa tako.
1: La no wo sa.
0: Ibiya kibo. Oba fe wa sukada wa la taro dane. Oba dane, to e kutu wa yara e wa, to kompo sukada ne, ebi te lele kula yise.
1: To ba ye pe white lo fe wosun ko lo ra night gown white ko mo wo
0: baba eh ko lo wa ko lo wa white so to ko lo wa white night ko fi sweaty ta wo
1: ko mo fi suta na ke wo
0: bi wo ba to ya oko se wo bi e ke to ba wo lo bi
1: lo le se lo leto lati se thank you sir
0: to lo se besa ti bo wi ye Anything that we affect sex in the marriage, why did I bought up. I do tell people to send either Christianity or Muslim or any other religion is not bad for the food. Respect for wise people. Only your board order for Boshibi. And that's how we have a
1: bad. Eshe goni sa, agbanya dale sa. Eshe o. Eshe mudupe sa. Oron la leso. Hey, oh God.

0: Hello, I'm meeting you.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Which is very compulsory, no? To be very compulsory. Sari aye le iti mo nso yen a ma soro nipa e nigba to ba dije mejo gbogbo wa olohun o je ka ye
0: kin kon wa be pe ile jade kon to soro yen oro do oro wa mi awon okunrin kon wa na awon okunrin ara wa so pe won ma fi oro pawo fun okunrin egbe eyin okunrin a ma ni ke ni ara wa nipa ibaloko gbe yen re kon wa be ni mo boya ka kon ja wo ni la kan ka de ka wo nu ara wa ka de jade be Only one thing, only a coin, but a quick way. I walk with a common two lawalo. Let me go back to a point to one of my wife. I'm at least that
2: God bless you, sir. Eshe, sir. Sincerely, we have a long way to go. Olorun. Because mo fe ki awon explanations mi ko ye wa dada. Concern your loro okunrin de to birin de ninu marriage dada so deep seriously. Hello
3: Aunty Tolu Ekale.
2: Yes sir.
3: Eku eto ma.
2: Yes sir.
3: Ogoyin oni wo mi.
2: Ah ami Jesus.
3: Okan yin obale.
2: Ami Jesus.
3: Tori pe ise ti Olorun gbe le yin lowo ise o ise ranse ni ki se pe boya to nsi pastor abi to nsa pa ni kan Olorun gbe se ranse fun. Owo te nse yen e nto awon opolopo idile se ni idile ti inu ni daru lase Olorun.
2: Ami Jesus.
3: Ola la ha ola
2: ola ola kuwata ila bilalila
3: mo fe contribute si awon oyin oro ti awon baba wa tin so lataro ni si ma. Sherry, nepo ti baba mi tan so otan si won ni so otan
2: ami
3: tan so experience de mi se fi so ti mo fe so
2: okay sir
3: nepa pe oro te menu ba pe obinrin wa la won po ju tokunrin lo to be sincere ya isu e wa lo okunrin po ju obinrin lo awon obinrin tun so oro je rin ni mo tun so fun awon obinrin didi fenu ara won so When Nancy got to qua, one time on Joe, I want to go mother, I want to move so funny. One sort of one kept on to one so. When Nancy saw me, but I see your qua, I said, Bat, yeah, on Joe, what? She was sitting down, she was his fellow. ma won lowo asa won mo ko tin se awon mo yin tin se awon wa da won so pa won fo so awon dana awon se pe awon tun ma relax ninu ile awon a lo oju le ka won mata won le ma se lowo mi ba pe mi gbe in gbe in la foundation lowo ni tin gbele e goju ka ti won se gbugbu ara o ti wo won elomi a ma gbe block elomi a ma sigba won sa so elomi a ma ru kan kere elomi a so gbugbu e oni gba to di poko won lo to di poko won sa ko won tan to wa ni gba ni je ni mo fe le to mo to ti domo lu nlaya to lo si oni wa lohun da olohun wa to mo pe sipe tekeke lo won okunrin kon si wa tun wa di ni lale a so so pe kan to gun awon ka to gun awon ipe ha obirin lo so ti mo so oro jeremy so fun yin abi jawo ni sunday to lo yi
2: beni
3: oro ojo sunday lo ti mo so fun yin mo lanu bayi mo wa wo pe hin kin lo je to polopo singu mo da fi n parigo pe ha eyin won mo lo awon laya won do mo la laya wa la tokun ni se lo ni ka won na to wo yen kan mo bi se ri to won fun won lowo ti mo so pe kin ni to se na ni ta mi gbe re si sile lele wa lo okunrin po kin ni je te gbe mi okunrin to okunrin fi tin sa gbobirin sense mi e da ya gbagbo ro le pe won da na won toje won mo lo school won si pe kin ni kan kan kan tokun to lo to benin ba le obirin wa be lorun re pe ko lorun bo ko he change ru re fa won wa lete lobirin ohun ni pe ti o fi go down danu to ko wa mu yin gun ni ri mo ni ri ro obirin kan kan ara re won ko so ko okunrin lele ni abi se yan lele na ba njanu ko bu ko benin ma be lorun wa la okunrin o first mo fi nti okunrin ba nsi ka ma fi yan wa ni ka so fati fun ra wa mi ni so ju be lo anti ayan ti orin te e ni oro yun ni dojuru okan yo bale
2: amen
3: inu ni daru
2: amen
3: adekunle lo nso lati isan yo
2: amen e se gan ni god bless you e se mo dope e se gan ni e ku lakai yun ni doba lagbaro lele ti inu ni daru
3: amen
2: e ni dopo osan gangan
3: amen
2: nti ti se le ninu igbeyawo yin ko ni baje
3: Amen.
2: Allah la la la wa la kuwata
3: wala kuwata illa billahi
2: ishigani sa
3: dupesa
2: yes sir ishisa
1: ko wa de na sa sala yere mi tori ko wa de na sa ko wa de na sa
2: seri idi ti mo fi so beyen lekan bi a kin pada put e wi pe bi olorun se da oni kaluku lo fi wahala re mo si abi mi le pe ni wahala o lo fi adanwo re mo si tori gbogbo wa ati wahala to kunrin se wahala to binrin se adanwo tolorun didi igbe fun wa gege bi ijiye ise wa nigba ta jo wa ninu garden gege bi christeni bi mo se ri o ti yeyin laye adam ati efa o ti yeyin ehn bi kini yen se wa ngba yen ba se ti jo ri mo pin gba olohun jo ka won mejeje ton ri pa won ti wa ni hoho olohun wo are egun tolohun gbe obirin le ni pe ko mo loyun ko mo bimo ninu irin ninu inera o ti yeyin ehn okunrin na o fi ti e na fun ko to jeun yo sofa yo tiraka ko to rije e try lati yi so seri kini ta dogbon so yi o deep o bomi ni akoko lati so mo lale to ba di ola ma lanfani lati so ejo iseju kan pere ejo nturi olohun tori akoko ti pe mi lejo e kale
4: orente
2: yes sir eyin ni e kale sir
4: mo mama je silent wo sale mi ni mi no le keko repete eyin o ni baje
2: ami sir
4: owo yin le wa fi je to
2: ami sir
4: won larun agba ni mo ni ro ni siara to ila mustashwa la na bi wipe iwo na lo sabewo so si bitu bo ni percent be o ri podo kan be
2: deni
4: yan tin partial stroke depression ati bebe lo anti tolu te fi jade laye gbowo gbese oni serisi
2: ami o atemi atoko mi
4: agbara olohun
2: ami
4: oro yin oni tan saaju emi
2: ami
4: eni lola han
2: ami
4: e je ma se oku lola benu
2: e se mo dupe sa e se te fun mi ladura pari eto e se mo dupe e se sa hello this is 1158 emi ti fe ma lo ejo I do counseling for a living e pe mi e pa mi so nkan to nsele ninu marriage yin I am here to console you I am here to find a solution to your problem. Emiko Olorun ni and ma ranti pe tolu orinte. She is not perfect, she's just trying. So that's just it. 070-8160-3019. 070-8160-3019. Number in wa lori WhatsApp. Eshe voice note ke send it simi. And I will listen to it, my Danilo. Thank you so much. Thank you. And I appreciate my husband for staying tuned. Thank you. And I love you so much. Thank you, darling husband. Till next week, I love you all. Tolu Rinti Udaro.